0: Tengo un público. Oras na Pilipinas.
1: Tengo un público ng oras na Pilipinas. Las 8:03 mga bienan. Ngayon na. Oh, ngayon na. Subong na. Ma'am Ruth Kiman, good morning. And also man sa mga kabiyana natin sa Ibi Magalona. Okay, Nana Elsa Casanuevon family, good morning. Kay Ma'am Michelle Hobson and family, mayong aga gidyan nyo tanan. Kay Ma'am Josephine Mueda, uy, good morning, no? Kay Ma'am Sonia Gilaran and family. Sa ato mga biyanan dira sa Ibi Magalona Evangelical Church, mayong aga sa inyo. Kay Ma'am Glenda Kumawas Kadavid, good morning. Happy Friday. Greet ko ako ng mga bata ang RD Subong. Sanday, Shane Hop, Janine Grace, Matt Ezekiel, Kian Hezekiah. Kag akon papang si Yakobo Kumawas. Oh, good morning. Good ka pamati. Kami dero Subong sa kilometer 110 Dangkalan sa Ilog. Mayong aga dira sa inyo. Kay Sir Ernilo Samar, good morning, Ged. Kay Ma'am Therese, mayang aga. Kay Ma'am Corazon Estelioso, good morning sa inyo, tanan. So, arin na kita, mga biyanan, ha, sa unang bahay sa itong tingog publiko. So, this is what happened. Kung nakita niyo ang ato niyang title sa unang aga, ang 1 million peso electricity bill. Oh. Isa sa mga natabo sang sini lately mga biyanan, ha, may nagpost sa Facebook, okay, ang iyang bill naglambot 968,334.94 kag sa ano pa lang, oh, sa value added tax pa lang at 12%, 90,000 na, hindi ka muna makibot, oh. Ang VAT pa lang mga kabiyanan, ha, 90,000 na. So sila nga nagkaroon siya ng mini heart attack. Pero hatag press release mga kabiyanan ang Negros Occidental Electric Cooperative Noseco. Naghatag sila press release, kaya naghatag sila sa ilang statement mga kabiyanan ang Noseco. Sa sinilaling semana, siling sa ilang statement, this statement of the Negros Occidental Electric Cooperative pertains to the Facebook post made by a netizen showing a statement of account amounting to 958,334.94. Siling sang Noseco, mga menan, upon verification, it was confirmed that the consumer is located in Barangay Tagda, Hinigran and operates both a water refilling station and a laundry shop. So, dako-dako ganyang iyang bill kay number one, may water refilling siya. Number two, may laundry shop siya. Pero hindi makatarungan ang 900,000, almost 1 million nga bill, mga kabiyanan. Okay? Kag siling sa Noseco, record shows that a complaint was received by this office on May 18, 2026. Ano ang May 18? May 18 was Monday, mga kabiyanan, nag-legage man na. Okay? May 18, mga kabiyanan, regarding a burned kilowatt-hour meter o ang mitruhan sa gwa na nasunog ang terminals. On May 19, Martes, pagkanasun nga adlaw, gin-islan ang iyang mitruhan. Ang iyang kontador, mga kabiyanan. Gin-islan iyang kontador. Okay? However, siling sa statement, the final reading of the old meter was inadvertently encoded into the system, which resulted in an inaccurate billing amount reflected in the statement of account. Okay? As of this posting, siling sa Noseco, the meter reading has already been corrected and the consumer has been duly informed of the updated and corrected bill. To all member consumer owners who may experience unusual or remarkable increases in their monthly electricity bill consumption, we encourage you to immediately coordinate with the nearest Noseco office for proper assessment and appropriate action. You may also contact our emergency hotlines at the soonest possible time so that your concerns can be promptly addressed and resolved. Thank you for your cooperation and support, Noseco Management. So, nag-release sila mga minan. Siling nila. So, nagligad si Mana. Si Utso, naguba ang kontador sa babae. Okay? So, pagka 19 in isla nila. Okay, nasunog ang terminal sa sulod eh. Pero, ang reading, no, inadvertently, no, na-encode na sa system. No? So, I don't know ano natabo. But then, this was a case sang error, billing error, mga kabiyanan. Kag kun aton lang taon, hindi lang ni isa, kundi damo ni mga binan ng problema sini. Okay, from time to time, hindi magini sa siling nga pirmi, ginigaklatabo. Okay, but then, ang Noseco, gin-admit nila, Thursday, kagapon, May 28, okay, nga erroneous ang ilang paghatag bill sa consumer dito sa Banwa sa Hinigaran. So imagine na, 958, pero daw sa bill 968 man to eh, bill, ang taon taliwat be. Ang bill na kabutang, 968 mga kapiyanan, hindi 958. 968334.94. 968922 plus 46,000. So, 968 mga kapiyanan. Hindi 958. Okay? Pero sa statement sa Noseco, 968. Okay? 968334.94. Kag naging viral ini sa Facebook. Kagambal sang babae nga may mini heart attack sa nga natabo. Oh. Sino ba hindi ma heart attack pag bukan mo sa bill ni mo? 1 billion? Almost 1 million. Ay, din ko manguha 1 million man. Wala ito ganang inugbakal sing kung ano da, 1 million pa bill sa kuryente. Nakita ko itong post, nagligad. Nagligad mo inadlaw. Ang nakabutang dito, ang hinala sa mga, ang duda bala sa mga netizens online sa nag-comment. Siling na, basi ma'am, nakakabit ang bilog ng barangay sa imo nga kontador. May natabo na na eh. May abyan ko sa handumanan. O nga, ang ilabil naglambot do mga 100,000 balamong. Pero salam sila kabalay, gamay naman nila balay. Pero ilabil naglambot 100,000. Ay abaw ah, kay gali, kay pila ka mga pamalay ang ginasagod nila. So, isa na sang duda sa mga netizens sa nagligad. Sinya ma'am, basi bilog niyo ng barangay, dura nakakabit sa inyo. Pero hindi gali, oh. Error, gindiyan gali ko no sa Noseco. Ginako sa Noseco, ah. Oh. Pero itong natabo to sa abyan ko, sa handumanan, pagpatay nila, oh, pagpautod nila sa ilang linya, baw, ah, sa kadamo man nga balay ang nag-brown out. Oh. Sa pagpatay nila sa ilaplangka, gali kay, nakitap lang sa ilabalay. Ano na problema, oh. Ano yung mga, pangawat bala kurinti bla. Di kaluoy lang sa mga may masabitan. Ganda kung sino mo sabitan, dra. Oh. But then, hindi ni siya maning a case ng ambiyanan. So, siling sang Noseco Management nga iniatuga in isang encoding error sunod sang isa ka meter replacement. Nga ilan naman nga na-correct. Oh. So, taga-barangay Tagda ang sinigaran, konsumidor nga ini. Oh, again, may aral sa water refilling station, may laundry shop man siya. Oh, so, kabudlay. Kun amuni ang ma-inkwentro naton balang problema, no, kabudlay. So, kung masiling ka-encoding error, mga it generally means nga incorrect ang meter reading input. Siguro tungod kinasunog, I don't know.

0: para sa Sagay City sa silingatuig nga Palarong Pambansa. Dugang pa ni Ugiel nga ang kadalagaan ni Iwayan naghatag inspirasyon sa kadayang athlete to dream bigger and aim higher. Para sa Pasidunggan ng Huwaran, Ruth Cloring nagasiling ang dungganon nga ngalan mas maayo pa sa samalahalon nga Bulawan.
1: Pasidunggan ang Huwaran nga kabuhi pamarisan.
2: Tingog Publiko. Oras na Pilipinas.
3: Nangabalik ang oras na Pilipinas mga biyana na alas 8.20 na kadasis ang oras. No? So anong imo naton kung makabaton kita sini? Ha? Makabaton kita sang sininga bill mga biyana na? Number one, ha? Ang himuon naton if you experience this kind of situation, makabaton ka bala sang inflated utility bill. Kabalo ikaw nga hindi gidna imo nga bill kay normal mo ginabayaran 1,000, 1,200 lang. Or 2,000, nasun gulpi lang nag 20 mil, nag 50 mil, or nag 10 mil lang yung mga balayran. No? Arya, practical legal kag mga strategics ng mga tikang, nga pwede na itong himuon. No? Number one, hindi gid agad-agad magbayad sa questionable amount. Kung tamaan ka mo kaaluan, damo ka mo korta, sina, babay lang na, abaydan to rin yun ha. Hindi gid agad-agad magbayad, okay? Pag imo nga normal nga bill, butang naton 3,000 5,000 o tusong gulpi lang sa amon nga bulan nag gismail yung mga bill o nagdubli bla ha hindi magbayad agad-agad sa yung mga bill, okay? Kay it does not automatically mean that the amount is valid, okay? So antes ka magbayad, i-verify mo anay ang meter reading, okay? I-compare mo ang mga past bills nimo. O lang tawon mo, for example, pila ka bulan, tatlo ka bulan bi sang halin sang May, March, April, oh, or halin sa February, March, April, compare mo sa February 1-2, sa March 1-3 ko, sang April nag 1-4 ko. So matamat, dusun pag-abot sa May, gulpi lang na 10,000. Oh. So i-compare mo anay. Okay? Kay sometimes no kun bayad na tong dayon, it can complicate disputes. Kay basi mahambal ang kumpanya bala or basi mahambal ang cooperative nga ti gin-acknowledge siya man to ang iyang utang, ti bayad niya man, ti wala na problema eh. However, hindi man ipag-ignore ang ina nga bill. Kag hindi kagid maguntat sang pag-communicate sa ila. Okay? So, hindi agad-agad magbayad, ha? So, compare ni mo ang bill with the previous consumption. I-check ni mo ang previous, buta na to, hindi lang 6 to 12 months na lang. Ang average kilowatt-hour consumption. Kung ang imo nga average kilowatt-hour, 100, dumadla 100, 97, 98, 101, 102, mulablaw. I-compare mo ang average. Okay? Kaglantawon mo ang May nga, ang May nagsumpit ng imo 10,000. Kag i-check mo ang billing period change, excuse me, changes. Kag mga unexplained adjustments. So, i-check gid naton permi. Kung makabaton kita sang sala ako gani kisa maka nagligad sang dito pa ko sa Takuling bala. Ang bill ko tag 600 700 lang, tapos ang gulpi lang nag 1-2. Oh. Gin-verify ko gito da yun. Nga nag-wantua o nag-dubli ako. No? Base ito may nakakabit sang akon nga kurinti nga taga laing nga planeta. Okay, no? Gulpi lang nag-wantu. Oh. So, i-check nyo na agalik kay kadaan na sang akon nga daan na sang akon nga kuntador. Tapos ang kadaan sa kuntador, may guba-guba, ga-spark-spark sa sulod. Pag ilis sa kuntador, nagbalik na ang iyang balayro. Pagin ba dyan ko gito yung 1-2 ya? So, that was the time sang single pa ko. So, i-check gin natin, i-compare gin natin. Okay? And then, inspect nyo man physically ang inyong actual meter reading. Kung nag-match gin man ang iyang nakabutang dito, amuni ang iyang reading, i-check nyo man, chakto gin gali iyang reading. O basi sa lablaho. Or basi nadugangan zero, nadugangan, I don't know.

Okay? Kag i-check nyo ba si may illegal tapping o may nakakabit sa inyong alinya. And don't forget to document everything. This is one of the most important steps. Document everything. Picturean mo ang imong electric meter, no? Picturean mo ang imong bill, or kung ang imong bill ginapadala sa email, i-screenshot mo, no? Picturean mo ang imong mga resibo sang una nagligad, mga text messages, mga emails whatsoever nga kinahanglan nimo i-document, no? Kag kun sin oto mga empleyado nga nastorya nimo, o si Jory Dulia, si Bernard Carmona, ibutang mo to mga pangalan, sila ni ang mga empleyado nga nastorya ko, o sila ni ang natubang ko to sang nagkanto ko. O, butangan mo dates, butangan mo oras, mga reference number, no, mga explanation nga ginamban nila. Kag kun mag-escalate ang kaso, no, ang documentation, ebidensya ni sa. Oh, so don't forget to document everything, ha, kung may problema ka mo. Kag dapat ma-file kagid sa isa ka formal written complaint. Oh, hindi ka lang magsalig sa verbal complaints dito sa counter, sa ilang opisina. No, submit kagid, sulat ka, written complaint. Kung hindi ka kabalo, patudlo ka sa ChatGPT. Oh, paano ko magsulat sa written complaint? Or patudlo ka sa mga bata? Oh, kag request ka sang billing investigation, no? And you should request for suspension of disconnection while gina-review pa ang imo kaso. Okay? Mangayo ka sang receiving copy, no? Kung may hatag sila nga reference number or ticket number, mangayo ka, no? Dasun, mangayo ka sang acknowledgement nga naka-stamp. Okay? Kag ini magatuga, mag-obra ini sang official paper trail nga may gin-file ka nga written complaint. Okay? Kag gumaobra ka complaint, ha? Ibutang mo imo account number, ang disputed amount, ang reason for dispute, ha? Request for rechecking, request to avoid disconnection pending investigation. Amo ni mga ibutang mo. Okay, account number, liwaton ta, ha? Para kabalo ko mo kung ano ibutang niyo sa ChatGPT. Account number, disputed amount, reason for dispute, request for rechecking. Ipacheck mo bala liwat? Kayo daw hindi niamo ang akon nga bill, hindi niamo ang akon nga balayran. Request to avoid disconnection pending investigation. Samtang nag-investigar pa sila, request ka nga, hindi nyo kanay pagkutdan kurinti. Okay, kabudlay na, no? Samtang nag-investigar sila, wala ka kurinti. Kanami siya ilang. And dapat may kalmado ka nga tuno. So, this is important, ha? Pwede ka ka-request sa meter re-reading or meter test. I-test mo kung ang imong meter, imong kontador, guba or hindi. O basi guba, blahaw, ang iyang dlagan, double time, triple time. Pagkadali siya. Ha? Basi nag-malfunction ina. Or pwede ka ka-request. Okay? Sulat ka, diri sa aton, sa Negros Power. Negros Power, latawa, di ba mo nga ano, sulat, hindi lang kay puro pangakig lang ta sa Facebook kag puro pangakig lang ta sa chat. O, dapat kabulutas ang formal kag legal nga paagi. Okay? Kay basi faulty bla. O, nga mo na nga nagdako imo nga bill, basi naguba. O. Kag kun hindi mag-respond properly, butang ta no Seiko, Negros Power, kun hindi sila mag-respond properly, escalate. Ha? Kung i-ignore nila, kag kung i-dismiss nila yung mga complaint, pwede kita ka-escalate sa mga regulators. Ha? So, there are possible agencies nga pwede nimo sulatan. For example, the Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, no? Mga local consumer protection offices natin dari sa Bacolod, sa Negros Island Region, no? Mga local government consumer desks, ha? Pwede kita kakanto dito. Kag para sa mga electric cooperatives, no, sakop sa Nuseco, no, kanto ka mo sa NEA, no, National Electrification Administration, kay sila ni ang may-ara supervisory involvement. Okay? Kag dapat mabaluan ato natong rights, no, regarding disconnection. Okay? So kung officially under dispute pa, ha? Masulat ka anay nga hindi anay pa, ha? Hindi na ipautan kurinti.
Kag maging careful kita sa social media. O pareho to sa ginimo ni Ate Girl, gin post niya dayon, ha? Careful kita sa social media. Kay kun i-post naton sa social media, ha? pwede man te siyempre, pwede gid maka-pressure sa mga utilities, ha? Nga dasigon pa nila. However mga kabiyanan, ha? Likawan naton ang false accusations. Okay? Likawan ang false accusation nga butang-butong akusar mo sila nga gindaya nyo kami nga mo ni gusto nyo gigami nga likawan ang mga sala nga mga akusasyon, ha? Kag likawan sang pagpost sang private employee information. Kung may nastorya ka to si Bernard Carmona, nastorya mo dito sa opisina sang Negros Power, kung di man nga opisina excuse me, di man nga opisina hindi mo pag-ipost iyang private information kung empleyado sa isang isang electric utility or electric company, and stick to documented facts. Okay, and the strongest public complaints are evidence-based, organized, and professional. So muna mga bayanan, pwede na to ni Moon, ha? In case nga kita makabaton sang lagko ng mga bill nga hindi matuod kag hindi amo. Hindi na yung magsagay maoy kay wala na may mahimo ang maoy ngayon. Okay? So, asa lang na dali mga mga nananay. good morning kay Sir Ferdinand Rio. Dira sa Pontevedra. Barangay Canruma sa Pontevedra, Negros Occidental. Good morning dira sa inyo. Tanan. Kay Sir Tristan Gulay, kay Ma'am Melanie Aison, kay Tita Willa Familiar mayong aga. Anyway, mga minan, atista manamilit, mga moyo tanay. May namang langit noon, Diyos sa mumblaan, dalayan kagit sa tagsan ng mga buhi. Salamat kinu sa siningadlaw, siningagi hinatag ni mo. Salamat kinu sa iyong pagpakamayo. Salamat kinu sa kusog kabakod, nga kundiin, makahimok kami kinu sa Panginoon ko. Salamat kinu sa blog ng simana, pag-upod ni mo sa amon. Kalambot kami kinu sa adlong abirnes, tungod sa iyong bugay, tungod sa iyong kaluoy. And salamat Ginoo kay may kapahawayan kami sa buwas. Lord, kabay, buligyan mo kami sining adlaw sa nabili naman ng mga helikoton, nabili naman ng mga lubrakan Ginoo. Kabay matapos naman, kabay nga maging tauhay ginang tanan sa buwas. Tutuyo pong nahin kami Ginoo sa tanang inampo na pasalamatan, Jesus name. Amen. Mamaya na nalindri sa aton nga studio, kaupo na ito si partner Bernard Carmona sa aton nga controls. Once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan, Jig Sinilian Gisling. Life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYVS sa kasumuli. See you next week. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Rika Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Table Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Happy Friday mga kakagapay, good morning, good afternoon, at good evening sa inyo mga nakikinig dyan sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang mga bahagi, sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFW at sa kanilang mga pamilya. Samahan mo kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po muli ang inyong lingkod, Chito Mendoza. Halina't samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu na kanilang mga pamilya dito lang po sa Servisyong OFW, FABC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas.
6: Mag-abroad ay bibiro! Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay bibiro.
5: So dito nga po sa mag-abroad ay bibiro, nais natin maibahagi ang iba't ibang faktor para sa pag-decision natin kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod natin ang ating pamilya. Gusto nating maipakita na ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman kayo mga kababayan nating OFW? Aming panalangin na patuloy ka kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy nating iingatan ang inyong kalusugan, maging ang mental, emotional, financial at ang ating spiritual na kalusugan. Sa pagkakataong ito, isang veterano, isang matagal na marino, kapitan ang makakausap natin ngayon para mabigyan tayo ng magandang picture kung ano ang maaaring makita at maranasan sa barko, at mabigyan din tayo ng magagandang payo kapag binalak mong magtrabaho sa barko. Nagpapasalamat po tayo at napaunlakan tayo kahit medyo busy siya sa kanyang pagbabakasyon. Medyo matagal na siyang nagmamarino at siya po ay pinanganak sa Malabon, Metro Manila, at ngayon nakatira sa Quezon City. Graduate po siya noong year 2001 sa Philippine Merchant Marine Academy. At more than 20 years po na siyang nagbabarko. At since 2015, ay kapitan na siya ng LPG vessels. Welcome po natin ang isang mahusay, mabait, at makadiyos na manggagawa, si Captain Alan Aristio Perol. Good morning, Captain Aris.
7: Good morning, Sir Chito. Good morning po sa lahat po ng tagapakinig.
5: Good morning. So, kumusta ka naman ngayon, Aris?
7: Okay naman, sir. Ito, sir, dalawang buwan ng bakasyon.
5: At least naka-relax naman. Mukhang mahaba ba ang bakasyon mo ngayon, Aris?
7: Kadalasan, sir, mga 3-4 na buwan, sir, yung bakasyon.
5: Okay. So, ito yung time na talagang, siyempre, pag nasa barko tayo, talagang tuloy-tuloy ang trabaho. Dito lang talaga, pagdating sa Pinas, medyo doon lang tayo nagbabakasyon ng talagang grande, sabi nga.
7: Sir, babawi naman tayo, sir, sa pamilyang iniwan natin, sir, ng matagal din panahon habang nagtatrabaho.
5: Tama. Okay, simulan natin ng bantuhan, Aris, ng medyo mga magagandang experience natin. So, para sa mga kalaman ng mga taga-pakinig natin ngayon, lalo na ng mga nangangarap na maging marino, paano mo naisipang ang profession na pagiging seaman?
7: Bali, ano sir eh, nag-aral ako sir sa labas ng, bago ako nag-PMMA, nag-aral muna ako sir sa labas ng 4 na taon. So, kumuha ako sir ng nursing. Nag-nursing ako ng 3 taon. Tapos yung kapatid ko sir na bunso, yun talaga nagpunta ng PMMA after graduation ng high school. Tapos sabi ng nanay ko, kasi that time sir, pag meron ka ng kumpanya, meron siyang stipend, allowance na tatanggap mula sa opisina. So natuwa yung nanay ko, sabi ng nanay ko, anak, kita mo yung kapatid mong bunso, talo ka pa. Estudyante pa lang may tinatanggap ng allowance. Ikaw araw-araw ka pang humihingi ng baon. So sabi ng nanay ko, ano kaya kumuha ka ng exam? Ang sabi ko sir, third year na ako sa nursing, papasok pa ako dyan. Sayang naman ka ako yung inaral ko na ano. Sabi niya, baka sabihin mo, hindi mo kaya. So doon ako sir na challenge. Sabi ko, paano hindi ko makakaya? Ako nga yung mas matanda, ako yung mas panganay. Bunso yung nauna. So challenge sir ako ng nanay ko eh. Actually hindi lang ako. Tatlo kami sir magkakapatid, panganay babae. Bunso ang nag-PMMA. So kaming dalawang naunang panganay na lalaki, chinalis nung nanay ko na kung talagang matatalino kayo, mag-exam kayo sa PMA at dapat maipasa nyo kasi yung bunso yung kapatid pumasa. So nangyari sir, walang no choice tayo. Kailangan natin patunayan sa nanay na kung magaling ang bunso, mas magaling ang panganay. So sabi ko, sige, i-exam ko yan. Pakikita ko sa inyo, kaya ko yung exam. So dalawa kaming magkapatid na mas panganay, nag-exam kami sabay. Awa naman sir ng Diyos, nakapasa kami pareho. So sinabi namin sa nanay ko, ayan no, pumasa nga kami. So hindi ito question ng talino. Question to ng kung gusto kong pumasok dyan o hindi. Ayoko nga sir. Kasi nung high school ako sir, after graduation, may classmate ako na pumasok dyan. Talaga after high school, nag-PMMA na. Okay. So, anong nangyari sir? Sabi niya, PMMA tayo. Sabi ko, PMMA? Saan yun? Sabi niya, sa Port Bonifacio. Port Bonifacio. Anong gagawin natin pag PMMA? Anong trabaho natin? Sabi niya, barko. Ako sir, ayoko talaga magbarko eh. Barko, ayoko yan. May paglubog yan eh. Ayoko yan. Hindi ako yan. So, anong nangyari sir? Dahil tinanggihan ko yung pagkakataon na yon, yung kapatid kong bunso, nung pumasa na ako sa PMMA na exam, sabi ng nanay ko, anak, total naman na ipasa mo na, ituloy muna. So bilang anak na sumusunod sa magulang, sir, sumunod ako kasi yun ang gusto ng magulang ko eh. So out of respect for my parents, kaming dalawang kapatid, after namin napatnayan kaya namin yung exam, tinuloy na namin. Ang nakakatawa sir, yung nauna kong classmate nung high school na nagdiretso doon sa PMMA, ngayon upper class ko na.
5: Okay. O, tama.
7: Kaya ang sabi niya sa akin, kita mo ang dami mong sinayang na panahon. Sinabi ko na sa iyo, pasok tayo dito sa PMMA. Nagpahuli-huli ka. Ngayon, graduating na ako. Ikaw, first year pa lang. Yun ang naging kwento sir kung bakit ako naging seafarer. So awa naman sir ng Diyos, kaming tatlo magkakapatid ngayon sir, kapitan na.
5: Wow.
7: By God's grace sir.
5: Successful also, thanks God nga. Successful na nanay mo.
7: Success ang nanay sir. Success din yung magkakapatid.
5: Aba. Pero hindi mo na naisip na kung nagtuloy ka ng nurse, anong mangyayari? Parang hindi mo ba naisip?
7: Okay, sir. So, yung pamilya, sir, ni Mrs. is, yung ate niya is nurse sa UK. Yung isa naman, sir, sa AFP. Mga pamangkin niya nasa Dubai nurse. Yung mga iba nasa Australia. Yung mga pinsan. So, ako, sir, may idea ako ng kung ano naging buhay ko sana. Kung nagtuloy-tuloy kami ng nursing ng, kasi si wife sir nurse din eh. So Actually, sir, sa Amerika, pag nag-nurse ka, yung regular hours is aabotin around 2-5. Pag nag-extend ka ng overtime, sa Amerika, nasa 3-5 hanggang 4,000 yung extended hours. Yun, ganun din sa UK. 2,000 pounds kapag normal hours. Kapag nag-overtime ka, ang tawag nila long hours sa UK, nasa 3,000 pounds. Yung sweldo ko ngayon, sir, as on my current position, kayang tumbasan yun sana, dalawang sweldo namin mag-asawa bilang nurse, pero masigit pa. Yeah. Ang nasave ko doon is, na-spare ko, sir, yung misis ko na pumasok araw-araw sa trabaho. Instead, nag-focus siya ngayon sa pagbalak sa mga anak namin.
5: Yes.
7: So, ano, sir, salamat din, talagang maraming salamat sa nanay ko at ginabayan kami sa mas magandang ano.
5: Alam talaga ng nanay kung saan tayo.
7: Oo, sir. Yun, sir, ang blessing kapag nakikinig sa magulang. No? So,
5: nakalagay sa Bible yun eh.
7: Oo, sir, oo.
5: Okay. Paano naman yung hindi ka nung pagsakay mo ng barko, hindi ka naman nahirapang umanap ng paanang company?
7: So, kasi sir, sa PMMA, estudyante ka pa lang, may sponsorship, may mga kumpanyang pupunta doon, kukuha sila ng mga ano nila, cadets nila. So, yung naumpisan kong kumpanya, sir, is Maersk Line. So, yung Maersk Line is a big Danish company.
5: Yes.
7: During nung panahon na yun, sir, marami, lahat ng klase ng barko meron siya, car carrier, bulk, oil tanker, gas tanker, LPG, LNG, lahat na, sir, ng barko. Container ang pinakamarami nila pag nakikita mo sa yung mga container na merch. So I have a good experience, sir, dahil doon sa kumpanya na yun, nagstay ako doon, sir. Sumakay ako from 1998 to 2007 sa Maersk Line. Ako doon, sir. Bali, 9 years ako almost doon sa kumpanya na yun.
5: First impression mo pagsakay mo sa unang barko mo, Aris?
7: Sir, nalula ako, sir. Ang laki ng barko eh. Dahil sabi ko, baka lumulutang sa tubig, ang galing ka ako. Sabi ko, ang laki-laki ng barko. Tapos, going international kami. Pero siyempre, sir, may period of adjustment. Dahil siyempre, galing ako, sir, sa lupa. Bigla ako sumakay sa barko. Doon ko, sir, naramdaman yung alon. Mm-hmm. Na sabi ko, grabe naman alon ito. Ang laki ng alon. Tapos talagang sir, sabi ko nung una talaga, parang nagkamali yata ako ng pinasok. Gusto ko na, sir, umuwi. Sabi ko, sana sunduin na lang ako ng whole helicopter, magre-resign na ako dito. Dahil alam mo naman, sir, ang monsoon, sir, kapag dyan sa Indian Ocean. Bandang July to September, sir, grabe talaga naman, sir, ang alon. So, hilong-hilo ako talagang, sir, nakahiga na ako doon sa sahig. Lahat naman kami, sir, school ship kasi yung sinakyan ko. Limang Pilipino kaming kadete, limang Danish kadet. So, pero yung out of sampo, ang mga nahilo sa alon, lima. Kaming mga Pinoy. Kasi yung mga Danish, sir, sanay sa alon eh.
5: Oh.
7: Nag-gitara pa sila nung maalon sa Indian Ocean. Kami mga Pilipino, talaga, sir, naka-plakda sa higaan at hindi makatayo at nahihilo. So, sir, nagsusuka. So, ako, ilang araw ako, sir, hindi kumain. Kaya lang, pag hindi ako, sir, kumain, lalo akong umaasim yung tiyan ko. Pag kumain naman ako, isinusuka ko rin. Sabi ko, saan ba ako lalagay dito? So, akong ginawa ko nun, sir, ang pinaka nakapag-adjust ako nung kumain ako, sir, ng mansanas. So, yung mansanas is ang problema kasi, sir, sa nagsusuka, pag sumuka ka, maasim. So, yes. Pag naamoy mo yung asim, lalo ka nasusuka. So, ang ginawa ko, sir, sabi ko, ang problema ko lang nun, ayoko yung amoy. So, ang ginawa ko, sir, kumain ako mansanas. Yung mansanas, sir, pag isinuka mo yan, mansanas pa rin ang amoy. So, doon ako, sir, nakapag-adjust na hindi na ako nahihilo pag sumusuka ako dahil hindi ako nakakaano ng maasip. So, okay na, sir. Mga 3-5 araw, sir, nakapag-adjust na rin ako.
5: Okay pala yung mansanas na pag maalon.
7: Oh, sir, yun ang naging survival ko, sir, dahil pag sinuka ko, sir, amoy mansanas pa rin siya. Hindi katulad ng tinapay o ibang pagkain. Pag sinuka mo, sir, amoy suka talaga, amoy ang asim. Lalong nakakasuka eh.
5: Kasi nung panahon ko, ang aking ginagamit, sampalok eh. Nagbabaon ako sa sampalok pag maalo.
7: Sampalok naman sa'yo, sir.
5: Kasi maasim yun eh. Ang ginawawala yung hilo.
7: Kaya, sir.
5: Pero kanya-kanya pala tayong mga standards.
7: Kanya-kanyang adjustment, sir, eh. Kung saan ka makakapag-ano.
5: Eh, paano naman yung mga adjustment mo sa working environment sa barko na iba-ibang nationality ata yung kasama nyo sa barko?
7: Doon, sir, medyo ibang ano rin yung kwento rin yan dahil may mga... After, doon sa school ship, sir, marami kami. Meron kaming sariling training officer na nag-overlook sa amin. So, kasama ka pa yung mga ano, yung mga ibang kadete. So, okay, sir, dahil pantay-pantay yung treatment sa amin. Kumbaga, may nakabantay, may training officer, so okay siya. Naranasan ko, sir, lahat ng aspeto ng pagbabarko. Meron kaming isang buwan sa kusina, nagbalat kami, sir, ng patatas. Isang buwan kami sa makina, kahit ako'y kubierta, para raw maintindihan namin yung proseso ng pagpatakbo ng makina. Tapos, sir, sa kubierta, lalabas ako para matutunan ko naman yung maintenance. Ginawang all-round yung experience namin. Tapos, meron kaming ano, bridge watch duty yun, sir, 4 hours din. So, maganda yun, sir, kasi pinaparealize sa amin kung ano-ano yung iba't-ibang departamento sa barko, kung ano-ano yung kilos nila, ano nila, kung ano yung trabaho nila. So, para pag daw kami naging kapitan, naiintindihan namin yung mga ginagawa ng mga tao sa barko.
5: Tama.
7: So, anong nangyari, sir, nung nandun kami sa school ship, masaya, maraming kadete, kwentuhan. Pag lumabas, sama-sama kami. After nung school ship ng 5 months, sir, inilipat kami sa barko na dalawa na lang kami, one deck, one engine. So, nung nalipat ako, sir, sa pangalawang barko ko, with the same year, after 5 months dun sa nauna, dun ako, sir, nakaranas ng mga discrimination sa mga puti. Dahil sinasabi nila, kami, sir, yung pangalawang batch kasi ng kadete ng MERS line. So, anong nangyari, sir, ang mga MERS line, lalo na, sir, yung mga Danish flag, mga kadalasan yan, sir, full crew na taga Denmark. So, sabi nila, Danish ship is for Danish seafarer. You have no place here, sabi sa akin, nung shipmate. Sabi, yung, dito sa barko, sir, yung kapitan mabait, yung lahat ng crew mabait, pero yung shipmate na yung mga iba niyang ka-close niyang mga AB, eh, yung mga taga-makina mabait. Pero yung tatlo na yun, sir, na ano, pinahirapan talaga ako, sir, dahil yung shipmate, sir, is, ano siya, racist talaga. Ayaw niya magkaroon ng ibang lahi dun sa may Danish flag.
5: Oh.
7: Sabi ko naman sa kanya, kung merong ganyan palang reklamo mo, dapat makipag-usap ka dun sa may-ari ng barko o ng kumpanya na dapat hindi kayo mag-hire ng Pilipino. Kasi ako pinadala lang naman ako dito eh. Hindi ko naman ako pinili na ano, dito ako pinadala. So ako hindi ko rin naman kasi, sir, alam ang pagbabarko kung paano ba. Kasi nakikisama tayo, sir, na Pilipino at gusto natin maging magalang, sir, sa mga people in authority.
5: Tama. So, paano mo na survive yun, yung pakikisama doon sa medyo racist na...
7: Actually, sir, ano nga eh, sabi, ang ginagawa sa akin, hindi niya ako pinapakit ng bridge. Wala. Normally, sir, ang trabaho ng kadete, 4 hours bridge watch, 4 hours deck work. Doon natatapos yung 8 hours namin. Kung gusto namin ng overtime na 2 hours, mag-e-extend kami sa deck work. So, okay lang yun. Pero yung, ang shipmate kasi, sir, sa Denmark, ano lang yan, 2 months lang naman. So, nakasama, nung sumampa ako doon, okay yung shipmate. Biglang dumating tong shipmate na to, medyo mahigpit, racist. Tapos sabi niya sa akin, habang nandito ako, hindi ka pwedeng umakyat ng bridge. Sabi ko, bakit? Eh, hindi kasama sa program ko yan. Because I say so. Yun lang.
5: Okay.
7: Dahil ginusto niya, wala. O, sabi ko, okay, I understand. Sabi ko, hanggat nandito ka, hindi ako makakakyat ng bridge. Puro lang ako deck work. O, sige. Tapos, nung paalis na siya, sabi niya, remember, I may be signing off now, but I will come back. And when I come back, you will not have a deck work, bridge watch, deck work ka lang. Sabi ko, okay lang yun. Pero nung pagbaba niya, nagsumbong na ako doon sa kapitan. Sabi ko, the shipmate has threatened me that he will come back and will give me the same, ano. Sabi nung kapitan sa akin, don't worry, we will not allow him to come back. So, na-relax ako. Pero after 2 months, ayun na nga, babalik na naman. Sabi ko sa kapitan, I saw the email, babalik. Sabi niya, don't worry, i-extend natin si shipmate dito para hindi siya makabalik, malipat sa kabilang barko. O, then natuwa ako. So, after nung extension ng shipmate, bumabalik na naman siya, inintay talaga yung barko na yon. So, talagang galit na galit siya sa Pilipino, ewan ko ba kung bakit. Eh, ang nangyari kasi sir sa barko, dun talaga sa barko na yon. Ang Pilipino lang, yung engine cadet, yung messman, tsaka ako. Lahat, sir, puro taga Denmark na. So, yung adjustment ko talaga, sabi ko, palagi tayo, siyempre, sir, magdadasal na, Lord, meron pong... Kasi nung that time na nandun, sir, mahigpit talaga eh. At hard work, sir. Yung mga trabaho, sir, na hindi dapat ginagawa ng kadete, pinapagawa niya sa kadete. Yung mga trabahong mabibigat na, sir.
5: Ah, lahat talaga... Mm.
7: Katulad sir ng pagpapalit na, kasi ang katulad sir, example no, wire rope yung aming mooring. So bakal siya. Bakal siya. So nagpalit kami sir ng kadena ng, ay nung pang mooring ng barko, eh, which is wire rope yun. Mabigat sir, mabigat siya na bakal. So ang purpose ko lang sana doon, sinabihan na nung kapitan yung mga AB dahil nakita nga na mag-ano ko. Oh, since may kasama kayong kadete, observation lang siya, huwag niyo siyang i-involve sa trabaho. Manonood lang siya kung paano yung ano, safe okay. operation ng pagpapalit. Pagtalikod ng kapitan, sabi ng shipmate, huwag kang makinig doon sa kapitan, sa akin ka makinig. Doon ka, humawa ka ng lubid doon, iikot niya yan, ganun. So, siyempre, dahil wala na yung kapitan, wala na yung ano, makikinig tayo doon sa next person in authority.
5: Pero maganda naman inspiration, at least na experience.
7: Oh, sir, kaya lang sir, doon ko nakita sir, muntik na ako doon sir mamatay dahil doon nangyari yung kasi sir sa pupa, sa poop deck. So dahil mabigat na wire siya, may hirap siyang iangulo. Mm-hmm. Ipinasok doon sa kaliwang fair lead at ipinasok doon sa other fair lead para ma-align yung direction ng ano. Yung ang problema sir, dahil nga siya wire rope siya, mahaba yun, dumulas. Dumulas yung wire tapos sumayad sir sa dagat. Eh ang problema sir, tumatakbo yung barko ng 20 knots dahil container yun eh. Mabagal pa nga dahil 20-25 knots yung takbo. Ipinasok sa simula pa lang yung hindi umabot sir yung wire doon sa mooring winch. Kumbaga yung tali pa lang na nag-guide sana sa kanya. So pa nung nahatak sir ng ano yon ng tubig dahil sumayad nga siya para siyang sawa sir na nagsayaw sa kubyerta.
5: Napakadelikado.
7: Sir sumayaw yung ano yung buong haba ng wire na yon eh kung naipit ang isa sa paa ko o leeg ko o ano sila sir nagtakbuhan eh yung mga kasama ko dahil alam nila ang mangyayari. Ako sir ano ako flat-footed ako. Nasyak ako nakita ko dun sa harap ko sumasayaw yung wire dahil napakahaba. At hinihila na ng dagat. Salamat. So ako sir, ang sinabi ko lang noon, Lord, protect me. Yun na lang ano. Sir, dahil nakita ko sir.
5: Napakadelikadong panahon yung oras yun. Dahil
7: oo talaga, sir, napakadelikado. Doon ko talaga sir nakita yung mamamatay ako doon kung... Nung huli sir, sumayaw siya. Sabi ko wag sanang maipit yung kainin yung katawan ko o leg ko. Pero ang sama nun, sir, nung pumitik na yung huling dulo ng lubid, sumayaw, dahil nga nasa gitna ako, sir, tinamaan ako, sir, sa likod ng tuhod. So, pagtama nung tuhod, sa likod ng tuhod ko, sir, bumalandra ako dun sa railings. Buti hindi ako lumipad palabas ng barko. Mm-hmm. So, magang-maga yung tuhod ko nun. Tapos, na unconscious ako, sir, dun sa may pupa. Tapos inakyat ako doon sa kabina. Tapos nagising ako sir, niyayelo na yung tuhod ko. Kasi namaga nga siya, tumama siya doon sa ano. Buti nga sir, hindi naputol. Dahil alam mo naman sir, yung marami tayong mga kwento ng mga kasamahan natin na hindi nga wire rope ang ginamit. Eh, yung normal mooring rope lang, which is polypropylene, napuputulan ng paa. Correct. Lalo na pa sir, yung bakal na ano. So talagang... Many parts of my journey, sir, nararamdaman ko rin talaga na pinoprotect tayo ni Lord. Kasi otherwise, sir, kadete pa lang ako, tapos na yung career natin.
5: At saka yung kadete ka pa lang, eh, medyo parang isipin mo, parang mali ata itong profesyon na pinasok ko.
7: Oo, sir, may mga realization na ganun. Sabi ko, may mga ganito pala akong makakasama na hindi mababait, na hindi rin parang tao, na hindi reasonable, na hindi, alam mo, dahil ina-expect natin, sir, mga kasama natin doon is professional. Pero yung darating din talaga yung mga oras na may mga kasama ka, hindi ka talaga hindi professional, sir, yung mga taong kasama mo.
5: Oh, kailangan talaga ng mahabang pasensya.
7: So, oo, sir. Oo.
5: Na pagtagumpayan mo 'yon, yung ganong klaseng shipmates na talagang racism talaga, medyo
7: oo, napaka-racist, sir, talaga. Galit, sir, sa Pilipino. Yung dahil sabi niya, kayong mga Pilipino, inaagaw niyo yung mga trabaho namin.
5: Ganyan nga yung ibang nationality ang kasama natin, medyo talagang ganyan ang tingin nila sa mga Pilipino, na parang
7: mga agaw sa ng trabaho.
5: Ikaw ba, Aris, ay nakapagtrabaho na dito sa land base o sa shore base?
7: Ano, sir, nung early years ko, sir, merong kasamahan, tinawagan ako na magturo sa Negros Navigation, sabi niya. Tinawagan ako nung pa niya, sabi niya. Eh kaya lang nakakontrata ako sa Negros Navigation, nagtuturo ng mga, nag-o-orient dun sa mga kadete na sumasampa sa barko para mag-conduct ng familiarization. Sabi niya, hindi ako pwedeng sumira sa kontrata, pwede ba palitan mo ko? So, nagturo ako, sir, ng mga 3 linggo rin, sir, sa Negros Navigation. Mga kasama namin, sir, mga estudyante galing sa mga maritime school din na nagpapamiliarize sa barko.
5: So nakita mo yung pagkakaiba ng trabaho dito sa lupa at trabaho sa barko.
7: Ay, oo, sir, oo. Oo, sir, napansin ko. Saka dito, sir, doon ko nga nalaman na yung tax pala natin, pag nagtatrabaho ka sa Pilipinas, actually, okay, yung sweldo namin, sir, bago, sir, ibigay, may bawas na, sir, kaltas na ang tax kasi ganun daw pag nagtatrabaho sa lupa na kinakaltasan ng tax yung sweldo. So, kung OFW ka, walang tax na binabayaran, sir.
5: Tama. So, makikita natin difference yung salary. Pero sa pakikipagtrabaho, anong nakikita mong pagkakaiba, Aris?
7: Siyempre, sir, when regards to sa environment, mas isolated kasi, sir, ang pagbabarko. Kasi ang barko normally nasa 20 hanggang 25 na crew o tripulante. So during the contract mo, sila at sila rin ang makakasama mo. At kung meron kang makaaway na isa, araw-araw mong makikita, hindi ka pwedeng umalis, lumayo, kasi nasa gitna. Nasa barko lang kayo, sir, eh. Araw-araw, kaya nga dyan sa barko, iiwasan mo magkaroon ng kaaway dahil araw-araw mo siyang makikita. Hindi ka tulad ng nasa lupa ka. Pag hindi mo gusto, pwede mong iwasan, lumayo ka lang, pwede na. Pero pag nasa barko, sir, hindi yan pwedeng magawa dahil nandun lang kayo sa isang lugar.
5: Totoo yun. Kaya talagang payo natin sa ating mga kababayang mga marino. So, dapat magaling tayong makasama. Iwasan natin talaga yung away. Iwasan natin mga regionalism. Pagbukod-bukod. Dahil magkakasama kayo sa barko, eh. May hirap nga, sabi nga, pag malungkot daw ang barko, medyo parang napakahaba ng kontrata.
7: Haba ng kontrata, tama, sir.
5: Dahil umiiwas ka, eh. Napakaliit lang naman ang barko. Hindi naman pwedeng hindi kayo magkikita within sa araw-araw yung pagtatrabaho sa barko. Kaya mas maganda pang maganda ang pakikisama sa ating kapwa para hindi tayo maging malungkot. Dahil talagang nakakalungkot, medyo nakaka-stress din yon pag meron tayong hindi ka kasundo sa barko.
7: Oo, sir. Abayin, sir. Dahil ang mangyayari nun, sir, palagi pang magkakaroon ng friction palagi. So, dapat iiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan para yung natin, oras natin, sir, sa barko, bumibilis. Hindi mabigat ang araw.
5: Tama, totoo yan. Sa pag-barko mo, paano naman yung communication mo sa iyong pamilya, Aris?
7: Nung kasi nga, yung kumpanyang pinasukan ko, sir, yung first line, very, siya, sir, advanced siya. So, yung sa barko, sir, habang nasa barko ko, lahat, sir, ng crew, ina-allow na maggawa ng email sa kanyang pamilya. So, mabilis yun, sir, dahil naranasan ko, sir, nung unang panahon, nung kadete ko, na pag, para gumawa ng sulat sa pamilya, bago sir makarating, isang buwan na lipas na yung mensahe. So, matatanggap yung misis ko yung sulat, 3 weeks, isang buwan na. Sabi niya, natanggap ko yung sulat mo, magre-reply siya. Natanggap ko yun, sir, after 3 weeks na naman. So, delayed yung correspondence namin, no?
8: Mm-hmm.
7: Nung natapos, sir, yung... Ayun, sir, yung panahon na nagkakagulo sa mess hall. Dahil lahat nag-aabang ng sulat mula sa Mahal sa Buhay. Tapos, minsan nakakalungkot yung mga kasamahan ko sa barko. Ako, every port, meron akong sulat. Kasi yung misis ko, masipag siyang gumawa ng sulat. So, masayang-masaya ako pag nakakatanggap ng sulat. Yung mga kasamahan ko, nakikita ko na malulungkot yung mukha nila na yung minsan... kadalasan walang sumusulat sa kanilang Mahal sa Buhay.
5: Noong araw talaga na napakahirap niya para sa mga seaman.
7: Oo, sir, kasi alam mo naman, sir, yung kantsawan pa na, oh, wala naman nakaalala sa iyo. Ako na nga lang ang susulat sa iyo para may matanggap kang sulat. Yung mga kantsawan sa barko, sir. So, yun, yung mga kasamahan ko, nakikita ko na nalulungkot sila, nakalimutan sila ng pamilya nila. At kadalasan, pag sumulat, sir, puro problema ang nakalagay sa, hindi masayang kwentuhan, kundi malungkot at gastusan na kwentuhan ang nangyayari.
8: Tama.
7: So, doon ko nakita yung mga, siyempre, sir, kadete pa lang ako doon, nakikita ko yung mga reaction ng mga kasama ko, kung paano nila dalhin yung mga problema nila.
8: Mm.
7: Minsan, hindi nila mapigilan, mag-share sila ng problema nila sa barko.

0: doon mo na makakaranas na may makakagalit ka o mapapagalitan mo o magtatampo sa iyo. So ako sir, sa ang palagi ko sinasabi nung nag-chipmate ako, na dito sa barko sir, bawal na bawal. Ayokong ayoko na may nag-aaway. Sabi ko, lahat ng bagay na pag-uusapan, kung hindi nyo kayang pag-usapan, sabihin nyo sa akin, pag-uusapan natin. Huwag kayong darating sa punto na, kasi sir, nung dati, may mga nababalitaan ako na nagsusuntukan, nagkakasaksakan, ayoko mangyari sa barko ko yun. So, palagi yan sinasabi ko, pag meron kayong problema, hindi nyo kayang masolusyonan, tawagin nyo ko. Ako ang mag-aayos. So, kahit ganun sir yung sinasabi ko sa mga tao, minsan may inabutan ako. Yung isa, nando sila sa mesol. Yung isa, hawak-hawak niya yung kwelyo at nakaakmang susuntok. Yung isa naman, nakayuko lang na ayaw lumaban. Nung pagbukas ko ng pinto ng messroom, sabi ko, ano ibig sabihin nito? Ba't kayo ganyan? Ba't kayo nag-aaway? Di ba sabi ko, walang mag-aaway. Ang ginawa ko, sir, pinaghiwalay ko. Halika dito. Kinausap ko muna, sir, yung galit. O, bakit ka ba galit? Eh, kasi, sir, ganto sa trabaho ang ano. Nanlalamang siya ng ganto. Tapos, hindi niya ako, kinuha niya yung pang-roller ko, ganyan. Sabi ko, ang dami nating roller. Gusto mo, bigyan kita ng sandusen ng roller sa'yo lang. O ano pa? Kasi sir, ganito yung trabaho ko, hindi niya ako tinutulungan ganito. O sige, o, diyan ka na. Kaya nausap ko naman sir yung isa. O anong problema? Eh yun nga sir, trabaho nga raw. Eh hindi raw sila nagkaintindihan. Tapos ganun, pinagbibintangan siya ng lalamang sa trabaho. Sabi ko, buti hindi mo pinatulan, susuntukin ka, inaakmang ka. Buti hindi ka lumaban. Kasi sa atin sir, sa mga lalaki, kapag ikaw pinitsarahan, parang nakakalalaki na to ah. Eh, hindi talaga uubra yan ah. Hindi ka makapagtiis na labanan. Sabi ko, buti nakapagpigil ka. Sir, iniisip ko yung pamilya ko. Kasi sir, pag pinatulang ko siya, baka mauwi sa kung saan, parehas lang namin pagsisisihan. Kaya pilit ko sir, niniyuyo ko yung sarili ko kasi para hindi ako sir makalimot na yung pamilya ko. Sabi ko, maganda yan. Sabi ko, very good. Oh. Sabi ko, sige. Bumalik ulit ako doon sa isa. Oh, sabi ko, okay, pointed taken na ikaw eh, hindi kayo nagkaintindihan. Kinuha ang roller mo. Nilamang ka sa trabaho. Pero sabi ko sa kanya, bawal kang mag-akma, bawal kang maghamon. Hindi dyan natatap, dyan masusolve yung problema nyo. O, de, pinayuhan ko. O, ganito, simula ngayon, huwag nang ganyan na. Okay, sir. Okay, sir. Pasensya na, sir. Okay. Lumipas sir ang isang linggo. Ganun na naman na nangyari. Meron na naman siyang kaaway at meron na naman siyang kasigawan at ano. So, ako sir, kinausap po ulit siya, sabi ko, pangalawa na to ah, anong problema? Eh, kasi sir, ganto. Sabi ko, wag mong ipilit yung sayo. Makisama ka dito sa mga kasamahan natin. Buti nga mababait ang kasama natin. O, sige, pangalawang paalala na sa'yo to ha. Wag kang makikipag-away. Eh, nangyari sir, nung sumunod na pagkakataon, gano'n naman. Napilitan na ako sir, sumulat sa kumpanya na palitan nyo to, pauwiin nyo to. Kasi eto, pag hindi nyo to pinauwi, baka sa pangatlong pagkakataon, hindi ko na maabutan, may mangyari na, yes. Na sako na. So sabi nung kumpanya, sir, bakit natin pauuwiin? Ma'am, kung hindi safety issue, hindi ko pa uuwian. Eh, safety na naman kasama dito sa barko. Naghahamon to palagi. Dapat to isama to sa boxing, hindi dito sa barko. Magkamali to ng profession na pinasukan. Sabi ko, sa akin, pag ako tatanungin ninyo, not for re-employment to. Eh, bagong lipat lang sir sa kumpanya. Bago siya sa kumpanya na nag-apply siya. So, I'm thinking na dahil kaya siya pinalayas doon sa karanin ng kumpanya, eh, masyado sir siga. So kasi ang siga sir, walang pwesto sa barko yan eh. So yung mga ganong issue, talaga sir na isa sa mga yan sir, challenge ng pagiging senior officer, okay. Yung pagdadala ng tao.
1: Totoo yun, napakahalaga nun dahil kailangan talagang magaling tayong mag-motivate or magaling tayong mag-advise din sa ating mga kapwa marino. At talagang yun nga lang, pero kung nakatatlong beses na siya, so parang hindi talaga at siya na nakikinig. So, doon sa ating mga kapwa marino, please lang po pag ano, yung sabi

0: natin kanina na talagang yung pakikisama napakahalaga noon. Sabi nga, trabaho natatapos yan, pero yung samahan natin sa barko hindi natatapos yan dahil pag nakita-kita tayo at sa lupa talagang napasarap ng pakiramdam na makita mo yung mga dati mong kasamahan sa barko na maayos sila. So yung yung sama ng loob, mga bagay na yung gulangan ay bawasan natin dahil kita-kita naman tayo sa barko eh. Maliit lang ang barko, so kita-kita yung ating mga galaw. So mas masarap talaga yung parang magkakapatid tayo na nagtutulungan sa hirap at ginhawa, sabi nga.
1: Oh, sir. Tsaka ano sir, eh, ang mabigat niyan, pag ikaw pinauwi nang hindi ka tapos ng kontrata, sagot mo sir yung pamasahe mo.
0: Yun, no. Isa pa
1: so yung inuwi mo sana sa pamilya mo, eh alam mo naman sir ang pamasahe sa eroplano, napakamahal niyan. I-charge sa'yo pati ahente, pati transportation mo, papunta ng airport. Imagine, $1,000 sir ang gagastusin. Tapos yung dapat yung $1,000 na yon eh nasa pamilya mo at meron ka sanang tuloy-tuloy pang trabaho dahil lang sa init ng ulo na wala lahat yon isang iglap. Tapos yung kaaway mo eh magkatabi pa kayo sa eroplanong uuwi. Tapos sasabihin nyo, pasensya ka na nabigla ako pero huli na.
0: Tama.
1: Di ba sir?
0: Totoo
1: Huli
0: yun.
1: na.
0: Tama. So talagang iwasan natin yung mga gulo sa barko at talagang wala naman tayong mapupulot. Lagi nating isipin, kaya tayo nagbabarko para maibigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya at nandun tayo sa barko para magtrabaho, hindi para makipag-away sa kapwa
1: Oh,
0: nating mga pamilya. Doon sa mga challenges mo na naranasan, na Aris, ano yung mga natutunan mo at paano yung may papayo mo pa sa ating mga kapwa, mga marino?
1: Oh, yun sa akin sir no. Marami akong ako nga sir personally naranasan ko na muntik na ako mamatay sa barko. So ako palaging minomotivate ko yung mga tao na pag kayo nagtrabaho sa barko, isang kamay sa barko, isang kamay para sa trabaho. Yun ang palagi na sinasabi. One for the safety, one hand for the ship, one hand for your safety. So tayo nagtatrabaho tayo, pero yan eh hindi din dapat maging dahilan para i-risk natin yung buhay natin. So sa mga trabaho sa barko, lahat yan may polisiya, may policy, minimum PPE, kung ano yung mga protective equipment na dapat mong gawin at gamitin, gamitin mo. May mga permit system na bago ka gumawa ng trabaho, meron kang permit checklist na pipirmahan, i-comply mo yung permit na yun kasi para sa safety mo yun. So ako sir, palagi ko sinasabi, lalo na pag bagong sampa ako sa barko, na tayo sumampa sa barko, eh buo. Sana tayo pag umuwi ng pamilya natin, buo pa rin tayo. Walang naputol na daliri, walang nabali na buto, walang nabangas na muka. Sabi ko sa kanila, tandaan nyo na meron tayong nag-iintay sa atin sa Pilipinas na mga mahal natin sa buhay. Dapat pag-ingatan natin palagi yung sarili natin.
0: Ano man na ari sa may share mo regarding sa spiritual spiritual life mo pag nasa barko tayo?
1: Sa spiritual sir kasi ako pag ako sir nasa barko sir, meron akong Bible reading na habit. So pag ako pagising magbabasa ako sir ng magme-meditate ako tapos pinopost ko yan sir sa Facebook. Na para yung nabasa ko i-share ko dun sa mga kaibigan ko sa Facebook, ilalagay ko sa wall ko para at least sila makapag daily devotion din. So yung mga kasamahan ko rin sa barko, palagi kong ini-encourage na kasi ang sabihin nila, sir, pasensya na, wala akong nadalang Bible. Sabi ko, di ba meron ng Bible app ngayon? Yung Bible app, kahit walang signal, pag binuksan mo, nabubuksan yan. Yan ang ano. So wala ka, sabihin mo na iwan mo yung Bible mo, ang gagawin ko, ipakikita ko sa kanila. Ngayon, sir, kahit wala kang signal, meron din tawag, sir, na file transfer. Eh. So, sabi ko sa kanya, i-ready mo, i-on mo lang yung Bluetooth mo, magpa-file transfer ako. Ibibigay ko sa yung Bible app na to para everyday din. Kasi yun, sir, everyday meron siyang meditation, meron siyang Bible verse everyday. So, sabi ko ngayon, wala ka ng dahilan, ha? Mag-Bible verse ka everyday, tapos, kung hindi mo maintindihan, sabi ko, pumunta ka sa akin, magba-Bible sharing tayo, explain ko sa iyo. So aside from that,
0: Okay.
1: sir, meron ano sir eh, meron kasing CCF live stream. So yung live
0: Okay.
1: stream na yun, hindi namin siya mapanood during that day. Pero the next week, ilalagay nila yan sir sa YouTube. So sa
0: Okay.
1: YouTube, pag nasa YouTube na sir, ida-download ko yan. So pag na-download ko na, every Sunday, manonood kami sir ng Bible service.
0: Okay.
1: One week late nga lang kami. So panonoodin ko yun. Meron mga ano doon, may, kasi ang kagandahan sir doon sa may CCF, meron siyang course outline every week. Tuloy-tuloy yung ano na
0: Okay.
1: yun. Pababasahin nila yung ano ba, buong chapter ng John, buong chapter ng Corinthians, buong chapter. So buong tuloy-tuloy yung topic na yun, meron silang mga team na sinusunod.
0: Okay.
1: Tapos at the end of, may mga PowerPoint sila, babasahin nila yung Bible, i-explain nila. And very helpful kasi minsan sa ordinaryo ng katulad natin sir na hindi masyadong magagaling pagdating sa Biblia.
0: Yes.
1: Nakakaintindi tayo sir ng mga Bible verse dahil sa kanila.
0: Tama, tama.
1: Kasi kung wala sila, hindi mo sir ma ano, hindi mo ma oh. So doon yun sir ang habit namin tuwing ako kasi sir sa barko, Saturday is half day, Sunday is rest day. So yung Saturday nila cleaning ng cabin, diyan yung nagawin ng ano nyo. Kasi naniniwala ako sir na kapag Sunday dapat totally pahingi.
0: Yes.
1: Ang gagawin mo lang talaga Sunday is worship.
0: Yes.
1: Other than that, mangilin tayo. So ako sir, ganun ang ginagawa ko. Pero nangyayari sir, nagagawa ko yun sa kubyerta. Pero minsan yung mga chief engineer sabihin sa akin, pasensya ka na, hindi ko magagawang pagpahingay ng tao. Bakit meron kaming maintenance? Hindi ba pwedeng na Monday yan? Hindi, nasira yung ano eh. Nasira yung ano, kailangan gawin to. So may mga pagkakataon na hindi ko nasasakop yung makina. So nire-respeto ko yung ano ni chief engineer
0: Yes,
1: na, o sige, kung talagang hindi kaya, kaya sige, na lang, tuma. Tsaka isa pa, ang hindi pa dyan sir makapag-totally pahinga, yung kusina.
0: Yes.
1: Kasi ang kusina, kahit Sunday may kakain eh.
0: Tama.
1: Talagang gagawa sila umagahan,
0: Kain na lang nila
1: tanghalian,
0: pagkakasigla.
1: hapunan. So yan din ang challenge sa kusina dahil although gusto mong pagpahingahin, eh kailangan may magluluto para yung mga tao kumain.
0: Okay. Ano naman ang maipapayo natin, mga encouragement natin sa mga nagbabalak na maging sa Marino Aris?
1: Doon sa mga nagbabalak, sir, ang trabaho natin, sir, na pagiging marino, sir, very well compensated. Lalo na ngayon, sir, ang sweldo is pataas ng pataas. So, ano lang yan, sir, give and take. Maganda ang sweldo, pero yung physical na presence mo para sa pamilya, mababawasan kasi 6 months, 7 months of contract, nandun ka sa barko, magtatrabaho. So ang makikita mo lang, palaging video call, palaging telephone call lang, yun lang magagawa mo. Iintayin mo matapos yung kontrata bago ka makita ang pamilya mo. Pero etong trabaho na to sir, alam ko naman na hindi para sa lahat. Kasi katulad ng sabi nga ng kapatid ni Mrs., sabi niya parang hindi ko yata kayang asawa ko si Iman kasi gusto ko palagi kasama. So minsan, yung mga asawa natin, sila magsasabi na di bali na tayong di sakto lang ang pera, basta magkakasama tayo. So may mga kanya-kanyang ano, ang tao, may kanya-kanya silang priority,
0: yes,
1: may kanya-kanya silang choice kung ano ang gusto nila. Pero ang pagbabarko, nangangailangan ng sacrifice, pero well compensated.
0: Tama. Ano naman ang mga mensahe mong pabawon para sa mga shippers at sa mga OFW?
1: Yun sa mga kapwa ko seafarers, magpatuloy lang kayo sa pagsisikap, no? Kasi ako dati, iniisip ko, from cadetship, sabi ko, ano kaya yung susi sa tagumpay? Gusto kong mahanap yung susi para pag lahat ng pinto na dadaanan ko, mabubuksan ko. So, ako ang sa huli, siyempre, tayo, meron tayong pagsisikap, meron tayong mga plano, pero lahat naman meron yun eh. Pero ang magse-separate sa atin is kung tayo ba sinurrender natin yung plano natin sa Diyos.
0: Amen.
1: So, tayo ba ini-include natin sa planning si Lord? Kasi hindi naman tayo ang masusunod, nakalagay nga sa Bible, 'di ba? Man has plan, but the Lord will decide the final step.
0: Tama.
1: So tayo, lahat ng plano natin sa buhay, isi-an natin, isama natin kay Lord yan na, Lord, ito po yung mga plano ko. I-bless niyo po. Pag hindi po dumating, hindi po para sa akin 'to.
0: Tama.
1: So, ganun tayo. So ako, siyempre tayo, lahat tayo gusto nating ma-promote. Gusto nating kumita ng malaki. So, lahat yan darating in God's timing. So, tayo na mag-pray lang tayo, in God's time darating lahat yan. Doon naman sa mga ibang OFW na hindi na pagbabarko, mga nasa land job sila. So, sa atin, ang isipin lang natin, palagi natin paalala sa pamilya, sa sarili natin, kung bakit tayo nandyan. Kasi tayo nagsisikap para sa pamilya, tayo nagtitiis pa.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

10:03 at on time, diri sa DYVS Abian. Good morning! Welcome, kids, sa Real Time with Leia, diri sa 12:33 Radio DYVS. Kag Biyernes na kita, Abian. Thank God it's Friday. Last nga Friday para sa sining nga bulan sang Mayo, Abian. Kadasig sang time naton, mag-welcome naman kita sang June. I hope nga na-inspire ka, kids, somehow na challenge and pabakod ka, Abian, no, sa mga experience naton sa sining nga bulan sang Mayo. I believe nga ang Ginoo ya maayo gid all the time, Abian, no, sa imo mandira, no, nga nagapamati or naga-view sa aton nga Facebook Live. Madamo gid nga salamat, no, salamat gid sa Ginoo sa sining nga adlaw, sa sining nga kaygayunan nga ginatagya sa aton. It's not everyday, Abiano, nga may amok kita ni nga chance, nga opportunity, amo na gani nga i-maximize na nato ng aton nga time. Bal gani isang isa kambahanon, seize the day, Abian. No? Yeah, hindi gid pag i-butang ang imong balatsyagon, ang imong nga focus, Abian, sa mga problema or sa mga negative nga mabatian ni mo malkita, Abian, but stay focused sa gihapon sa Ginoo naton nga maayo gamhanan kag evil gid nga maka sulbar sang imo mga problema dira, Abian. Salamat gid liwat sa imo nga pagpamati diri kag suporta sa DYVS. Kabalo ka, Abian, 78 years na ang FABC Philippines. Imagine 78 years of being non-commercial, non-profit nga broadcasting network, Abian, no, nga pag minister dira sa imo. Salamat gid, ikaw gid ang nagabulig, Abian, no, sa sining buluhaton sa Ginoo nga magpadayon gani. Salamat gid. Kag ginatamya ko gid sa happy birthday ang tanan nga naga-celebrate subong May 29. Happy happy birthday, Abian. Kag ang sa mga ma-birthday man dira buwas sa Domingo kag sa Lunes, yati another time na wana, but subong, Abian, no, ginatamya ko lang dira ang sang malipayon gid nga celebration ang tanan nga naga-celebrate today kag sa weekend. Weekend na naman, Abian, was kag I hope nga ready kita sa mga bakasyon naton or ayan mga follow up no nga mga ulubrahon or mga projects dira. I hope i-guide kita sang Ginoo, Abian, ang akon nga mabilin sa imo, no, seek God first, Abian, sa tanan nimo nga ginahimo, ginahuna-huna, Abian, no, kag all these things i-provide ina sang Ginoo sa imo sa aton. Gani excited gid ako nga makaupo ikaw today ang aton nga topic, Abian, no, pag-istoryahan naton medyo lighter lang gawa, so subong kay kinanglan man nato ng break, no, mentally sa mga stress naton nga nagakatabo kag ari, Abian, speaking sang aton nga mga distressing, Abian, kag good vibes naton today. Gina-congratulate naton ang tanan nga mga athletes naton labi na gid sa Negros Island region, no, sa kag sa Western Visayas, of course, no, sa inyong mga kadalag-an, and praying sa gyapon, Abian, sa aton nga mga athletes nga they will bring home the bacon, Abian. Balik sila nga puno gid sang inspirasyon kag sa gyapon kadalag-an or bisan pa, no, nga may mga experience kita kung kisang mga defeat, Abian, mo gina part kina sang game. Importante nakatapak kita sa ikaw, Abian, no, nakatapak ka sa national stage, no, sang pinaka-highest nga sports event sa pungsod naton, ang palarong pambansa. So congratulations sa inyo, Abian, mga athletes naton dira, kag of course sa mga coaches, sa mga supporters naton nga nagkadto dira, even sa mga ginikanan. Kag next week, Abian, ready ka na bala sa Brigada Eskwela? Gina-invite ka gid nga mag-support, no, mag-intra sa 2026 Brigada Eskwela sa magasugod na sa Lunes, na, no, 1 week ini siya. Lakat lang ka, or kadto lang sa pinakalapit nga eskwelahan sa inyong lugar, Abian. Kinanglan gid ang imong bulig, no, mag-unite kita, Abian. So sa maginikanan dira mga volunteers naton, kadto lang kamo sa pinakalapit nga eskwelahan sa inyong lugar kag may enrollment man sa next week. May mga announcement kapag dira, Abian, padala mo lang diri sa DYVS kung layo ka sa aton nga station.
You may email us sa mailbox.uivs@febc.ph or pwede man makatawag sa 704-7999 or tawag sa 0998-842-2130. Kag subong man ang aton nga linya bukas para sa imong prayer request, sa imong shoutout, sa imong greeting sa Bian 0998-842-2130. Salamat Tita Virgie Salgado. Hello kay Nay Ninita Guadalquiver. Subong man kay Nay Mercedes Nanit tira sa Gimaras, Sir RV Nanit, Sir Fred Davis, Sir Nene Reyes, mga binaton dira sa Buena Vista, sa May Jordan, maing aga gidira sa inyo. Kag subong man dira sa Iloilo, sa Uton, sa Alegre, si Tita Ninfa, kag Pastor Nemesio Tahala, maing aga sa inyo. Of course, inatamyo ko man si Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, de Joanne Montalvo, good morning. Also, si Nang Drusila, Sir Joel Gayanilo, salamat gid. Kamusta ang signal dira sa inyo, abyan, mga taga Manapla, maing aga dira kay Pastor Jasper, Ma'am Charity Padernal. And of course, sa mga abyan naton abroad, hello sa inyo dira, Sir Philip Ceballos sa USA. Salamat gid. Kaginatamya ko man si Abyan Jabez Aberes. Salamat man kay ng Ligaya Prudente. Subong man si Joe Gumata ng Regilin Ariola. Si Nong Rudy Maloto, good morning sa inyo. Kag si Chay Milky Nong Gamay Saurin Maloto family, maing aga sa inyo nga tanan. Also si Nang Bardeta Ledesma, maing aga man kay Ma'am Aileen. Kag si Pastor Edward Maglikian, mga friends aton sa Victoria Fundamental Baptist Church, salamat gid. Also aton man nga pagpasalamat kay Tita Aileen, Tito Joel Lagundino. Abyan kanami sa sinimba lang nga programa sang PhilHealth, ginaagda ka gid nga magparegister or kung hindi ka pa PhilHealth member, abyan may ara sila sang yaka program, libre ang konsultasyon, kag libre man ang bulong under sa gamot program, abyan. So kung maka-avail, ikaw gusto mo mag-avail sa libre nga konsultasyon kag bulong, mag pa-member sa PhilHealth, kag mag-register sa YAKAP program, abyan. So ang mga accredited nga gamot providers diri sa Bacolod City, amo ang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, ang Bacolod Queen of Mercy Hospital, ang Generica Drugstore sa Libertad, Tangob, Sumag, Fortune Town, kag Burgos, subong man ang Vaximax Marketing Ventures Incorporated, kag ang LCE Pharmacy sa Gani Building, purok maghiliog yun, Mansilingan. Kag subong man abyan, ang Unity Run diri sa Bacolod sa July 4, invited kagid. For registration, please contact lang kay Vanessa 0970-717-9514. Maying aga, dira kay Miss Chona Aldea, kay Lara, kag kay Abian Carla Pendon sa CFPD, kay Miss Ann, Sir Jingle Makilan, mga abyan nato dira sa Happy Beginner School of Learning. Good morning, Tita Julieta Horilia, Tita Jokibed Pitogo. Maying aga, Tita Laila Kitko. Subong man sa kay Tita Ninfa de la Torre. Salamat man kay Ma'am Rachel and Ma'am Loida Mugar. Good morning dira sa inyo. Salamat din sa inyo support diri sa DYVS. Also, ginatamyaw ko si Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, Ma'am Glory Vallega, mga abyan nato sa Seaside Baptist Church, Miranda Pontevedra. Labi na gid si Ma'am Christine, Pastor Arn Parpa. Salamat gid. Also sa Miranda Grace Baptist Church, kay Ma'am Marilyn Estremadura, kag sa tanan nga members, sila and friends aton, Pastor Jojo, Ma'am Radarlene Vallejera, maing aga sa inyo. Subong man si ng Grace, nung Josel Olivares, Sir Eugene Hadia, maing aga sa tanan nga members, ang Upper Room Baptist Church. Sa mga mapisa naton dira nga mga nagadagyaw, subong hello kay nung Josel, kay nung Renren, kay Tay Elviro, kay Peter Karibala, good morning gid sa inyo, salamat din sa pagpamati. Also si Ma'am Ellen, Pastor John Toto, JM Baby, JM Magallanes, hello gid sa inyo, salamat sa pagpamati diri sa DYVS. Kag subong man abyan, pamati ka sa kada Domingo, no, ang aton nga sweet voice prayer casto po dira kay Ruth, no, ang inyong mga prayer request dira nyo na mabatian pagid, no, ang inyong mga prayer request abyan, no, kag ginapangamuyuan dira ni Ruth ang inyong mga prayer items. Kag maing aga man dira sa
mga abyanaton nga nagapamati sa Lighthouse Baptist Church dira sa Bata, no, or sa Banago, Pastor Arnel Mamrelin Amualia, good morning gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati diri sa DYVS. Kag na-mention ko kaginang aton nga topic abyano on domestic tourism. I-anon anay naton, i-discoveryhon, i-explore anay naton ang aton nga lugar abyan diri sa Pilipinas antes kita maglagaw abroad. Or wala man kita ginaponggan nga maglagaw abroad, no? But damo kita mga mangga diri abyan sa Pilipinas nga katahumgid, no? Nga i-explore. So muna siya ang panawagan sa aton Department of Tourism sa bangong abyan, ang domestic tourism nga ginatawag kag ginaagda ko sa bang ikaw, no, kung may mga

Yeah, no? The Philippines is a bittersweet dichotomy, a land of sorrow and joy, resilience and triumph. Muningay na hambalin ni Nocha Rosca. A thousand smiles may be found on the faces of the poor in the Philippines, for they possess an indomitable spirit. Muningay na hambalin Bienvenido Santos. The Philippines is a canvas painted with hues of passion, rebellion, and longing for freedom. Muna man ang ginambalin ni late Dr. Jose Rizal, ng ato national hero. Ambal ni Amado Hernandez, the Philippines is a pearl forged by struggle, adorned with the dreams of its people. Ambal naman ni Hilda Cordero Fernando, the Philippines is a land where the lines between myth and reality blur, revealing a magical and mystical world. So, abiyan this time, explore naton ang Pilipinas pagid. No? Damo naman kita makita, no? Labi na gid sa mga sa social media, abiyan. Kag mabatian, no? Sang katahum sang aton nga lugar abyan. So kinanglan explore ina naton, i-love ina naton ang aton nga pungsod abyan. Mabalga ni Jessica Hagedorn, the islands wear a certain shabbiness but contain the softest and most generous people in the world. Ambal naman ni Nick Joaquin, the Philippines is a country of paradoxes where the past meets the present in a bewildering blend of contradictions. Kag of course ang author, ang sikat nga author nga si F. Chanel Jose, nagambal nga we must speak the truth about brutality, poverty, abuse and the resilience of the Filipino spirit. Bisan ano pa ang kabudlay, mga uncertainty, mga kagamo nga katabo sa aton subong abyan, ara ginaiya sa Gyapon ng aton nga resiliency, no? Kakita nag-smile kita sa Gyapon nga mga Filipino despite sang mga kabudlayan or mga disaster man no, nga ginatubang naton abyan. Let's hold on nang sa Gyapon abyan, no, sa Ginoo. Kag i-pray naton ang Pilipinas abyan, may pag-asa gikita sa Gihapon abyan, basta ara kita sa Ginoo abyan. Kag hindi ka mag worry dira nga wala mo pa na travel ang bilog ang kalibutan abyan. Hindi anay mag worry, no, explore anay ang Pilipinas abyan. Amo na siya nga kinanglan, i-love naton ang Philippines, no. Kag ano pa man subong ang May, nag-transition kita sa maulanon nga panahon, pero pwede pakita kay nga gaw-lagaw abyan, no, ang ulan, ano, ang ulan subong ano pa, no, ng kunhapon or tulutalit hilang abyan. But ang init sa Gyapon ara, mag inom sa Gyapon sa madamo nga tubig, i-take care gina aton ang aton nga health abyan, ang imong health halong kagid pirmi. Kag sa mga elderly naton, i-take care gid sila naton. Kag sa mga kabataan, kung mahimo, kung hindi importante yung kalantuan, stay lang anay sa inyo nga balay abyan. Kag i-avoid yun ang pagwa sa balay between 10 a.m. to 4 p.m. Ambal ni, ano gani, no, ni Secretary, may bago kitang Tourism Secretary abyan, ang newly installed Tourism Secretary, si Ma'am Dita Angara Mathay. Nagatulok siya, no, sa low-lying fruits to boost tourism. But silingon na biyan, imbis nga mag-focus kita sa pag-invite sa mga foreigners to enjoy the beauty of the Philippines, why not nga i-ano naton, i-invite pagin naton aton nga mga locals, aton nga mga local tourists, kagbalikbayan as well. Amoning panawagan ni Tourism Secretary Mathay. Ang domestic tourism abyan is 4 times what we earn from foreign travelers, amo niya iyaya pahayag, no, or foreign visitors. Amo na abyan, no, kun tulukon naton ang composition of how much the industry earns, dako gid ang contribution sa domestic tourism abyan. Kag ang domestic tourism, did you know abyan, naga-contribute sa dako, no, sang dako, no, sa aton nga pungsod. That's where we find the low hanging fruits. Munang yagin mention, no, kag dugang pa ang sa sini nga June, no, nami sa mga plano sa aton nga Department of Tourism abyan, amo na siya ang i-launch ang domestic tourism campaign. Kag naka ano nang update nga nag-process na sila subong sa pag-istorya sa mga hotels, restaurants and other members of the industry.
para maghatag sa mga discounted packages sa aton nga mga returning

0: Pacific Bayans kag domestic tourists para nga ang business will keep on flowing. Kag of course no, ang may ano man kita no, may according kay Secretary Matay gani invite Manila ang popular subong group nga girl group ang Bini to be the Philippines tourism ambassadors. Of course no, hindi na naton manigar no ang ilang contribution man not only sa entertainment abyan but sa tourism as well no. Ang ina nga girl group abyan tungod sa ilang performance sa Coachella Valley Music and Arts Festival dito sa California. So muna gina-maximize man ang mga local talents naton abyan no, muna ang kinanglan naton tuod no nga to support our own no, hindi lang ang mga lugar diri but ang mga katawhan of course. Ara gyapon ang Love the Philippines nga tourism slogan abyan pero may refreshment lang sa messaging sini to align sa push naton for domestic tourism. Discover your first love kun baga no, amo na siya ang madalom pagid no nga meaning sang Love the Philippines according kay Secretary Matay no, kana mismo discover your first love or love your own nan very personal abyan kag at the same time no ano gid jay very Filipino no. So ipangamuyuan ta na no nga ang aton nga tourism industry abyan mag-boost pagid kag at the same time ma-take care abyan mabuligan ang aton nga mga locals kag amo na sa aton man no, amo na ang i-goal naton man i-explore anay naton ang Pilipinas abyan. So let's learn more more sa domestic tourism diri lang sa Real Time.
1: Malalim na ang problema ng Pilipinas sa basura. Sa katunayan, puno na ang kasalukuyang tapunan ng basura sa Metro Manila. Ngunit patuloy pa rin sa paglikha ng basura ang karamihan. Kailangan natin ng sanitary landfill para sa mas maayos na pamamaraan sa pagtatapon ng basura. Ngunit hindi biro ang magtatag ng solid waste disposal facility sa isang napiling lugar dahil sa matinding pagtutol ng komunidad. Kung hindi natin babawasan ang basura, darating ang araw na wala na talagang paglalagyan ito. Bukod sa pagsesegregate, pagrecycle at pagcompost, importante ang pag-iwas sa paglikha ng basura. Magbawas balot, bawas basura tayo.
2: Isang paalala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
3: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin Banuas ang 1755, nangin Parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahin na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos ng halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog nga pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken inasal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country. Sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero. Kagang World Famous Mascara Festival kada Oktubre ang amon ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon. Ang iban Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.

0: Pilipinas. Tara na!
1: Real Talk. Real Talk. 28 minutes past of then you're listening sa Real Time with Leah. Pilipinas, tara na. No? Salamat din sa sina nga ambahanon. Kagabyan, salamat man sa imo nga pag-upod sa gihapon sa aton programa. Nagapamati kayhan sa radyo, maing aga dira sa imo. Sa kay Che Rosario ng Rex Custodio, good morning. Tita Jonah Flor, good morning. Chay Jonah Lanzar, maayong aga man sa imo. Inatamiya ako man si Coach Liza Mayo. Hello, Coach. God bless sa imo. Kag subong man.

sa negrosya nga sa Cadiz City ang uga, no? Damo lang gid ano pa gid ang mga sikat naton nga mga pagkaon diri abyan sa inyo dira nga lugar, Luzon, Visayas, Mindanao abyan, no? Kadamo lang gid kita diri, no, sang namit nga mga pagkaon and of course ang aton nga kultura abyan, no? Ang aton nga culture diri na amo mana abyan, no, ang kanami gid, no, na share gani ligad to si Attorney Tirol, no, sang National Museum of the Philippines Dumaguete, about sang culture naton kag ang mga pagkaon naton, of course di bala abyan kag ang mga tao diri sa aton sa Pilipinas abyan very creative kita kun ano lang ang makita bala, no, sa aton nga mga raw materials amuna maano naton niya nang mahimo na naton to something rich and delicious abyan nga mga pagkaon ang lumpia diri sa aton sa Negros manamit gid, no. We have also ang pansit habhab sang Quezon, ang sa Zamboanga naman ang kuratsya, no, di bala abyan. Though hindi ni naton maano no ma bailo sa mga foreign nga mga pagkaon. I mean, hindi naman na naton ma-avoid, no, nga ari na di sa ato ng mga foreign nga mga pagkaon, but balik-balik kon tagyapon ng aton nga very own, no, nga mga food abyan. So basi may nalipatan ko abyan nga gusto mo man share nga mga namit nga pagkaon dira sa inyo kag nag-speak sang inyo nga kultura, pwede mo gid ma-share diri sa real time. Ikatatlo, of course, nga reason nga kinahanglan nato ni explore ang Pilipinas first kay tungod sang aton nga beaches, the sun, no? Ang island hopping abyan is another fun activity that a lot of locals and tourists look forward kung magkadto sila diri sa aton or sa inyo dira nga lugar. Kung hindi lang kita maminsal sang pollution abyan, no? We don't think about it too much. Hindi ginaton ma-deny, we have some of the best beaches in the world, no? Amo ginang ginambal sa akon lately lang, no, sang isa ka friend nga naglagaw sa ano Malaysia kag Indonesia, no. Wala gyapon may makaperde sang mga beach naton diri kuno, no, sa Pilipinas. Yet tuod gyud man abyan wala mag kita wala man kita pakalakat abroad, but sila, no, ng mga traveler sila. So sila na mismo gahambal abyan nga lain gid yang aton diri nga mga beach. Bear this in mind nga next time gani mag-travel ikaw abyan, always ari lang, o always be mindful sang imong surroundings. Kag buligan naton ang mga small communities preserve sa mga beaches. Ang mga basura naton abyan palihog, no, hindi naton pag-ibilin sa mga kinakantuan naton nga mga nature, no, nga mga sites. May aga man tira sa mga taga Gigantes Island dira sa may Iloilo, no, sa may Panay. Maing adlaw dira sa inyo sa Villases family. According gani sa Agoda abyan nga ang young Filipinos are traveling more and more to get the richest travel experience they can. They are keen to get off the beaten track. No, abyan hindi ka ma-discourage kung hindi ka pakakadto, no, sa imong European dream vacation ni mo. Ang aton nga pungsod, our country abyan won't let you down. Nan, amo na siya abyan, no? Ang mga rason nga explore anay nato ng Pilipinas. Give nature a shot, great culture, greater food, and sun beaches and more sun. So, abyan, ma-share pagikod diri sa imo abyan nga ang Pilipinas, no? Anami gidya i-explore first in Asia. So, bantayan ina after sang aton nga music break.

0: Pilipinas. 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kagkuron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos ang Cebu, Kalangaman sa ang Leyte, Sipalay sa ang Negros kag iban pa. It's more fun diri sa perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
2: passion,
3: and paradise.
2: Discover Philippines.
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Real talk. Sir Roji Bacosa for Tubo kag madamo pa no nami sang sina nga ambahanon kag nagaremind gid sa aton sang richness no sang aton culture, food and its people no sa diri sa Negros Occidental Abian. Kag sa inyo man dira no nagapamati kay Han or nagaview from other region abyan no sa inyo dira lugar, I believe damo gida sa mga nami nga mga lugar to explore, so kanami gid no we commend gid ang aton Department of Tourism sa ilang kampanya subong for domestic tourism no timely gid kag isa man ka challenge sa aton to support no sa aton nga lugar diri sa Pilipinas. So ari pagidabyan ang isa ka ano naman niya ng mga panghuna-huna observation no sang isa pagid no ka traveler. Bren lang ning pangalan niya abyan no, si Bren. Nagatravel ni siya sa Asia kag sa bilog nga kalibutan abyan. May nakita kita diri no mga tips niya kag at the same time observation niya nga ang Pilipinas should be your first stop in Asia. So abyan ang isa diri ang the amazing people. Nakakita yang mga Filipino kilala gi kita as friendly people abyan. Okay no balingan ni Bren sang nag visit siya, nag lagaw siya sa El Nido sa may Palawan, wala sang ATM, so may nakita to siyang isa ka lalaki nga gin pamangkutan niya kag even nag kadlaw pagani siya bal sang lalaki, wala problema sir, you can pay anytime no, and I just hope you enjoyed the tour. Kag sang pag ano niya gani pag sulod niya sa isa ka convenience store dito, ang na-observe niya gidya, very polite kita nga mga Filipino abyan kay may mga may ara gid kita gina-address no nga respect no nga pagrespeto abyan gina-address gid permisang sir no. Many times sa gid mabatian ina no kag naghambal siyang pangayo sa bulig sa isa ka drink machine bala nga ambal niya sang ano no sang nag-assist sa yes sir no problem sir ka magbayad naman sa thank you sir, is there anything else you should need sir no sang malakat naman siya thank you sir, come again sir, ang even ang gwardiya gani abyan very polite man no thank you for coming sir, have a good day sir, mga muna bala kong kiss ang gina ano na to, no? Do ginahambal na to, abi na to, wala lang na impact, abiyan. Pero may impact na siya. Ang gamay na to, nga politeness, abiyan, or ang pag-amuma, no? Sa mga, bisan hindi na to kilala, dako na ng boost, abiyan, no? Sa aton ng mga Filipinos. No? Kag, na-observe ganit ni Bren nga abi niya, mga Japanese lang ang mas polite ng mga tao sa kalibutan, pero sang na-experience sa experience niya sa Palawan though it's a whole new level no ang iya experience sa aton nga mga Filipino. Ang ikaduwa pagid of course na mention ko na kagina ang food no, the incredible food. Ikaw abyan ano ang nanamian mo nga lugar nga pagkaon sa ginlagawan nimo No? Ano ang nanamian mga pagkaon sa ginlagawan ni mo abyan? No? Ikaw guro, hindi mo na namamaminsaran sa kadamoon sa mga lugar na nakantuan mo ay. Di bala abyan? No? Of course, hindi ginaiyam limta ni Bren ang mga pagkaon nga kaldereta, adobo, sinigang, bulalo, turon, lumpia. No? Do forever, yan ang nga favorite sang nag-visit. Dari siya yan sa Pilipinas, abyan. No, kun sa Thailand ko no ang tom yum soup no amo na siya ang dito nga nanamian niya ang sa iban pagin nga mga lugar ang mga curry and roti do mga sa India naman niya no ang udon noodles of course sa Japan pero sa Pilipinas si abyan nanamian niya gid ni ang ginpang mention ko to kagina kag iban nga mga pagkaon abyan wala labot sa mga soup na different and delicious amo nang iyang nang comment abyan damo gid no sang mga nanamian niya nga mga pagkaon diri sa aton abyan nga wala iya pa natiluan before nga nanamian gid niya pero ang pinaka favorite niya diri sa Pilipinas abyan ang sinigang. Tuod no do all-time favorite niya sang kadamaan naton nga mga Filipino ang sinigang. Diba lang sinigang do medyo aslom na sa partner Bonard no. Pero diri sa Bacolod sa may Negros abyan. Do aton ginaiya ang pangpaaslom naton ang batuan. Do diri la na iya sa aton sa Negros ang batuan abyan. Nga damo bala. Amo nang sikreto no naton diri ang batuan na may ginang sinigang may batuan no di bala partner Bonard ano pag ina ang ingredients ya gani ang rabanos talong ang laba na bala balatong kag ang tangkong kisa iban may tangkong either sinigang baboy or sinigang isda. Ito ko nagutom na ta. Ikaw yan, nagutom ka na dira. So, di bala, tuon nung sinigang ya the best ginaiaw yan. Another pagid, ambal ni Breno, you don't get scammed or hustled. Nan. Kay, amo to kayo na related man sa politeness naton, abiano. Amo na siya, no? Nga kita nga mga Filipino, ya polite, kikita. Kag, amo na, hindi gininiya ya ma do wala yan in experiensyahan no ang getting scammed abyan no diri sa Pilipinas kag ang nakastay pa diri siya anong kabulan abyan pero amo na siya not so good no ang experience yang kalain diri sa aton when it comes sa treatment no sang mga tao diri kag maybe kuno ambal niya nga ang aton pungsod is has a strong religious roots no kasi it has something to do with it pero whatever it is abyan ma-appreciate din aton ang mga locals ang mga tao mismo diri no di bala so it's a reminder man sa aton nga nang despite sa mga gakatabo sa aton subong let's learn yang mag-anugikita ya tuod, mag-pakita sa gihapon sang maayo nga pag-amuma, labi na gid sa aton nga mga bisita. So, kadasig sang time, abiano, last na lang, pulo pa ni Kabilog, pero amo na, last na lang ni abiano nga ang Pilipinas, i-explore naton or lagawan anay ang Pilipinas. Antes kita maglagaw abroad, abian, ambal niya, everyone speaks English. No, di ba la? Kita nga mga Pilipino, ya bisan hindi ya perfect ang English naton or ang grammar naton mag kita ya at least no. Bisan ang mga kabataan gani ya masaligan mo man nung somehow maka-relate sila no sa mga bisita kay maka wala kumbaga wala sang language barrier abyan. No? Surprising gid na surprise gid si Bren how different ang travel experience niya kun labi na gid nga naka-communicate well siya sa mga Filipino, no? Ambal niya the level of English here is very high, definitely better than any other country nga nabisitahan niya sa Asia. It makes his traveling a lot easier, no? And it allowed him to interact sa mga locals nga makaka-recommend pagid sa iya, no, sa mga things and places you would have never otherwise heard of. So ano mga sa bucket list mo padara abyan? Ilista na nakadaan. Ara ang Palawan, ang Batanes na may manlagawan, no, di bala, no? Ang gusto mo man naton i-explore ang Vigan, no? Sa Mindanao, damo man mga namin nga lugar sa Mindanao abyan, explore man dira naton ang Mindanao. And I hope naka somehow na pahagan-hagan ang imo dira abyan, no, nga mga challenge subong bisan sa imagination mo lang anay abyan, okay lang na sa pero praying nga maka-travel ka na sa iban pagid nga mga lugar diri sa Pilipinas soon. So God bless gid sa imo pag-travel abyan, enjoy your trip, no, nami madira lagawan ang Guimaras, of course hindi na nato pagdulaon ya ang Guimaras abyan si Ma'am Dalia Velarde, Ma'am Inang Lenny Linggamin, Mamarilin Helera, bali Mamarilin, no, nang tuod na mas nami kag matinlo ang aton mga beaches kung i-compare ta sa Malaysia kag Indonesia nga mga beach so far sang nakadtuan ko, no, nami gid nang Miss Marilyn, no, nga nakakadto ka na and praying for more pagid nga ma-explore mo nga mga lugar labi na gid diri sa Pilipinas. Si Anjoy Canuto, Ma'am Deding Mercado, Tita Corazon Estelioso, si Ma'am Aileen Baulo, hello kay Mayor Pastor Paul Garganchel, na Susan, na Ethel Macuelo, Attorney John Mark Tamanyo, maing aga man sa imo attorney. Salamat gid liwat, no, sa inyo pag-upod sa aton nga program. Magasunod na si Angel sa Kapanimalay mo. Stay tuned. Salamat kay Nong Bonar Joel sa control kag sa aton nga talok site sa mga guardia naton dira sa kainong gas, kainong apelido maing aga dira sa inyo. Salamat gid, happy weekend abyan. Enjoy sa imong nga pag-travel, pagbakasyon subong. God bless you. Stay tuned diri sa Gyapon sa DYVS. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, Kapani Malay. Welcome diri sa aton program, Kapani Malay Mo Friday. Grace at work, grace at home. Ini mo working mom, si Angel Guzom. Abiyan, kamusta ka subong? Whether ada ka sa imo panimalay, nag-prepare na sang lunch for today. And speaking of lunch, ano dira ang aton nga sudan subong abiyan? I hope nga mangin... full gid kita no sa aton pag-consume sina. Right now, it's 11:02 in the morning. Kag maayo lang dira nga pagpanyaga. And maybe ara ka man sa imo workplace, nagapamati subong, no? Or sa biyahe while driving, dira abyan. Salamat gid for joining us today. And before anything else, aton reprogram, kamustahan na yan ay kita abyan. Kamusta dira aton mga chikiting, aton dira nga mga kabataan, mga parents subong. I think busy gid ang tanan for enrollment, but before sina ang aton man ginapaabot nga brigada eskwela, or maybe ang aton man dira mga ginikanan sako na no sa pagbakalman amat-amat sang school supplies sa mga bata. Ba subong ang mga patahian balabian do hindi na ko kaya isrot man sang nagpatahi ko kay nagalinya naman ang mga uniform nga for preparation sa abri klase no. So God bless gid sa inyo tanan dira sa pag-prepare abian. And of course ano pa gid aton preparahan man abian, upcoming naman ang rainy season. Preparahan ta man abian ang aton dara mga raincoats sa aton dira mga bata, payong or boots no. But depende pa in abian no ang aton nga rainy season kay ti may mga projections man kita sang ginatawag nga El Nino no. So preparar lang gid kita. And Kapani Malay on our program diri, we are now in a season no sa aton kabuhi subong abian, sa aton generation. Aton nga time subong nga do ka very fast na gid sang tanan no, kadamo na sa mga changes aton responsibilities gadugang may ara sa ginatawag abyan nga online work nga nagadamo naman ang nagaintra dira kag ang aton family time man abyan no becomes limited man sa kadamo sa nagabutong sang aton attention on this time. That's why abyan aton nga topic for today is very relevant, no? So I encourage you abyan to stay tuned, to share your thoughts, comment na dira sa aton Facebook Live sa 1233 Radio DYVS. Kag aton ina pagabasahon aton topic for today, working online on today's generation, no? Ikaw ba labyan, may kilala ka ba lang na VA o kon virtual assistant, and somehow makapamangkot ka sa self mo, ano na yan ang ila ubra man, no? Kay ti it's a modern naman nga klase sang ubra, no? Hindi bala ang traditional, no? Ang naandan nato nga 9 to 5, no? Ano ni Ayhan ang mga online work nga ginatawag, no? So, ato yung naabiyan hibaluon on today's episode. Stay tuned lang. Up next is a beautiful music kag lifestyle segment with Miss Bing.
3: Noon, madalas sabihin ni inay, ang pag-aasaway hindi parang kaning isusubo,
4: at pag napaso'y iluluwa.
3: Ngayon ay intindihan ko na, bilang babae, kailangan batid mo ang tungkulin mo sa iyong asawa. Kailangan kanya sa lahat ng oras. Akala ko'y sapat nang ipaghain ko siya ng ulam, ayusin ang kanyang mga damit, at alagaan ang kanyang kalusugan. Kinailangan rin niya ako bilang isang kaibigan, bilang isang sandigan sa oras ng kagipitan. Noo'y nagkulang ako sa pag-unawa at sa pagtiis. Ngayon, natutunan kong sa pag-aasaway, kailangan handa kang magbigay sa kahit anong bagay.

Maayong aga sa tanan. Kamusta kita? Miss Bing Aladron here for Lifestyle. Wow, today is the last Friday of May. And patapos na ang summer, mga kapanimalay, no? Nagasulod na ang rainy season. And only if hindi mag-eksena ang El Nino. Pero sige lang ah, kung ano man dilaya ang gusto ni Lord na ipa-experience sa aton, i-embrace ta lang na iya ah. Kahit iya man ayang hambal nga, my ways are higher than your ways. So, ti okay lang iya sa aton ah, no? Just the same, thank you Lord for summer. Naka-enjoy man kita iya sa summer, hindi bala mga kapanimalay. Ako ya, nakabalik naman ako sa Sikihor Island na. So, amuin na siya ang akon. Iya nga, i-share sa inyo iya today. Kabalo bala kita nga ang Sikihor Island, mga kapanimalay, is one of the top rising tourist attractions in the Philippines today na. No? Ang Sikihor nga Provincial Tourism Office, nag-report sila na there were 273,000 staying tourists in 2025 sa Sikihor. Kag nagsaka ina siya from 2024 nila nga tourist arrivals. Because in 2024, they only have 241,000 arrivals. So, sa aton man gani iya nga local officials kag bisan ang aton iya nga Philippine Information Agency nagatawag ina siya sang Sikihor as the Philippines next big tourism hotspot. And even Agoda, kabalo ka mo sang Agoda mga kapanimalay, a booking site na siya gani, no? It named Sikihor as the fastest growing destination in the Philippines for international travelers na. Ang question, nga it is the fast rising tourist destination. Because as of today, number one, ang mga tao, ginatawag na nila ang Sikihor as the natural island. Mas natural pa na siya sang sa Boracay or Siargao. Halos way pa na siya na touch sang mga infrastructure, no? And then number two, less crowded, kag more laid back ang iya-iya nga atmosphere. Kung ikuparar mo naman na siya sa Boracay, sa Palawan, sa Siargao, mas laid back ang Sikihor. So, syempre, less crowded. Kung magpa-beach ka be, for example, you don't stand elbow to elbow with the crowds, no? Kay bauti, sang nagligad lang daw last week or and 2 weeks ago, may mga family friends kami nga nagpa-Boracay. Wala ko to nakaupod, kaiti may ara kami ang may wake kami nga ginakaduan sa family. So, kadto nilabaw sila yung Boracay subong damo man sa mga bag-o pero damo gidyaya ang tawo na. So compare mo yaya sa dira ang Sikihor subong ang less crowded. Kaguay labot sina mga kapanimalay, there is a unique mix of adventure and mysticism kung magkadto kayaya sa Sikihor, no? Mga may kadamo sang mga adventure sports dito, no? May mga Tarzan swings dito, pero ang isa pa gid nga nagapa-attract sa mga tao ang mystery nga surrounding the island. So, nangin curious ang mga tao sa ginamarket man sa mga Sikihor tourism nga ginahambal nila Healing Island, no? Kag ang ila pagidiya-iya nga old nga folklore angle. So, ti amuna nga story ang hindi mo yan makita anywhere else in the Philippines. Amuna ang naga-attract sa mga travelers who are looking for something different, no? Than just beach hopping, kag mga beach sports, no? Lain ang gina-offer pag iya sa Sikihor. So,
Ang Sikhor, mga kapanimalay, they are known as the Mystic Island. Some people even call it Enchanted Island. Pero sang una nga chimpo, sa chimpo sang mga Spaniards bala, ay pa sila nakalabot sa Sikihor Island. Perhaps ara pa lang sila sa Dumaguete or perhaps ara pa lang sila sa Bohol. Kung gabi, makita na nila nga ang sa Sikihor bala, doon nagakalayo na siya, no? Doon nagakalayo. That's why they call the island Isla del Fuego. Gali kay ang explanation man lang, ang mga fireflies, nag-swarm na sila, nag-swamp na sila sa mga molave trees. Na, that's why nga sa kadamuon nila, kitaon gina sila eya sa layo. So, wailabot sang ila iya nga healing traditions, wailabot sang ila iya mga folklore, no, mga old nga legends, no, and wailabot sang ila iya nga laid-back nga vibe. Ang Sikihor Island also has clear waters. They also have white sand beaches. They have beautiful waterfalls. No, in fact, ang dito ya sa isa na naging kadtuan namon, cascading ang ila iyang waterfalls. Lapad-lapad kaayo. And ang pinakanamian ko subong improvement because I was there like 30 years ago, no? Pagkadto namon to yayas ang una iya kwan pa na nang yabukon pa na kung maglakat ka pagbalik mo sa imong ginaistaran ang imong nga mga buhok ni bala nagatililiskog ni siya because of the yabuok subong iya cemented na gijaya ang roads maskin diin kaya ya makadto yaya paved gijaya ang ilang roads and because gamay lang nga province ang Sikihor no pwede mo na siya ya malibot yaya maskin iya tunga sa adlaw. Kabalo ka mo, uay sang syudad sa Sikihor. There are only 6 towns, no? Ang Sikihor, nga arada ang ila iyang Sikihor na siya, arada ang ila iyang provincial capital. Ang San Juan, ang La Rena, ang Lasi, ang Maria, and ang Enrique Villanueva. Do you know that it is the third smallest province in the Philippines by land area alone? Kahit 337 square kilometers lang bala ina siya. So because of that site, no, ang ilang dalan through the coastal, nagatiyog lang na siya ya, sa bilog nga Sikihor. Wala dito taxi, wala dito grab or in drive, no. Ang ila iya nga means of transportation is motorbike or pwede man scooter or pwede ka man ka rent sang tricycle or even maka-rent ka man sang van amo na siya ang ginuubra namon. And of course, kay ti dutay pa lang iya ang tao, wala sang traffic amo gina siya ang lokal sa Jabalahaw, no. Before kami nagkadto dito sa Sikihor, syempre, nagplano kami sang amon nga itinerary. We have to visit and experience ang ila iya nga top tourist attractions, no? Ang top tourist attractions sang island. So, ang nami, kay ang ila iya nga mga tourist spots, libre, no? Mahatag ka lang 50 pesos or madonate ka lang para sa ila iya nga environmental fee. So, ang una, ang isa sa

falls na da siya. Ang isa pwede ka da ka swimming, 6 to 8 feet deep na siya. Ang isa pwede mo mapalapitan ang Cascading Falls, masakay ka lang sa balsa-balsa ka magpa-picture-picture. Ang isa pagid na dito kaya ya maka Tarzan swing panawag nila sang una. Pero kay gin ferry walk ina siya ni Ann Curtis, so ti subong ang ngalan niya to ferry walk naman ako nami isang tubi no ka tinlo ka dahuga agaw-agaw bala ang blue ka green turquoise sa muna siya gali iya ang exact ngalan kagabugnaw sang lugar mga kapanimalay kay surrounded ina siya by lush jungle, so ka amazing no. Can you imagine nga sa tunga sang kagubatan may tatlo ka levels nga cascading waterfalls na siya na. And so namon ng kaduan is the sala ang daso ang sa lagduong ang namon nga ginkaduan is the sa lagduong beach no dito sa May Maria. Kag ang iya naman na iya nga kwan nga attraction is ang in iya nga 20 feet nga cliff diving. Kung magpakadto ka sa lagduong beach, you will be passing through a verdant tunnel of Molave trees. Nag-align na siya along the 2-kilometer nga road. Ma-inspire ka gid as you pass by because naga-stretch ina siya more than 2 kilometers kadya ang iya nga kalabaon kag ang hangin kabugnaw-bugnaw. So samtang naga-panglakaton ka mudira sa verdant nga Molave forest, it will eventually open up to reveal the stunning beach front na amo na iya ang salagduong beach. So daw ka dramatic kaya sang iya iyang transition. Then syempre kay ara na gid na iya sa listahan, nagkadto kami sa fish pa nga ara sa dalom sang 400 years old nga balete tree. May natural spring ina siya nga naga-flow halin sa iya nga roots no sang balete tree ara man na siya sa may Lasik na. So ang ilang isda sa iya nga fish pa no ka mga dalagko gidya several times bigger than the average nga fish pa nga makita naton sa mall no. Pero kakalam ha, kung kakalalamon ka paiway ka na lang. But ang interesting is the balete tree, 400 years old, no, wow. And syempre may istorya ina siya nga nagakabit. Pero mga old folklore bala iya nga passed down from generation to generation kag ang pagpati nila nga ang Sikihor is a mysterious island, is a healing island no. Pero kung istorya kasang local, maambalgi na sila yung tuod gid na iya no. Pero ang tuod, makita mo yaya ang kahoy. Makita mo, matandog mo, you can dip your feet in the spring no sa iya nga base. But the trunk, mga kapanimalay, it is so massive and it is so broad nga hambal nila you need the sense of adult people holding hand in hand no para nga ma-encircle niya ang iya nga combined nga root system. So ano naman ang legend, ang istorya nga surrounding it no, ang magic, ang the mystic nga gina pass down from folklore, from old folklore ni siya, no? Mga old folklore na siya. And so I labot sa lagduong, ay labot sa balete tree, ay labot dito sa Kambugahay nga falls, nakakadtuman kami sa May Paliton Beach. Wow! Ka-stunning gidya mga kapanimalay sang iya-iya nga sunset, no? Kanami-nami sang iya nga sunset. We were also able to go and swim dito sa May Tubod Marine Sanctuary. Dira man na siya sa may San Juan, no? Kung dito ka namin, gindiya mag-snorkel, kayo can see beautiful, colorful nga corals, no? Kaya ka-clean gindiya isang water, ka-clear pag gindiya kaayo. And you would even see mga giant turtles dito. Dito ina siya sa May Tubod Marine Sanctuary. And of course, in try man naman ng ilang boulevard, no? Dito kami na Nyapon, makita mo ang the nightlife, yes, ang Sikihor, no? Kaga
very peaceful, mga kapanimalay. Si Kihor is less sa crime, no? Pero ginahambalan ka Manila nga.

0: Kapani Malay, we're back here. Diri sa atong program. This is still your working mom. Diri sa Kapani Malay, Angel Guzom. And today, our topic is working online on today's generation. Right now, we are about to hear from our special guest for this morning. I would like to introduce Anay Abian. She is a virtual assistant managing two online shifts while balancing her role as a wife and also her responsibilities at home. So this morning, let us take a closer look at the realities, challenges, and even lessons behind working online in today's episode. Abian, ibaloon na naton. Kiti, our generation today, no, is medyo different, kid. And my guest for today, she also happens to be my college classmate, which makes today's conversation even more special. So I'm really glad to have her with us today's program. Let us welcome Mrs. Nicole Soriga Liwanag. Good morning.
1: Good morning, mga listeners ng DYBS and sa akon nga mga family and friends man nga nagapamati or mamati pa lang sa amon nga live session.
0: Wow, salamat gid amiga Nicole no sa ininga time. And sa atong pagsugod no, can you have a small introduction of yourself, Anay? Ano names ang imong husband and mga little things para makilala ka sa atong listeners.
1: Ako gali si Nicole. Nag-graduate man ko sa same kami ni Angel sa UNOR as mass communication and subong akong ubra is virtual assistant, but before that nakaubra man ko sa government, nakaubra man ko sa call center, and nakaubra man ko sa marketing department, and also ga intra man ko choir sa amon nga simbahan.
0: Yes, salamat gid Miss Nicole. Indeed no, previously she mentioned nga sa government ng ang aton mandiri partner previously no, ang Phil Rice. Check to Miss Nicole dara kay work. Yes, no. And what a small world lang gid. So sa aton diri program, amiga Nicole, let us talk about what you mentioned as a virtual assistant na no. When did you begin kag ano ang nag-motivate sa imo nga i-try ko man ibala ang pagiging virtual assistant?
1: So good kid is during pandemic era to siya. After ko nagobra sa government, first is ang akon kid nga bana ang nakasuna sulod sa virtual assistants nga job. So after ya mag call center, work from home na to siya nga call center. Nga,
0: kay pandemic mo, no?
1: Kay so, pandemic, din pa work from home na sila. Okay. So, naka-decide siya. Do, dira, nag-boom ang virtual.
0: Okay.
1: Ano bala?
0: Yes.
1: Nung so, work from home.
0: Okay, dubati ko, mga 2018, di sa Bacolod, nag-ano mo doon nagsugod, asta nga nag-boom na siya by 2020, no?
1: Do, actually, do, mayroon, iba na dugay na, pero do, nag-boom, gid siya sa, di ba, yes. Sa pandemic. So, first gid, since na galive na kami together sa akong husband, so since siya ang first nga nag VA, so naka-decide man ko eventually, nag-decide kami duwa nga mag work from home na lang. Kay first syempre ginapanumdum ta is safety sa aton nga health, and also mas dako ang income kag amo na makopdanay kami duwa work together. So amo gid na ang first ko nga encounter or gid nagsugod amon journey as a virtual assistant.
0: Yes, no. So na mention mo nga ang imong husband, no, siya una VA. Ano gani name si imong husband?
1: Ay, ang akon
0: great anay ang husband.
1: So sa bana ko nga ga pamati da si Marvin ang name niya. So
0: okay. So, nakita mo nga siya una, VA, nag-set up da sa balay niyo. Kita mo man niya, daily routine, no? So, actually, may mga kilala ko yung mga asawa nga ginatanaw nila, VA, yung works ni last ban as VA. Do, nadlook sila mag-VA. Ala, kadamo numbers, hindi na lang ko mag-VA. Ah. Pero, but ikaw, do mas na-motivate kapag mag-VA, no? Can you share to us, no? Kung especially sa mga hindi familiar pa bala sa term nga virtual assistant, no, sa ubra nga ina, no, paano mo na siya ma-describe, no, sa ang kung anong daily work sa virtual assistant?
1: So, first is, siguro ako as a person, gidya is risk taker, gid kuya. So, hindi ko ya like nahadlock sa mga amon nga mga opportunity. Mm-hmm. Para sa akon, kung gaka-challenge ko, kag same man sa akon nga bana, among kami na duwa. Mm-hmm. So, duwa, gid kami nga, na namin kami nga challenging ang amon nga obra. And since it's challenging for us, we can grow sa mga skills.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga gusto gin siya namon sudlan. So kung gusto mo magsulod as a virtual assistant, virtual assistant is a job title sa isa ka tawo nga gusto mag-work remotely.
0: Okay.
1: And usually, ang mga clients mo is from the United States, sa Guam.
0: So, abroad.
1: Abroad, like Canada, Australia. So, may ara man nga mga virtual assistant, jobs bo nga office-based.
0: Mm, on-site.
1: Oo. Mm-hmm. May ara man tadi sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
1: Like pot cutters, mga sikat ng cloud staff.
0: Or mas advantage na kung wala ka pa mga gamit, no?
1: Oh.
0: So, nami, kung office-based, kaya sila ma-provide. Pero kung work from home, ikaw dapat talang, no? Like, can you share to us ano ang mga equipments, mga need?
1: Kung ang mga kilanlan, kid. Mga must-haves.
0: Mm-hmm.
1: So, kilanlan, may ala ka, kid. Laptop or desktop.
0: Mm-hmm.
1: And may ala ka. So, mouse ko, and of course digicam, ang
0: noise cancelling headset,
1: ang headset, ang
0: webcam.
1: And ano mga backup power stations.
0: Okay, kaya kung mag brown out. Oh, yes.
1: Kag internet connection
0: nga namin. No, dapat ang internet.
1: Kisa, kailanan mo man may backup internet.
0: Ayad. Ang managang ibang duwagid, no? Ka-broadband na. Lain-lain. Pagkisa sang network.
1: No?
0: At least kung madown ng isa, ara pang isa.
1: Oo. Oh, wow. Ang siya. So, kailanan gina siya ya na kisa ginapangita, gina siya nga requirement.
0: Mag-apply ka pa lang.
1: Oo, mag-apply ka pa lang. Okay. Balay, dumig na fill outan ka nga form.
0: Mm-hmm.
1: I-try mo da, do ipatestingan da sa imo, ang imo nga internet speed.
0: Okay.
1: Sa duwa, gid ka, kisa isa, kisa duwa, depende sa company.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi tanan, pero may ala gid iba na company na duwa ang ginakilanlan nga internet connection.
0: Okay.
1: Pero at least, maskin isa lang.
0: Oo.
1: Oo.
0: Salamat sa pag-share sinano indeed ng may ara gigali sa mga challenges man kag kinanlan mo gid no ma-invest ka man sa mga amuna nga mga butang like sa kiti amuna ang source of income mo.
1: Oo.
0: So it is rightful lang gid nga mag-invest ka sa laptop sa nami nga quality no sa mga ano kag mga backup mo man ino kag mag-brown out and you've mentioned ano sa mga challenges and mamakot ko sang pagbagyo.
1: Mm-hmm.
0: How was it? Kitik di ba kung VA ka online work dapat online ka permit dapat ara gid ang imong connection sa gihapon maka-report ka sa imong client sa gihapon paano kumagabot ang mga unexpected nga mga damages sang isa ka bagyo for example.
1: So kabudlay gid as a virtual assistant kung may mga mag-abot ka mga bagyo mga hitabo nga hindi ta ma-expect or maskin gani hindi pa bagyo like mga long power outages di ba ginadiya ng frequent kita na di gani sa Bacolod. So kabudlay samon although may ara kami internet connection gyapon may ara mga pero sa amon ginaistaran maskin mag brown out ang amon internet gagana na siya gyapon. Pero kailan na ang laptop mo. So, ang desktop, hindi mo ginamagamit.
0: Oo.
1: Kung wala ka dako nga power station mm-hmm. or generator kay yes. dako na yaang
0: mm-hmm. anday kong laptop yan no
1: mahambal ko guro nga isa mo man ka must have maskin may desktop ka mas mayog gid kung may laptop ka man kay syempre like amo na gani mga challenges mag brown out
0: mm-hmm.
1: masapos mas gamay lang yang charger mm-hmm. power bank or power station ang mm-hmm. kinahanglan. So, kabudlay, kay maskin may kami internet connection, pero kisa kung pila na kaadlaw nga mm-hmm. wala power, so, kilanan, makadto ka pa sa malls,
0: mm-hmm.
1: or magasto ka pa accommodation sa mga yes. hotel or sa mga mm-hmm. Airbnb para lang makasigi-sigi opera ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero, hindi man tanan, pero laban, halos laban kay hindi man ang mga sagwa iya do mm-hmm. hindi iya para sa aton nga kabudlay maglisensya
0: uh-huh.
1: pero usually damo sa mga clients nga kay hindi man
0: yes.
1: na may argued times nga maka-absent ka
0: mm-hmm.
1: so okay man sila basta as long as
0: may inform ka lang
1: oo ga communicate yes. kagid sa client mm-hmm. mo sa iyo
0: yes wow no so salamat gid amiga Nicole sa pag-share sina no indeed amo na siya gali kung mag-virtual assistant ka, may ara man mga, hindi man siya all the time nga daw hapos lang, easy going, kundi may mga challenges man. But let us go naman sa iyang advantages or mga benefits. Para sa imo, ano ang ga-attract sa mga kadamaan nga they would try no sa sining online work, especially sa mga millennials kag Gen Z?
1: Sa based on my experience kag sa mga nanotice ko man sa mga mm-hmm. gakakitaan ko man sa mga friends ko kag sa social media man nga life man sang iban mm-hmm. as a virtual assistant so makita og gid syempre number one sweldo gid
0: mm-hmm.
1: amo gid na iya kay kung may alam na gani nga iban nga hindi mayo kakilala sang kung ano ang isa ka virtual assistant pero kabalo sila nga virtual assistant mm-hmm. ka do mahambal gid sila nga
0: mm-hmm.
1: ay damo ni sa kwarta
0: mm-hmm. doon mo na siya ang
1: diba doon mo gina siya ang mabatian mo perme pero oo nang mas dako siya kaysa sa traditional mm-hmm. nga office job at least hindi ka ma-minimum bala
0: mm-hmm.
1: dako siya kaya syempre US
0: oh.
1: or dollar rate siya mm-hmm. So, isagid na. And also, convenience. Especially sa mga may family, sa may mga kabataan. Hapos mag-CR,
0: mm-hmm.
1: mag-break kung nagutom ka or mm-hmm. masakit ka, at least makahigdaigda ka pa in times na kilanan mo gid magpahuway.
0: Mm-hmm.
1: Tapos balik ka lang pagkadugay-dugay. Basta matapos mo lang ang work mo. Kay may ara times nga may ara may ara times nga mga direct wala sila ya time tracker pero may ara man nga may mga time tracker so maka-break ka man gapon pero mm-hmm. may time lang kung saan o ka maka-break pero at least makabalo ka kung saan o mo sugaton or idulong mo bata sa eskwelahan
0: yes. mm-hmm.
1: maka-decide ka mo nga mag-asawa kung paano nyo anhon ang inyong mga tasks mm-hmm. sa inyong balay, di ba?
0: Yan, yeah, no. So, salamat sa pag-share sin ano, masuwa mo tong mga advantage man, no? Higher rate, kag convenience man, no? Kahit iara ka lang sa balay mo, basta may ara ka lang sang laptop, kag mga needs mo, mm-hmm. pwede ka nakaubrada, no? Unlike sa traditional, yung ma-travel ka gid pa office, mm-hmm. you spend 9 hours gid, tapos mong pag-out mo.
1: More no? time si mong nga bata.
0: Na, yes. Syempre, kung mag-VA ka or online work, di, of course, ara ka lang sa balay, ara mo da ang bana mo, bata mo, no? Especially kung gagmay pa ang mga kabataan, no? So, at least, no, kita nato na biyan nga amun agli subong, no, kadamaan. Kadamo, actually, no, sa mga kilala ko, millennials, Gen Z, nga they prefer online work, no, kaangay sa virtual assistant. So, bilang isa ka-online nga ubra, no, so, paano mo na siya gina-handle ang long screen time mo? No? Kahit, siyempre, lawig ang oras. You've shared to me before nga, duha ang imo nga shift, di bala oh, nang may first shift siya, kag may ara pag second. So, paano na siya man? Paano ninyo gina-balance sa inyo nga work?
1: So, thankfully, ang akon nga ubra, hindi siya time-bound. Wala ko time tracker.
0: Mm-hmm.
1: Pero, nagsugod man ko da. sang wala pa ko mayo experience as virtual assistant.
0: Mm-hmm. Okay, so kay Timiara, gali may mga ano gani no, may mga VA ya nga I think dapat kani do gyu gid ang mouse every ano no, mga strict nga klase sang VA man no. Pero may ara man nga base lang nga sa mga task nga kon naubra mo na ning task for the day ni mo nang pwede mo na maggamit ang the rest of your hours na no.
1: Oo.
0: Wow no. So lain-lain man gali abya no as a virtual assistant. And before kita mag-break kadali, no, ang last question ko, paano mo ma-manage ang imo naman niya daily routine? No? Kahit ti may work ka, and then the realities man, no, sa imo man personal life. No? So, paano ni mo ginahandon?
1: In connection, pag ito sa kagina mo, pag ito pamangkot, related man siya sa buong pamangkot mo, nga for sa long screen time, so, syempre, ga take break kagid sa imo nga work, at least sa akon nga ubra subong since wala ko time tracker maka-decide ko kung saan ko gusto magwa sa balay, at least maka-run ko or maka-walk ko kadali and tapos di ba kay at least makuha nga akong mental exhaustion bi kadali or matambay ko sa kapihan dala naman ko maubra kay kisa may are good times nga since work from home ka ara da ang imo balay dara ka man ga obra
0: yes
1: no, dara no. Kisado kapuog diba gusto mo
0: lain naman yung atmosphere
1: nga para makapaminsar ka mas mayo or ano diba? So amuman kami na gagawa man kami kisa para makuha ang amon fatigue or mental exhaustion from work. And usually, since wala pa kami bata sang akon nga bana, ang amon nga daily routine is kami, subongga, ubra kami gabi. And then, lunch break kami kaagahon. And then, ang amon bilog nga hapon is tulog na siya. So, kisa gabugta kami lapit na gabi or hapon, tapos dira kami gabi. Ga panyapon, galigo, ga tinlo balay, may time pa, ga bakal sagwa kung anong kilanlan, kung ano pa da nga routine, before naman kami mag-ubra sa gabi. So, amo na ang usual routine, gid na namon subong.
0: Wow, no? Salamat sa pag-share si na amiga ni Ko, no? Kay Gabi, pag-describe mo sa inyo schedule, do suligid siya, no? So, usual, kay ti amon nga, ang mga working, mga traditional nga work setup, bugtaw na kamuya, inugtulog nyo pa lang, no? And vice versa. Wow, no? So, sa pagbalik nato na byan, let us know more pagid kung paano niya man ginabalance sa iyang personal life, sa iyang married life, kag sa iya man niya mga hobbies, no? Or iya man niya mga passions in life. Inatana na byan sa pagbalik diri sa Kapanimalay mo.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk.
1: Si Riza ay isang Kristiyanong nakilala namin sa Kosovo. Lumaki siyang Muslim. Tinanong namin siya kung ano ang naghatid sa kanyang maniwala sa Panginoong Hesukristo. Ikwinento niyang mahiyain siya nang siya ay kabataan pa lamang. Mayroon siyang infection sa kanyang mukha na naging sanhi ng deformity nito at that time. Gusto na niyang mamatay dahil lagi siyang pinagtatawanan ng mga kaklase niya. Dumating ang panahon na naimbitahan siyang pumunta sa isang gathering. Dito ay narinig niya ang message of salvation at nagustuhan niya ang sinasabi nito. At tuwing bumabalik siya for more fellowship, nararamdaman din niya ang pagmamahal ng mga Kristiyano sa isa't isa. All out surrender to Jesus Christ si Riza, at dahil dito ay itinakwil na siya ng kanyang pamilya. Kasama pa ang paglason sa kanya ng kanyang kuya dahil mas mabuti pang mamatay siya kaysa tatalikuran ng pagiging Muslim nila. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Yes, Riza, mapalad ka dahil sa iyong pagsunod kay Hesukristo. Kitang-kita namin ang kagandahan ng iyong kalooban at ang tunay na pagmamahal mo sa Panginoon. Medyo hirap ka man sa iyong buhay, masagana ka naman sa pag-ibig ng Diyos at fellow believers. Alam naming mayroong panganib sa iyong hinaharap, but we are with you in praying for safety as you do God's work.
0: Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Pagbalik kita dili sa Kapani Malay mo. Salamat kayo sa itong mga listeners dira sa Facebook and sa Aton Man Radio dial 1233 kHz. Good morning kay Ma'am Merly Lumawag, nagapamati subong. Of course man, kay Sir Alberto Loreno. Good morning man, listening from Talisay City. And of course, salamat man, no? Good morning kay Chief Tech Joe Man sa pag-monitor sa subong episode. And sa aton pagpadayon, abiyan on our topic, working online today, kaupod kay Nicole Surigaliwanag, no? Sa on marriage and sa pagbalance naman sa personal life, no? Since you've mentioned kaina na the same field ka mo, BA ka, kag BA man siya, and also duwa ka shift ka, no? Kag siya man duwa man siya ka shift, you mentioned off air, no? So paano na, no? Paano na siya, kamusta man nga tagduwa-duwa inyo shift? So pila na tanan ka oras man?
1: Subong ga 12 hours of shift a day kami.
0: Wow, no? So, gabi kalawig siya, no? And bali first 8 hours, tapos 4 hours.
1: Mm-hmm,
0: okay, no? So, nang may mga mumanabiyan, no? May mga virtual assistants man nga duwa ang ila shift, mayara man niya isa lang, no? So, para sa imo or para sa inyo, no? What made you decide nga, tisigi ng nudugangan, tagurong shift, ta?
1: So ang what made us decide is na kay mahambal man namo na makaya man naman, pero actually kisa maghamba ka 12 hours hindi man kina siya kisa 12 hours
0: nga full gid, no?
1: May good times nga tawhay ka sa task mo subong adlaw. Mm-hmm. So masulod mo lang siya sa 8 hours.
0: Mm-hmm.
1: Imbes nga 12 hours ka, so depende kisa sa imo. Pero may ara man iban, hindi man tanan. Pero may ara gid iban nga 12 hours, may ara iban nga 16 hours. Pero hindi na siya healthy, ha. Hindi ko lang siya pag-i-advise sa tanan. Mm-hmm. Kay hindi ta pala sa tanan health condition or nga healthy lang ta permi, nga kaya lang sang lawas ta permi. So, sa subong, since nga kaya pa namon, and syempre kilanan ta kwarta kay
0: nagamahalagi ng tanan.
1: Oo, pagid na. Kag syempre may damo kang bills na ginabayaran, like balay, kurente, or ano da. So subong, since ginakaya man siya namon, ang advantages lang nga may ara kami, ang akon client, ginkwa, iya ang akon bana for part-time. Kaya ang akon bana actually is may lain yun siya yung company man. So, accounting siya ya sa amuto nga ano nga field. Sa akon nga field, sa akon nga client, sa admin naman siya yung aside. Since ako naman yung sa creatives, sa graphics, sa video editing. So nami lang to kasadya, although challenging and kapoy, syempre kapoy gidya ang 12 hours eh.
0: Kung pulaw pagidaan.
1: Pulaw pagidaan, pero although pulaw man, do mas amo na ang nasawaan man amon, since do mas tawahayan kami sa night.
0: So kiti mayara magid mga tao nga do mga night owl bala mga night person nga mas creative sila kung gabi, no?
1: Or mas
0: comfortable
1: sila kung gabi.
0: Yes.
1: Mayara man virtual assistants nga Australian ila client, so day shift
0: daytime
1: sila.
0: Daytime, oo.
1: So pwede gina siya. Pero ang mambal ko lang guro is depende git sa skills mo sa imo gid nga niche nga ginatawag. Ang niche is ang imo nga set of skills. Kung ano ka, ano imo gin graduatean nga course.
0: Yes.
1: Or kung okay lang man kulak ka graduate, kay actually damo man mga clients nga gako basta ano ka
0: skillful.
1: Skillful kagid pa. Maski nula kaya ka graduate, yeah, makasulod kagid kung may skill ka sa amo na nga field. Customer service, accounting, or kung diin pa da.
0: Yes, wow, no? So, salamat kasi sa pag-share si Amiga Nicole, no? And, kadasig sa aton nga time, no? Aray na kita sa last nga part. Sa advice naman, ano ang imuma, for those listening today, nga they are interested man or trying on online work, specifically virtual assistant, ano man ang advice nga mahatag mo sa ila?
1: So, ang akon gid is, I'm not fond mag-romanticize katama sang virtual assistance life. Gina-advise, so gid nga, you have to be prepared mentally, physically, emotionally, kag financially kay ang virtual pag ang pagiging virtual assistant hindi siya stable. Although may ara iban nga gatugay gid siya like 10 years up. Pero usually damo gid sa gakatabo nga 3 hasta lang 3 years or 5 years lay naman ang clients.
0: Okay.
1: So dapat kung gusto mo magsulod sa virtual assistants nga jobs, kabalo ka sang skills na gusto mo i-offer sa mga clients. So, pwede ka ka-intra sa mga trainings, mga workshops. Damo na subong sa mga social media, sa Facebook, mga ka-offer bala.
0: Free na siya.
1: Mayara, ma-ibang free, mayara, ibang paid. Pero, maskin paid kung hindi man giguro katama.
0: At least daw maano ka lang, no?
1: Pero
0: maprepara.
1: At least knowledgeable ka bala before ka magsulong sa gera nga gusto mong masulungon. So, amugin ng isa sa mahambal ko kay si damo man takilala nga gusto bala amo na pala pahapos lang bala. Hindi man amo na kahapos permi. Mayo man kung ti ma-refer ka sang friend mo sa direct client. Hindi always nga may available, nga direct.
0: Yes.
1: So, kilanan masulod ka git sa mga agencies or muna. So, sa mga agencies, ga-interview, ginaya, may HR, ginaya. So, interviewon ka, ginaya, gyapon. So, dapat kabalo ka mag-tailor sa imo nga resume based sa gina-applyan mo. And, kabalo ka kung ano nga skills ang pwede mo i-offer. Hindi pwede nga hindi siya para sa mga traditional corporate job or government na mag-backer ka maskin wala ka skills, okay lang. Dari, mag-backer ka tuod, pero dapat may skills ka gadya nga ipakita or nga makita gid sa client. Kay ang mga client niya sa guwa, gapangita gid na sila ya proof na kabalo ka mag-ubra. But once nga trusted ka na Manila, amo lang nang nami, isa sa mga advantages gid is kwaon ni mo family per sa kon kwaon bana kay ga trust na sila wala na sa nag-agi sa interview bagin kwa lang sa tungod sa ako to pa mo na so amo lang na siyang isa sa mga nami pero hindi hapos mag virtual assistant kilanan ano kagid sure mo ba example nga kaya mo magpulaw bala or kung may makita ka nga day shit yung mayo gid pero amo na hindi tanan so hindi ta pag iparihuson sa tanan ang aton sitwasyon so depende gid na siya kay damo biga ka disappoint
0: ng mga person na sila na
1: oo nga amin nila ginhatagan mo na sila link kung di sila ma-apply abi nila makasulod sila dayon kasi hindi so normal lang damo ka pa-applyan nga ma-fail ka before ka mag-succeed.
0: Wow, no? So, salamat gid, Ms. Nicole, sa pag-share sina, no? Indeed, tanan-tanan gid, no? Bisan tanan na work man dapat kung decided ka na, ti of course, you do your best gid, no? Nga mag-dinner da. And, very last question, no? Sa mga, ano, encouragement mo sa mga couples nga interested, no? Nga duwa sila bi, they want to work as virtual assistants.
1: So, ang mahambal ko lang kung gusto nyo nga kamugid nga like example mag-asawa or pamilya magsulod as virtual assistant. Nami lang sang feeling kay syempre may upod ka bala nga work nga pareho si mo task. So, hapos mag-delegate sa task kisa or hapos mag-share kung anong unahon nga mga task kung isa ka mo kabalay. So, muna ang gakatabo man sa mun, subong sa kunbana, hapos sa mun, mag-work. Kag, ang ma-advise ko lang pagid is, kung maging virtual assistant ka subong, or gusto mo, or maplano ka palang maging virtual assistant, dapat hindi kagid mag-dinner sa isa lang ka-skill. Amo nang ginatawag nila nga, upskill. It means nga, gina-upgrade mo imo skills gapangita ka iban pagid nga skills na pwede mo matunaan para mag-abot ang time nga example madula ang amo nga client at least mag-apply ka more opportunities kay more skills so amo lang na ang isa ko gin nga pinaka ma-advise nga gakatabo subong nga mapuslan gid
0: Wow, no. Salamat gid no, Mi Nicole, sa pag-share sa life as a virtual assistant man kag kung paano nabalagi na balance tanan. We are blessed gid to know nga amo nagali no ang mga online work, ang being a virtual assistant. Kag salamat gid sa pag-share sa imo heart, imo life diri sa company Malay mo no. So thank you gid Miss Nicole.
1: Thank you man.
0: Yes, and saliwat aton guest si Mrs. Nicole Suriga Liwanag. Saliwat, good morning Miss Nicole. Thank you again. Abiyan, magabalik kita diri sa program sa pag-conclude kag sang closing prayer.

0: Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking o kung sobra ka-maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kun daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radio DYVS.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: Mayong ugtoyan ni ang ulo sa ating mga balita para sa sininga oras adlaw sang Biyernes, Mayo 2026. Sa balita lokal, malawig nga El Nino ginreport nga mag-aigo sa Pilipinas apang ginalauman nga hindi madala ang Negros Occidental. Sa balita national, masubra 50 ka lugar sa Pilipinas posible maka-experyensya sang danger heat index subong nga adlaw sang Biyernes. DepEd ginlunsar ang nationwide upland balik eskwela para sa school year 2026-2027. Ischemic heart disease nagapanguna gihapon nga cause of death sa Pilipinas sa tuong 2025 inisunod sa Philippine Statistics Authority. Sa balita international, Andes antivirus cases ara na sa 13 kag 3 ang nagtaliwan. US nagpaandam sa Oman batok sa plano nga tool o kon balayran sa Strait of Hormuz. Kag sa balita sa sports, Quezon City napili bilang masunod nga host sang palarong pambansa. Kagaroon niya rin ang detalya sang aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita lokal, ginalauman nga mag-aigo sa iban nga bahin sang pungsod ang El Nino apang nagwa sa forecast nga hindi madala ang Negros Occidental. Ginreport sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga ang western side sang Luzon kag Visayas ang hindi madala sa dry spell. Ini ang ginsiling ni Bel Plotania, Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer kagapon Huwebes Mayo 28. Ginsiling ni Plotania ang Negros Occidental makita sa western nga bahin sang Pilipinas. Suno sa pag-asa ara sa 92% probability sang El Nino sa mga bulan sang Hunyo, Hulyo, Agosto kag mahimo ini magapadayon pa hasta sa una nga bahin sang tuig 2027. Humalin Hulyo tubtob Agosto ang western nga bahin sang Pilipinas ginalauman nga may ara sang normal to above normal rainfall ini suno kay Plotania. Dugang pa ni Plotania ang heavy rainfall events sa western side sang Luzon kag Visayas ang ginalauman man humalin Oktobre tubtob Disyembre.
2: Balita 12:33.
1: Kato kita sa balita national, magalabot sa hindi magnubo sa 51 ka lugar sa pungsod ang ginalauman nga maka-experyensya sang danger level nga heat index subong adlaw sang Biyernes, Mayo 29 o kon ini sunod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa. Sandig sa 5 kaadlaw nga heat index forecast sang pag-asa, ginalauman nga magalabot sa 42 degrees Celsius hasta 47 degrees Celsius ang heat index sa naglain-lain nga bahin sang Pilipinas. Pinakamataas nga posible nga ma-record ang 47 degrees Celsius sa kasiguran Aurora kag Sangley Point sa Cavite City, Cavite. Ara sa 46 degrees Celsius naman ang ginalauman sa Apare kag Tugigaraw City sa Cagayan, Baler og radar sa Aurora kag San Ildefonso sa Bulacan. Samtang ginalauman nga magalabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Bacnotan sa La Union, Etchage sa Isabela, Iba sa Zambales, Clark Airport sa Pampanga, Muni

0: sa Nueva Ecija, QB Point, sa Subic, Coron, sa Palawan, kag sa San Jose, sa Occidental, Mindoro. At sa 44 degrees Celsius ang forecast sa iban nga bahin sang Metro Manila, kag mga kaipi nga probinsya, kalakip ang Science Garden sa Quezon City, Sinait sa Ilocos Sur, Lawag City sa Batac sa Ilocos Norte, Camiling sa Tarlac, Tarlac City, Tayaba City, Batangas, Quezon, Palawan, Capiz, Iloilo, Negros Oriental, kag Surigao o kung Surigao City. Magalabot naman sa 43 degrees Celsius ang heat index sa naiya sa Pasay City, Calayan, sa Cagayan, mga bahin sa Quezon, Laguna, Masbate, Camarines Sur, Capiz, Bohol, kag Eastern Samar. At sa 42 degrees Celsius naman ginalauman ang heat index sa iban nga lugar sa Nueva Vizcaya, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, Sur, Sugon, Iloilo, Samar, Leyte, Zamboanga del Norte, sa Surigao del Sur, kag Agusan del Norte. Samtang 24 pa ka mga lugar ang ginalauman nga maka-experience sang extreme caution level nga heat index nga ara sa 35 degrees Celsius hasta 41 degrees Celsius. May mga lugar naman nga ginalauman nga magapabilin sa not hazardous level, kalakip ang Baguio City sa La Trinidad sa Benguet nga may 26 degrees Celsius, kag Benguet Radar sa Tuba nga ara sa 20 degrees Celsius.
1: Balita 12:33.
0: Ginlonsar sang Department of Education kon DepEd ang nationwide o plan balik eskwela bilang pagpanghanda sa pagbukas sang school year 2026-2027 sa Hunyo o kon sa June 8. Sunod kay Education Secretary Sonny Angara, ipatigayo ng uplan balik eskwela halin Hunyo 1 hasta Hunyo 11, agad masigurado ang matawhay nga pagbukas sa mga klase sa bugos nga Pilipinas. Tinutuyo sang programa nga mapadasig ang enrollment process, marespondihan ang mga concerns sang publiko, kag masigurado nga handa ang mga eskwelahan para sa panibag-o na naman nga school year. Are sa 16 ka ahensya sang gobyerno kag utility partners ang makigbahin sa preparasyon para sa pagbukas sang klase. Kalakip diri ang Department of the Interior and Local Government o kon DILG, Philippine National Police o kon PNP, Department of Health o kon DOH, kag Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA nga amo ang magapamuno sa pagpetuman sang safety, health kag traffic management measures sa mga buluthuan. Tutuka naman sang Department of Transportation o kon DOH TR ang flow o kundalagan sa mga commuters sa pagsugod sang klase, samtang ang Department of Information and Communications Technology o kung DICT kag National Telecommunications Commission o kan NTC magabulig sa pagpabaskog sang communication kag connectivity services. Nakastandby man ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC para sa posible nga epekto sang malain nga panahon sa iban kag iban pa nga emergency situation sa panahon sang school opening. Samtang ginmando naman o kung ginmanduan naman ang Meralco kag Metropolitan Waterworks and Sewerage System o kung MWSS nga siguraduhon ang bastante nga supply sang kuryente kag tubig sa mga eskwelahan, agud mas mapadali ang pag-responde sa mga concern sa mga ginikanan kag estudyante. Mag-operate man ang Uplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center pinaagi sa hotlines, text messaging, email kag social media platforms halin sa central, regional, division hasta sa school levels. Ginpanugyan naman sang DepEd sa publiko nga magkooperar agud mangin matawhay kag safe ang pagbukas sang klase subong nga tuig.
1: Balita 12:33.
0: Nagapabilin nga nagapangunang kabangdanan sang kamatayon sa Pilipinas sa tuong 2025 ang ischemic heart disease suno sa ginpagwa nga provincial report sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Sandig sa report sang PSA nga ginpagwa subong nga semana, nagalabot sa 111,896 ang na-record nga na kaso sa mga nagtaliwan bangod sa ischemic heart disease halin Enero hasta Nobyembre 2025 nga equivalent sang 19.7% sang kabilugan nga numero sa mga nagtaliwan sa Pilipinas sunod sa United States National Institutes of Health o kon NIH ang ischemic heart disease kondisyon kon sa diin hindi bastante ang supply sang dugo sa heart muscle nga nagadulot sang kakulang sang oxygen. Masami ini cause sang pagsupot sang fatty plaques sa coronary arteries nga nagabara sa blood vessels. Nagapangaduha sa listahan ang neoplasms nga may 64,864 nga pagkapatay o kon 11.4% suno pa sa NIH. Ini nagahibalo sa abnormal nga pagdamo sang selula nga nagaresulta sa bukol o kon tumor kung hindi mapatay ang mga selula sa nagakaigo nga oras. Ara sa ikatatlo nga pwesto naman ang cerebrovascular disease nga may 55,756 kakaso o kon 9.8% sang kabilugan nga nagtaliwan. Sunod sa American Association of Neurological Surgeons, kalakip diri ang stroke, stenosis, sa naglain-lain nga ugat sa utok, aneurysm, kag vascular malformations. Sunod pa sa PSA, nagapabilin nga pareho ang top 3 causes of death kung ipaanggid sa tong 2024 sa pareho nga panahon. Samtang ara sa ikaapat ang pneumonia nga may 38,607 kakaso kung equivalent sang 6.8%. Samtang panglima ang diabetes mellitus nga may 34,611 ang nagtaliwan o kung 6.1%. Sandig naman sa World Health Organization, ang pneumonia, isa ka acute respiratory infection nga dulot sang virus o kon bakterya, samtang ang diabetes mellitus, isa ka chronic metabolic disease nga may mataas nga level sang blood sugar. Ginklaro naman sang PSA nga ang datos nagasakop lamang sa mga pagkapatay sa Pilipinas halin Enero hasta Nobyembre 2025 base sa mga report nga na proseso hasta Marso 31 sa sininga tuig 2026 kag mahimo pa nga magbag-o ang ila datos sa ipagwa naman para sa Enero 2027.
1: Balita 1233.
0: Hatag kita sa Balita International, naglabot na sa 13 katao sang Andes hantavirus ang na-record kalakip ang tatlo ka nagtaliwan case o kon case fatality ratio to ang 23%. Sa kabilugan, 11 kakaso ang kumpirmado sa laboratorio sang duha ka ang ginakabig nga probable cases. Inina ang ikaapat nga report na hanungod sa outbreak nga may kahilabtanan sa cruise ship travel matapos gihin pabalo sa World Health Organization o WHO sa tong Mayo 2 ang mga kaso sang lala nga respiratory illness sa barko nga MV Hondius. Halin sa ulihing report sa tong Mayo 13, tatlo kabag-o nga kumpirmado nga kaso ang na-report halin sa Canada, Netherlands kag Spain. Ang sa tong inclusive case halin sa US na pamatud-an nga negatibo kaging kakasna sa listahan. Tanan nga kaso halin sa mga pasahero o kon crew sang amo nga barko. Bangod sa manubo nga incubation period nga nagalabot lamang sang 6 ka semana, ginalauman nga may mga bag-o nga kaso pa nga magagwa hasta matapos ang amo nga panahon. Pinaagi sa International Health Regulations 2005, nakigangot na ang mga national IHR focal points agod suportahan ang international contracting, tracing, kag monitoring efforts. Suno pa sa WHO, manubo ang delikado sang outbreak sa global population apang padayon nila nga bantayan ang epidemiological situation kag maghatag sang update kon kinahanglanon.
1: Balita 1233.
0: Nagpaandam ang Estados Unidos sa Oman batok sa anuman nga tikang nga magbutang sang tol o kon balayran sa pag-agi sa Strait of Hormuz. Kagin sila nga butangan sinisang penalidad ang sinuman nga mangin katuwang o kon imbolbado sa sininga lihok. Gin sila ni US Treasury Secretary Scott Bessent nga agresibo nga lagson sa ahensya ang mga individual o kon grupo nga direkta o kon indirekta nga involved sa pagpatuman sang tol o kon balayran sa among strait. Samtang ginsiling naman ni US President Donald Trump nga wala may isa kapungsod nga dapat mag-intra o kon mag-control sa Hormuz Strait nga isa sa pinaka-importante nga alagyan sang langis sa bugos nga kalibutan. Ginpaandaman man ni Trump ang Oman sa tunga sang isyo sa pihak sang madugay na nga kaangtanan militar kag pang-ekonomiya sang duha kapungsod. Sa pihak sini wala naman sang official nga paathag diri ang Oman na hanungod sa anuman nga plano sang joint control sang Strait of Hormuz kaupod sang Iran. So buman, ginsiling sang Oman nga nakighambal ini sa Tehran may kahilabtanan sang hilway nga paglayag sa among kadagatan. Nagpabutsyag naman sang pag-isa ang Iran sa Oman matapos ini nga batikuson ang ginasiling pamahog halin sa mga official sang Amerika.
1: Balita 1233.
0: Kag sa balita sa sports, Quezon City napili bilang masunod nga host sang palarong pambansa. Napili ang Quezon City bilang masunod nga host sang palarong pambansa 2027. Ginkumpirma ni Department of Education DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga may-ara na sila sang koordinasyon sa Quezon City Government na hanungod sa hosting nila sang 67th edition sang annual multi-sport event. Sa maabot nga closing ceremony, magakadto ang delegasyon sa Quezon City para sa turnover sang hosting sang nasambit nga sporting event. May dumduman nga ang host subong nga tuig sang palarong pambansa ang Agusan del Sur kung sa diin masobra 13,000 ka mga estudyante nga atleta ang nakigbahin.
1: Balita 1233.
0: Kagamit ang mga nagpangunang gabalita para sa sining oras. Para sa balita 1233, sini ang inyong managbalita Ruth Clower. Para naman sa atin pahanumdom, Filipos 2:2, nagasinay ang pulong sang Dios, maghigugmaanay ka mo kag maghiliusa, kabay pa nga mag-isa ang inyo mga panghuna-huna, katuyuan kag tagipusoon.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Ebanghelista Paul Mortis
3: at Beth Flores.
2: Amen.
3: Maganda.
2: Para tayong mga monks.
3: O, di ba? Mga ganyan. Pagmalahin kayo. Okay po. Kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Friday po kasi ngayon, kaya masaya na naman po kami ng tatay ko.
2: Amen!
3: Alam niya, alam niya.
2: Isang linggo na naman
3: yes,
2: tayo.
3: Yes! Yes! At totoo po yan. Pag may isang linggo tayo na we've been through it, yan.
2: Victory yun.
3: Apo. At saka huwag niyo pong isipin na wala kami mga challenges, ha? Nako, meron po yan. Pero the Lord is so good.
2: Tao rin ho kami.
3: So dapat tama, Daddy, sa simula pa lang kumanta na po tayo. Ano? Doon sa ating mga kaibigan diyan sa Nagkarlan, alam niyo na kung sino kayo. Ayan, mga ano natin 'yan mga ka-listeners natin 'yan. So, handa na po kayo, kanta na po tayo. Thank God it's Friday.
2: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
3: Praise the Lord. Ayan. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS on a Friday. Kasi masaya tayo, nakaabot na tayo ng Friday. So, salamat sa Panginoon. Ano, the Lord is good. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center. Mula po yan sa Pasig na ibinabato po naman ng ating Bukawi transmitter. So kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at kayo po ay nakikinig transistor radio, PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po sa DYVS sa Bacolod. So sa ating mga kaibigan dyan sa Visayas region, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung kayo naman po ay matlakas ang internet at Facebook live stream naman ang inyong gamit, mula po Apari hanggang Kulo, kuhang-kuha nyo yung ating program. At hindi lang po kayo, kundi yung ating mga kaagapay at kagabay na nandyan din po naman sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Salamat sa Lord sa technology talaga. Ano, dyan, sa ganyang pamamaraan ay naririnig at nagkakaroon tayo ng talakayan, di ba? Magkakasama tayo. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, insight, encouragement, minsan rebuke, no? Para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag po kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kay hagdan ng makalangit na mga awitin at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin, easy ways to show kids you love them. Diba po? Ito naman, ang tip naman natin ngayon, know who their friends are. Namin at kilalanin natin kung sino po yung kanilang mga kaibigan. Kailangan daw po mag-effort tayo bilang mga magulang na kilalanin yung mga kaibigan at ano yung pangalan ng ating mga anak. Boom na ata ako dito. Hindi lang yung classmate niya na nakatira sa ganito o kaya yung classmate niya na mahilig sa purple, yun ganon. At siguraduhin daw pong nagtatanong tayo patungkol sa kanila. Okay. So bilang dagdag kaalaman, may nakita na naman akong article, sabi nga ganon, Getting to Know Your Child's Friends, Tips for Parents. Mula po sa healthychildren.org. Ayon po sa article na ito, ang pakikipagkaibigan o friendship ay nagkakaroon daw po ng bagong kahulugan at importance habang lumalaki yung ating mga anak. And that is true. Ang close friendships ay nag-i-involve ng intense feelings, natututo silang magtiwala, natututong mag-criticize na merong katapatan, at nagiging secure sila, yung feeling of security sa labas ng tahanan natin o ng pamilya. At habang dumadami daw po ang mga kaibigan ng ating mga anak at lumalawak ang range ng interest at activities, maaari daw pong mas maraming panahon ng ating mga anak na nasa labas ng ating tahanan. So, sa pamamagitan po na pagkakilala natin sa mga malapit na kaibigan ng ating mga anak, marami po yung ating matututunan, hindi lang po patungkol sa mga kaibigan nila, kundi patungkol din sa ating mga anak. So, and ito po yung isa, mga tips, sabi niyang ganun, kilalanin ang mga kaibigan ng ating mga anak. Totoo yun. Know them by name. Iniisip ko nga kung kilala ko nga ba sila eh. Kasi usually ako, face recognition po ako talaga lagi eh. Pangalawa, makipag-usap sa kanila. Ayan, pag nandiyan yung mga kaanak ng mga kaibigan ng mga anak mo, labas, kumustahin, ganon. Lapitan sila sa mga community o school events, hindi lang sa bahay. Pag nakita mo sa school o nakita mo dyan sa labas o kaya sa palengke, kamustahin, no? Para nare-recognize mo sila. Alamin kung ano yung ginagawa nila at ng inyong anak kapag sila ay magkakasama. Diba po? That's a very nice thing to know. Ipaalam sa ating mga anak na welcome ang kanilang mga kaibigan sa ating tahanan. So pag-usapan, diba kung magdadala nga ng mga kaibigan sa bahay, pag-usapan ng mga house rules bago pumunta ang mga kaibigan sa bahay. Ipaalam sa ating mga anak na at sa kanyang mga kaibigan at mga magulang ng mga kaibigan na laging merong matanda sa bahay kapag nandun sila. So alamin ko ano yung mga nangyayari o mangyayari sa pamamagitan ng ating nakikita, naririnig at nakikipag-usap sa kanila kung ano yung kanilang ginagawa. Oftentimes po sa amin, kapag may planong dalhin yung mga kaibigan nila, anong gagawin? Sabi, gagawa po kami ng project. O yun yung mga ano, okay hanggang kailan? Kailan ba? Ilang araw ba yan? O kaya meron naman din po, anong gagawin? Pag sinabi, manonood lang po kami o kaya maglalaro kami, okay lang yon. So maging informed po tayo sa kanila, pero dapat low profile, hindi yung nanghihimasok tayo sa kanila. Ano po, mas maganda yung, you know, low profile lang. So ito naman din po, sabing ganun, kailangan din daw pong ipaalam sa ating mga anak na kailangan sila, sumusunod din sila sa guidelines kapag invited ang ating anak sa bahay ng kaibigan. Tapos maganda rin po na alamin ang house rules sa bahay na pupuntahan at alamin kung sino yung naroon. Magulang, mga kuya, ate. Alamin kung ano yung plano sa pagpunta doon. No? The other way around naman ito. No? So kausapin ng anak patungkol sa mga bagay na mahalaga para sa atin. Like for example, no guns, no violent TV and video games, walang wine, walang smoking, walang drugs. And dapat clear po yan sa ating mga anak. So maglaan ng panahon para mag-review ng behavior. Ano ba yung behaviors na healthy? Ano ba yung behaviors na dangerous? So also, kung iyong anak ay walang sariling cellphone, okay? Which I doubt, no? Siguraduhin may telephone number po tayo na maaari siyang makausap. O kaya may telephone yung bahay. So kung may mga pagbabago sa plano, naku, kailangan po ipaalam sa atin. Oftentimes, our kids doesn't do that. Or our kids don't do that. So dapat alam natin. Mabibigla na lang tayo kung nasaan na sila. So kung ihahati ng kaibigan sa bahay, labasin, kumustahin po yung mga magulang na naghatid sa kanya. At kung hindi tayo ma-reach, alam ba, hindi tayo ma-reach, kailangan may contact information ng ating mga anak at yung mga tao na maaari niyang makontakt sa panahon po ng emergency. That is so true. So nakikita natin na napakahalaga po talaga. So Lagi nating sinasabi, communication is the key. Ang pag-uusap ang susi. Ang maayos na communication at maliwanag na expectation, makakatulong po sa mga magulang at mga anak sa pagtitiwala na ligtas sila kahit kasama nila yung kanilang mga friends. Ito po ang naging prinsipyo namin sa aming mga anak. Pwede po silang magdala ng kanilang mga classmates sa bahay para mag-aaral, gumawa ng project at kahit sa kanilang pleasure. Pleasure meaning watching movies dito sa bahay, playing games, pwede po yon. Kailangan lang po nilang ipaalam sa amin kung kailan para po ready kami. Kasi mas gusto po namin na makita ang mga kaibigan o mga classmates ng aming mga anak dahil kung nasa bahay sila, mas safe sila, di ba? Nung nasa high school po sila, okay lang na kami ang taya sa kanilang mga merienda. Nagpapa-deliver lang po kami para hindi na kami ang magluluto. At sila naman po ang maghuhugas ng mga pinggan, maglilinis ng bahay pagkatapos ng kanilang project o pag-alis ng kanilang mga classmates. Na-appreciate din po namin ang mga parents ng kanilang mga classmates na inihahatid ng kanilang mga anak sa aming bahay at nakikipagkwentuhan sa amin. Alam nyo, nagiging mga kaibigan din namin sila. Kaya po mga kaagapay, huwag na hayaan lang natin ang ating mga anak. Alam nyo yun, hindi na uwi ng bahay, matagal na. Kapag ganyan po kasi, ang nangyayari, baka ang bahay natin hindi safe place para sa kanila. So kilalanin po ang kanilang mga kasama at mga kaibigan. Anyayahan sila sa bahay. Maging welcome sila para mas nakikita natin ang kanilang mga ginagawa. At sa ganitong pamamaraan, makikita ng ating mga anak na tunay na mahal natin sila dahil nais nating maging involved sa kanilang social life. So, mga parents, na laging maging safe place. Okay, gawin natin laging safe place ang ating tahanan para po sa ating mga anak at sa kanilang mga kaibigan. Huwag po yung kakalimutan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen, anak. Talaga, kailangan yun. Magandang maging magkakilanlan sa bahay at hindi sa labas ng bahay at ipakita na involved tayo sa kanila. Right? Dahil ang ating manlalalang ay walang hanggang Diyos. Kung kaya't ang ating katapusan ay laging walang hanggan, maging ito ay panglangit o pang sa kabilaman na walang iba kundi ang impyerno. Ito ang una, walang hanggang apoy. Wow, ito yung pang impyerno. Mateo 25:41. Tapos sasabihin niya sa mga taong nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos, doon kayo sa impyerno na inihanda para sa devil at mga angels niya. Kasi pinagsabihan ito ng Diyos sila dahil ang pinili nila ay hindi ang Diyos kundi ang Diablo. Dahil naglalaban naman talaga, nagko-competition yung dalawa. Ngayon, sino ang pipiliin mo? Ay ngayon, itong mga ito, pinili yung Diablo. Kung kaya't ano ang resulta? Pangalawa, walang hanggang paghatol. Yun ang sabi. Hebreo 6:2, yung mga teachings tungkol sa baptism, pagpapatong ng mga kamay, muling pagbubuhay ng mga patay, at sa tatanggaping judgment na pang walang hanggan. Pangatlo, walang hanggang kaparusahan pag yun ang iyong pinili. Mateo 25:46, itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid. Ikaapat, ang usok-usok ng kanilang paghihirap ay tumataas sa walang hanggan. Revelation 14:11, walang tigil ang pagpapahirap sa mga sumamba sa halimaw at sa mga rebolto nito. At may marka ng pangalan ito. Walang katapusan ang pag-akyat ng usok galing sa apoy na nagpapahirap sa kanila. Wow, ito po yung sa kabila. Opo, sinusunog ng walang tigil. Revelation 20:10, tapos itinapon sa lawang apoy at sulfur yung devil na lumuko sa kanila, at doon din tinapon ang halimaw at ang peking prophet araw-gabi para rusahan pahihirapan doon magpakailanman ang peking tatlong persona ng kasamaan. Fair lagi ang Diyos, nagpapala at nagpaparusa din. At nasa atin ang pagpili. Nais mo ang parusa, ay di piliin ang Diablo. Nais mo ang pagpapala, ay di piliin si Jesus. Kasi naman, itong si Jesus ang lahat-lahat sa atin, ang Diablo naman ang talagang kontrabida laban sa atin. Ngayon, sino ang sasamahan mo? Eh kung matino ang isip natin, aba, eh pipiliin natin si Jesus. Dahil talaga namang siya ang nagpapala at nagpaparusa din sa mga taong siya'y tinanggihan. Kaya huwag tanggihan sa Jesus, lapit na at makipag-ugnay kay Jesus sapagkat siya lang naman talaga ang katotohanan at ang, you know, ang lahat-lahat at siya ang daan at buhay. Pili na. Piliin na si Jesus at ayos ka. Di ba anak?
3: Opo, Ama. Totoo yun. Ako. Alam niyo po, pag lagi kong pong binabanggit sa inyo, di ba, yung favorite ko po yun, for God has given us everything pertaining to life and godliness. Binigay na ni Lord lahat. Salvation. Paano tayo lalago? Banal na kasulatan. Holy Spirit. Andiyan na lahat.
2: Amen. Tatanggapin na lang sa pananampalataya.
3: Tatanggapin sa pananampalataya at magdidesisyon na susunod ako sa plano ni Lord. Yun. Yun. Susunod ako sa disenyo ni Lord. Susunod ako sa mamumuhay ako. I will live by God's design in my life. Yun yung dahilan kasi bakit ang dami-dami pong mga tao na hindi sila happy sa kanilang profession. Hindi sila happy sa kanilang buhay. Hindi sila happy dun. Kahit sabi mo nang marami silang pera, pero hindi pa rin sila happy. Maaring nasa maling lugar sila eh. Una, spiritually. Yun, di ba po, yung kaugnayan sa Panginoon. Maaring wala silang kaugnayan sa Panginoon. Kung ikaw, wala tayong kaugnayan sa designer ng ating buhay, eh, ano, what's life? What is life all about? Diba? So first, if we know the designer of our life and we know what is His design for us, ay kahit tumanda tayo, ay masaya. Diba po? Kasi alam natin na sumusunod tayo sa plano ng Panginoon. And that is why ako talaga, I always love those words, live by God's design. Mabuhay tayo sa disenyo ng Panginoon. Kasi bawat isa sa atin, may kanya-kanyang design si Lord. Hindi yan, lagi po yung hindi po uniformity. Di ba? Hindi pare-pareho. Merong iba't ibang design si Lord.
2: Pero yun ang divino plano niya.
3: Yun yung divine plan. Yung divine plan ni Lord sa bawat isa sa atin. Si Lord, ang plano ng Diyos kay Jesus, maging Savior. Siya lang yun. Wala nang iba. Kaya kung may mga nakikinig at gusto, may pinapakinggan tayo na sinasabi na sila yung Messiah, ay nako, hindi po yun. Si Lord lang po yun, ang Panginoong Jesus lang.
2: Ang panahon niya, misayang.
3: Alam niyo, Dad, meron kami pinapanood ngayon sa Netflix ni Kuya Nes. Netflix
2: okay,
3: pa.
2: Okay, ano yun?
3: Patungkol po dun sa mga tao, sa iba, primarily sa Korea kasi, yung maraming nag-claim na sila yung Messiah. Tapos maraming sumusunod sa kanila. So parang investigative journalism yung nangyari.
2: Eh, misayang nga yan, misayang.
3: Ang dami pala, Dad. Ang dami talaga.
2: Ano, hindi ba yun ang prophecy? Yun naman ang sinabi talaga.
3: Tapos, grabe. Tapos, kitang-kita mo kung paano nila kinukuha ang pera ng tao. Paano nila dinideceive? Yun pala. Paano nila dinideceive ang kanilang mga followers? Kasi, ang sinasabi nila, sila yung Savior, sila yung Messiah.
2: Minsan pag napaniwala sila, ay talagang bukas na bukas siya.
3: Madideceive talaga. Habang pinapanood nga namin ni Ness, alam niyo po, hindi ako nanonood na may subtitle. Pero yung panahon na yon, nanood ako kasi sabi ko, in the name of God, pero may betrayal. Yung dun talaga, sakit ng puso ko, pero I watched. Sabi ko, grabe pala talaga. At hindi lang naman po sa atin, di ba? Marami lang po.
2: Napakaraming relihiyon. Pero sa maraming relihiyon lang, dadalwa lang ang paghahati. Yung relihiyong itinayo ng tao at yung relihiyong itinayo ng Diyos.
3: Opo.
2: Doon tayo kakampi sa relihiyong itinayo ng Diyos.
3: Opo.
2: Ay sino yung? Si Jesus Christ.
3: Opo.
2: Ang relihiyo, ibig sabihin to reconnect.
3: Opo.
2: So, it's not tayo, yun, lalapit na relihiyon kay Jesus. Kasi siya
3: Opo.
2: Ang tunay na relihiyon to be Opo. Reconnected sa Ama. Amen!
3: Amen,
2: so,
3: Dad.
2: Pili na. Amen.
3: Pray na po tayo, Dad.
2: Ay, sige. Napahaba na.
3: Apo.
2: Okay,
3: let
2: sige.
3: Us pray. Panginoon, salamat po. Ang to be reconnected with God is only through you alone.
2: Amen.
3: Ikaw po nagsabi, you are the way, the truth, and the life.
2: Amen.
3: No one comes to the Father except by you. Yun po yung aming paninindigan, Panginoon.
2: Amen.
3: And thank you. Thank you, Heavenly Father, for your great love for us. Thank you, Jesus, for dying on the cross. Thank you, Holy Spirit, for your work of sanctification in our hearts. Binabago mo kami, tinuturuan mo kami until we see you all face to face. Yun talaga,
2: Amen.
3: Panginoon. Yun ang aming pong dalangin. So, Lord, today, continue to transform our lives, Panginoon, for your glory and your honor. Panginoon, today, salamat po sa aming mga kaibigan, si Ate Marie de Jesus, salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, patuloy na pagpapala sa kanya. Kay Kim Padilla Aki, kay Michael San Gabriel, kay Zenny Gutierrez, sa aking kaibigan, si Russell Martinito, salamat po sa kanyang buhay. Naalala ko rin po paano si Ate Beth Martinito, sila Joy, yung buong pamilya po, sila Herbert, Lord, mga kaibigan namin sila since way, way back. And nagpapasalamat po ako dahil ang pangalan kong Beth ay galing kay Ate Beth. Lord, thank you so much for that. Ganun din po kay Danny Cortista Uy and also kay Diane Kaasi. Lord, salamat po. Tomorrow naman po, thank you, Lord. We celebrate ng buhay ni Ate Luz Cabillan, ni Ate Rosalie Doria Plantilla, ganun din po si Ganeo Mendoza. Salamat po, Panginoon, talaga sa mga kaibigang ito. So, Lord, dalangin ko, patuloy na pagpapala mo, Panginoon. Thank you, Lord, dahil you have been so good to us. At dalangin namin patuloy, Panginoon, hindi man po nabanggit namin ang kanilang mga pangalan, but Lord, we pray for your overflowing blessings sa mga nagsiselebrate ng birthday at nagsiselebrate ng anniversary. Father, may we learn to always count our blessings. Patuloy na magpasalamat dahil yun po yung hinihingi mo sa amin, that we offer to you a sacrifice of praise and thanksgiving. So Lord, maraming maraming pong salamat. Ikaw po ang gumabay sa amin throughout the day at patuloy na manguna sa aming buhay. Marami pong salamat.
2: Dakilang Diyos, maraming salamat. Ang iyong salita ay very clear. Sinabi mo, Panginoon, ang lahat ng relihiyon na itinayo ng tao dito sa lupa ay hindi makakarating sa langit. For all have sinned and come short. Puro short. Datapwat ang relihiyong iyong ipinadala mula sa langit patungo sa lupa in the person of Jesus Christ, siya ang tamang relihiyon na dapat kami kakabit. At kung kami connected sa Kanya, mayroon kaming relasyon. At ang lahat ng taong may relasyon, yun ang bumubuo ng katawan ni Jesus, the body of Jesus Christ. Ngayon, piliin ang tao kung sino ang kanyang dapat lalapitan. Walang iba kundi si Jesus Christ. Lord, marami pong salamat. Pagpalain ang mensaheng ito at ang mga taong nag-iisip kung sinong pipiliin, come to Jesus Christ, the true reconnector. To God the Father, the true religion. In Jesus' name, amen and amen and amen.
3: So, mamili. Yun po talaga yun.
2: Tingnan mo nga naman ang biyaya ng
3: Apo. So, ito po si Beth Flores. Lagi pang nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, nating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At Anuel Mendoza po kasama ating gabay barkada sa Broadcast Engineering, Radyo TV, ProTech, Bokawe Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po sa aming tahanan.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang tunay na relihiyon ng inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, hindi pala, hanggang sa Lunes na muli at darating ang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.

0: 上，好吗？好像小鸟们在洗澡，哎，
1: 每次洗澡时。

有谁能告诉我，这超级肥皂是从哪来的？

0: 主啊，我们爱您，感谢您，我们要尽心尽意尽力地来赞美你。
1: 来吧，让我们一起来赞美主。

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

kapurihan ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Kung magalaw sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa pato.

Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalago ang

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang programang Kamalayan at ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Ang atin hong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tunay na relasyon sa Diyos. Alam niyo po, marami ang bumabalakid sa ating ugnayan sa Diyos at ilan sa mga bagay na ito ay maaari po nating alisin o pagtagumpayan. Kabilang po dyan ang kasalanan na pwede natin pagsisihan, nariyan po ang mga hadlang na marahil hindi naman natin maituturing na kasalanan, pero pag hindi natin nabantayan, ang mga ito po ay nakakasama sa ating buhay. Kagaya po ng ano? Well, halimbawa po, yung araw-araw nating nakikita at marahil ginagawa, marami pong tao abala sa kanilang mga gadgets. Alam nyo, meron ako nabasang statistics tungkol dyan, ano? Lumalabas po na kapag tayo po ay gumagamit ng ating gadget sa walang kabuluhan, sabihin na natin just for entertainment or para ubusin ang oras, alam niyo ba na if you do that for 2 hours a day, 2 oras sa isang araw, sa isang buong taon, ang nawawala sa iyo ay isang buwan. Imagine niyo na 2 hours a day, ang equivalent po sa isang taon, ay isang buong buwan. Can you imagine, ano? Para bang sasabihin natin, saglit lang, konti na lang, sandali lang ito, pero magugulat po kayo na sa loob ng isang taon, pag tinuloy-tuloy nyo yung habit na meron tayong sinasayang na 2 oras kada araw, ang total accumulated time na ating nasayang is equivalent to 1 month. Grabe, ano? Hindi natin siguro nare-realize yan at ang masaklap ito. Baka nga hindi lamang 2 oras isang araw ang ating nasasayang. Na-imagine niyo po ba yun na yung isang buong buwan sa isang taon ang nawawala? Napakalaki at napakahabang panahon yan. So ang ibig sabihin yan, in 12 years ay isang buong taon ang nawawala. Grabe, ano? Kaya nga, bukod pa dyan, syempre, yung ibang mga kaabalahan natin na marahil po ay hindi tayo intentional sa paggamit sa mga ito. Kaya nga, may mga bagay na dapat pagsisihan, kasalanan po nandyan, may mga bagay na dapat bawasan, may mga bagay na dapat pag-ingatan. Para sa ganoon, lumago tayo sa ugnayan natin sa Panginoon. At isang paraan para tayo po ay lumago ay ang pagsisiyasat. Di ho ba? Pagsisiyasat, alimbang mga bagay sa aking buhay ang hindi na marapat manatili at paano ko ba ito maiaalis? Napakaganda po yung sinabi sa Psalm 139 na kung saan ating inaral nung nakalipas na mga pagtatalakay, "Search me, O God. Know my heart. Point out anything in me that offends you." Kaya po napakabigat nitong talatang ito dahil pinapakita po ang katotohanan na may mga pagkakataon po na nakaka-offend na pala sa ating Panginoon pero hindi natin namamalayan. offensive na pala sa Panginoon, pero pinananatili pa natin sa ating buhay. Hindi na pala marapat sa ating buhay, pero nariyan pa rin siya. Kaya kinakailangan po natin ang tuloy-tuloy na pagsisiyasat para kung anuman ang hindi kalugod-lugod, ito po ay ating mapagtagumpayan. Ngayon, sa ating pag-aaral ay gusto ko pong tingnan natin ano ba ang pakinabang ng pagsunod sa ating Panginoon. Alam nyo kasi, pag pinag-uusapan po ang pagsunod, obedience, para bang ang dating sa tao napakabigat? Well, siguro totoo naman. Mabigat in several ways. Ano po? Una, mabigat dahil alam naman natin na ang pagdidisiplina sa sarili ay nangangahulugan na meron po tayong dapat extra na gawin at may mga bagay na dapat tanggalin. Di ba? Kagaya po, halimbawa, kung gusto nyong maging healthy dahil ang sabi ng doktor ay kinakailangan ay i-improve ang kalusugan. Hindi ho ba't dalawang bagay yan? May mga bagay na hindi mo kakainin, iiwasan, at kadalasan yan yung mga masasarap, at merong conscious effort para gawin yung nararapat. At kadalasan po, yan ang hirap dyan. May mga bagay na dapat isuko, tanggalin, pero hindi po natin maalis, at may mga bagay naman na kinakailangan nating idagdag na kadalasan po hindi naman natin magawa. Kaya napaka-importante po na talagang mag-evaluate sa ating buhay, magkaroon ng wastong pananaw tungkol po sa pagsunod at ano ba ang pakinabang nito. Dito po sa Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 3. And by the way, ang Deuteronomy po ay sinulat bilang panghuli doon po sa first five books ng Old Testament. And then ito po ay dudugtong na doon sa pagpasok nila sa Promised Land. Kaya ho, pag binasa nyo ang Deuteronomy, marami po rito ay mga paalaala kung paano sila iningatan, ginabayan, pinatnubayan ng ating Panginoon, paano silang minahal. Reminder po ito, una, sa mga mas nakatatandang henerasyon na marami na kayong pinagdaanan, pero ang lahat ng ito ay merong pagsasakatuparan sa layunin ng Diyos. Merong patutunguhan ang mga bagay na ito. Pangalawa, reminder din ito sa next generation na marahil ay hindi na po aware doon sa mga naunang kaganapan na sila po ay pinaaalalahanan na may mga bagay na nangyari sa nakaraan at itong mga nangyayari sa kasalukuyan ay hindi nagkataon, merong layunin ito. Kasi imagine ha, nasa wilderness po sila, papasok sa Promised Land. Kaya nga ang isang babala doon, pag pumasok na kayo roon, maging maingat kayo sa kasaganaan. Kasi ang tendency po, galing doon sa isang mahirap na kalagayan sa wilderness, at sinasabi po nating mahirap dahil alam naman natin yung harsh environment ng wilderness, pero kailangan din nating tandaan na yung provision ng Panginoon, sapat naman doon. Yun nga lang, kailangan nating alalahanin na may mga challenges din po talaga sa wilderness na kanilang kinaharap. Whereas doon po sa Promised Land, ay sabi nga, it is a land flowing with milk and honey. Kaya po, inuulit-ulit sa kanila, may mga bagay na kailangan niyong gawin para maprotektahan ang inyong sarili. At tandaan niyo po, hindi sila hinango mula po doon sa Egypt para lang dalin sa Promised Land, para lang mag-enjoy ng kasaganaan. Hindi po. Merong higher purpose ang Diyos. It's not only for them to be blessed in a land flowing with milk and honey. Ang purpose po doon ay makita nila ang layunin ng Panginoon, ma-establish po sila as a nation, and eventually fulfill God's plan for them. So dito po sa Deuteronomy, yung hamon na ituro sa next generation para maliwanagan, para mapaalalahanan, para maituwid, para magabayan patungo po sa tamang landas. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 1 to verse 3. These are the commands, decrees, regulations that the Lord your God commanded me to teach you. You must obey them in the land you are about to enter and occupy. And you and your children and grandchildren must fear the Lord as long as you live. If you obey all His decrees and commands, you will enjoy long life. Listen closely, Israel, and be careful to obey. then all will go well with you, and you will have many children in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Tingnan niyo po yun, ano? Binanggit yung mga salitang commands, decrees, regulations. Nakadalasan po, pag naiisip natin, parang ambigat dahil lang dating, may mga bawal, may pinagagawa. And keep in mind, wala namang pinagbawal ang Diyos na hindi naman sa ikabubuti natin. Wala naman siyang pinagawa na hindi rin para sa ikabubuti natin. Ibig sabihin, itong mga commands, decrees, and regulations na ito para sa ikabubuti natin. Kaya lang, kaya po negative ang tingin ng marami sa mga commands, decrees, and regulations. Hindi po dahil may problema sa mga ito. Ang problema po ay sa atin. We have a sinful nature. Meron tayong makasalanang pagkatao. At dahil po sa ating makasalanang pagkatao, ang tendency po natin ay ayawan, talikuran, iwasan ang mga bagay na makakabuti sa atin. Alam nyo, yan ang problem sa sinful nature. Tinuturuan tayo mag-enjoy sa mga bagay na mali at iwasan yung mga bagay na marapat. No? Tingnan nyo po ha, sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, ito po yung sinasabing desires of the sinful nature. Habang binabasa ko po, subukan yung isipin alin ba dito ang marapat, alin ang hindi. Tingnan niyo po ha, at magugulat kayo. Sabi po sa Galatians 5:19 to 21, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, kung mapapansin niyo po, ito yung mga bagay na gusto ng tao. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, etc. Ito yung mga bagay na nasa tao at ang mga bagay na ito sumisira ng buhay ng tao. Kaya sa mga nabanggit doon sa mahabang listahan, isa lang ang common denominator. Makasalanan po yan at dahil makasalanan ang mga bagay na yan, walang mabuting ibubunga yan. Kaya lang ang problem nga po dahil may sinful nature tayo, hindi lang sa hindi natin iniiwasan ang mga bagay na ito, because of the sinful nature, ginugusto pa natin to. Parang walang kaibahan yan sa isang addict, di ho ba? Pag ang isang tao ay addicted sa drugs, alam naman niya na masama yan para sa kanya. Alam mong masama yan para sa kanya. Pag pinigilan mo siya, sa kanyang tingin, ikaw pa masama. Hindi dahil masama ang intention mo, kundi dahil sa kanyang pagkalulong, nababaliktad ang pananaw. Inaalis mo ang isang bagay na sa kanya hindi makabubuti at sa kanyang paningin, bakit mo aalisin ang mga bagay na ito? So nakita niyo po yung nakakatakot na epekto, di ho ba? Kaya nga, sinasabi natin, ito ang magiging problem. Kung ang mga bagay na ito nananatili sa ating buhay, sa palagay niyo, paano tayo pagpapalain ng Diyos? Humihiling ka ng magandang kalusugan, eh nandyan yung drunkenness, no? Wild parties, ano po, at kung ano-ano pa. Paano ka naman bibigyan ng maayos na buhay at kalusugan kung yan ang nagpapatuloy sa iyong buhay? Gusto mo ng maayos na relationship? Baka nandyan po yung sexual immorality, impurity, lustful pleasures, jealousy, etc. O paano magkakaroon ng magandang relasyon kung ang kahilingan mo at yung mga ginagawa mo ay hindi tugma? Paano ka pagpapalain ng Diyos? Di ho ba? Baliktad eh. Kaya kinakailangan po natin yung presence ng Holy Spirit. We have to obey para kung ano yung kailangan sa ating buhay, yan ang makita, yan ang maganap para magawa po natin kung ano ang nais ng Panginoon. Kaya ang sabi po doon sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So mapapansin po natin na ito yung kailangan natin. Ito yung mga bagay na dapat nasa buhay natin. So ang ibig sabihin po, pagtaglay mo to, ito naman ang tanong, paano ka namang hindi pagpapalalain kung nasa iyo yan? Ang pagkakaroon po niyan, it will enrich your life. If you have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, paano kang hindi pagpapalain? Eh, yung mga sangkap na yan will improve relationships with other people. It will improve your marriage. It will improve your family life. It will improve your employer and employee relationship. It will bless your community. It will make you a blessing even sa church. It will glorify the Lord. So, ibig sabihin, pag nasa atin ang mga bagay na ito, nasa atin ang sangkap na kailangan para gumanda at maging maayos ang ating buhay. Kaya nga lang, eto, ang mga bagay na ito, hindi yan ang gusto ng sinful nature. Kaya nga sabi sa Galatians 5:17, di ba? The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Yan ang problem, mga kapatid. Pag meron tayong sinful nature na nagdo-dominate sa ating buhay, inaayawan kung ano yung gusto ng Diyos. Ginugusto kung ano yung ayaw ng Diyos. Kaya nga, kung nasa atin ang Spirit, then we can overcome. Kaya po talagang mapapansin nyo, minsan kung tutuusin, tama din yung sinabi ng isang author na marami sa ating mga problema ay mga self-inflicted problems. Mga problema na tayo ang may gawa, ginusto natin, at ang resulta po, tayo rin ang napapahamak dahil sa mga bagay na ito. Kaya napakaganda ng reminder sa atin that we need to obey. Kaya yung mga Israelites, going back dun sa kanilang karanasan, bakit daw kailangang sundin yung commands, decrees, regulations that the Lord has commanded? Ang sabi ng passage, so that you will enjoy a long life, that all may go well with you. Para sa ating ikabubuti, para sa ikakaayos ng ating buhay. Di po ba? Tingnan ninyo, isipin nyo lang yung Ten Commandments. So gusto lang natin i-clarify. Hindi natin susundin para maligtas. Hindi po. Ang pagsunod ay bilang tayo po ay naligtas na. So that's why we obey, because we are already saved. Hindi po natin sinusunod dyan to deserve yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya po pinasusunod tayo dyan dahil mahal tayo ng Panginoon. Let me clarify this. Meron po kaming mga anak at syempre mahal namin sila. May mga pinagbabawal, may mga pinagagawa sa kanila. At yung mga pinagbabawal at pinagagawa, maa-appreciate mo ito if you know na ito ay kaya binigay, kaya sinabi, para maging maayos ang buhay ng isang tao. So ganun din po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yung mga bagay na kanyang pinagagawa ay para sa ating ikabubuti. Kaya ho, pag tayo ay sumusunod, we benefit from obedience. Tayo ho ang nakikinabang. God is pleased, of course, and we benefit. May pakinabang sa atin. Ano po yung pakinabang? Nagiging magandang takbo ng buhay. E tingnan nyo po. Di ba? Kailangan pa bang sabihin na honor your father and mother? Sinabi po yan sa Ten Commandments. Iyan po yung mga bagay na kung gagawin natin, talagang magiging blessing sa atin. Magiging blessing din tayo sa iba. Huwag tayo maiinggit. Di ba? Naku, marami sa atin eh. Merong kasabihan na pagkaingit ay pikit. Di ba? Pikit. Huwag ka na lang tumingin. Pero alam naman natin na yung inggit nakakasira. Di po ba? Sa isang mundo na puro inggit, na-imagine yung epekto. Pero yan po ang paalala sa atin, mga kapatid. Isang napakagandang reminder na bilang mga mananampalataya, kinakailangan po nating pag-isipang napakaigi. Na yung pagsunod po natin will bring benefits to us. Tayo po ang makikinabang dyan. Kaya nga, ilang bagay ang marapat nating tandaan. Una, that God is love. No? Ang Diyos po ay pag-ibig. mahalagang bagay ito kasi sa totoo lang po, kagaya nung napag-aralan natin nung mga nakalipas, may mga times talaga na hindi lang natin naiintindihan yung pag-ibig eh. Minsan, halimbawa, ano, pagka yung mga anak ko ay nasosobrahan sa gadget, we tell them to stop. May mga times na, anak, hindi ko muna ilalabas yung cellphone o yung tablet kasi medyo mapaparami yung oras mo. So we limit that. Alam niyo po, minsan eh, yung bunso, mangilid-ngilid po ang luha na para bang masakit para sa kanya ang ma-deprive ng bagay na yon. Pero dahil bilang magulang, alam mong hindi ito makakabuti, so you set that limitation. Di po ba? Hindi dahil sa hindi mo sila mahal. Baliktad pa nga, ang totoo, dahil mahal mo sila. So may mga times na kaya mo naman pero hindi mo gagawin, at yung hindi mo paggawa, yung pag-deprive mo, is not an indication of anger, hatred, or lack of love for your children. Hindi po. In fact, it's the exact opposite. Kaya mo ginagawa yon para sa ikabubuti. So tayo po, we have to learn to understand God's love. And sometimes, hindi lang understand, we have to have faith. We have to have faith that God is love. Pananampalataya. Bakit? Kasi may mga times talaga, hindi natin maiintindihan. Kaya nga, pananampalataya ang kailangan. Nung isang pag-aaral natin, we talked about discipline. Nung ikaw ang dinidisiplina nung araw, ayaw mo ito. Pero nung nagmamature ka at nakita mo na dahil sa disiplina, nakikinabang ka, uy, now you appreciate. Isang bagay na matagal nang ginawa sa'yo, ngayon mo palang na-appreciate. Bakit? Eh kasi nga, dahil sa maturity na meron ka, yung bagay na dati na ginawa sa'yo na hindi mo ma-appreciate, now you understand better. O ano pa? Pag nagkaroon ka ng anak, i-implement mo rin yung discipline. Ano ho? Bakit? Eh kasi nga, nakita mong beneficial. O tingnan nyo yon. From the receiver of discipline, na hindi po tayo natutuwa, patungo sa nag-mature, so biglang na-appreciate yung discipline na dati ginawa, and then later on, meron ng mga responsibilidad sa mga anak, ikaw na ang implementer ng discipline. Paano nangyari yung journey na yon? Ano? Yan nga po ay dahil sa naunawaan na natin at nag-mature na tayo. So, God is love. You have to know that and you have to trust that. Have faith in that. Secondly, yung mga sinasabi ng Panginoon na pagbabawal, ito gagawin, don't take it negatively. Understand that it is an expression of God's love. Magpapahayag ng pagmamahal yun eh. Kaya kailangan i-align natin yung puso natin sa Panginoon para ma-appreciate natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. And thirdly, tandaan niyo po ito, obedience makes us benefit from the commands of God. Pag tayo po ay sumusunod, tayo rin ang nakikinabang. Yan po ang totoo dyan. Tayo po ang nalalagay sa maayos, tayo po ang nabibigyan ng kaayusan. Kaya ang challenge po para sa atin, let us be obedient to the Lord, let us follow His will, and let us be submissive to what God wants us to do. So sana po ay naging pagpapala ang pag-aaral na ito para sa bawat isa. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawilahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
4: Abyan! Feeling left out ka bala? Lonely? Full of worries? Best! Ari ang programa Visions of Hope. Ginadulong sa inyo sa Christian Foundation for Persons with Disabilities kagsang sininga istasyon, 1230

0: ng Manang. I'll help you, Manang. Ako
1: yes. So, Marga is one of the board passer from licensure. Ano tawag niya?
0: Licensure examination for teachers
1: last Friday. Congratulations!
0: Thank you.
1: Yeah. So, I'm sure may mga challenges mandito. How did you inform? Ano gani ang process when a blind person gets the board exam?
0: Same with the regular students man. Ma-fill up ka sa link. Tapos, dumahin mo ka Lerist account. Mm-hmm. Tapos, sa link niya na, may form. Mm-hmm. Tapos, ipamakutun ka if you have disability. Mm-hmm. Tapos, if yes. Tapos, may specific na daang ibutang mo, visual impairment. Mm-hmm. Doka same lang man, pero do may additional questions lang, may disability ka.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, nagtanto ka to sa office nila sa PRC. Mm-hmm. Pero since ako, nagtanto na ako sa PRC for payment, kaya hindi siya mag-proceed. Tapos, amo to, mapasa ka sa imong mga requirements, mm-hmm. mga TOR mo, pictures. Tapos, tawagan ka na, if na-review na nilang yung mga form, tawagan ka na, if visually impaired ka, na need mo assistance, tawagan ka na nila months before the exam,
1: yes.
0: pag days before the exam, pa i-follow up ka na nila.
1: Oh, so, may amo na tayo ng inclusive practices.
0: Yes. Oh. I-follow up ka na nila and habalan ka na nila sa imong dalon, which is ang recorder.
1: Mm-mm.
0: Recorder for you.
1: Ikaw mismo nag-provide
0: mo. Oo, mag-provide ka. And SD card, if ang recorder mo digital na, may memory card.
1: Uh-oh.
0: And magamit na siya during the board exam. Kay ang examinations, may duwa ka teachers. Ang isa, ma-shade siya. Ang isa mabasa sa question while ang board exam ongoing recorded na siya for them to know nga kung ang shade mo sakto siya sa ginsabat mo.
1: So while you are reading you're telling to your guide nga gin-provide nila ang answer. It is recorded. Oh, para may backup, no? May inclusive practice na especially. So kudos TRC. Thank you for that wonderful nga inclusive practice, especially sa aton nga mga students with visual impairment for an exam. And siguro, finally na lang. Wow, final na ganyan, no? Kadasig sa aton nga time. But this time, how did your faith in the Lord play a role in this success?
0: Again.
1: Paano nag-move ang Ginoo, especially this time sa imong pag-accomplish sa imong board exam? Ano nga mga challenges?
0: At first, abi ko hindi ko kuha board exam.
1: Okay.
0: Kaya I thought na since March pang exam, abi ko January ga start ang application. Pag-check ko sa November pa man yung nag-start. Tapos, sa January 15 yata ma-end. Pagkabalo ko, do January 6 na, 5 or 4, basta do after na New Year.
1: Mm-hmm.
0: Di pagkabalo ko, do wala pa pala office, o something ganon. Ang buko kay mama, alam mo, sa November pa manigaling nagsugod ang exam. Mm-hmm. Kumbali mama, timang ko tabi. Kaya ang TOR na daan, di ba? Do 1 month pa na before. Hambal mo ko ta kung paano mo na makuha. Tignan, bigid niya cool ba? Kuya, tapos ka pa si mama nga, let it be na lang. Kung hindi ka kakuha, hindi mo na pagpiliton. Kaya kabugat na makuha ka yung napilit mo.
1: Correct man.
0: Tapos, nagkato kami sa school. Hambal sang classmate po nga nagkuha na before, balaw. Ang balon, mga board exam lang. Kaya para 1 week or 2 weeks, ara na. Sang nagpa-PR, nag-una kami sa school. Hambal sa 13 ang mahatag ang TOR. Tapos nagkato kami sa PRC, ang akong appointment sa PRC, 15.
1: Alright.
0: The last day, nagid sang application. Pero nagambal ang bahay sa akin na if mag-ano ka, kung aran mo requirements, pwede ka na nangyakad to. Misa nung lapas schedule mo, kaya gina-accommodate ka kay

0: speed ang politika, gano'n. Tapos, sa mga 13 na, timing man, kapag abot na mo, naara na ako ng papers.
1: Wow.
0: Oo, ara na ganyan akong papers.
1: It was a divine appointment.
0: Oo. Tapos, ang bansang ni Mama, mag-retro lang sa PRC, ang bansang PRC, okay, na napasa, na nagatag na NOA. Tapos, namangkot ang babae sa akon, diin ka magusto mo ma... As in, out of the blue lang, blato ka conversation, ato ka pa rin,
1: yes,
0: yes. Namangkot siya, kung gusto mo, kung taking ka, din gusto mo, sa face-to-face or sa online. Okay. Ako, syempre, face-to-face para madamang-damanan ko. Tapos, namangkot na kami kung anong mga suksukun, ang bakula-hula ko ba, yung mga white back, ano, ng slacks. Tapos, hanggang pa nga, silutunga pa nilo, sa ano nga, may balo, dapat sa kabinet mo nakahanger nga, white bag o pa. Ang bal na mga nalakay si no. Ika ba mang kutaray kami sa balay, hindi man ko no ila. Tapos magisingan ko, kasize ko siya, actually medium.
1: Wow.
0: Bago-bago, pag-idya ang bayo. Tapos, nang pagka board exam na mismo, ang ako niya, out of the blue, dugol pilang siya ng gambal nga, may VI ko ba lang ano si Dante? Tapos ang bako sinuot ni sambal niya si Ruelo Lambayong. Kag siya man ang akon nga ako man ang nagbasa sa iya sa ikatatlo yung atake. Tapos nang joke pag ani ng principal sa akon nga malay mo swerte ko doon mo nablahaw. Tapos na amon ko nagpray kami nagpray before the exam. Tapos kabalok every ang sang ano ko sang before ko nag exam ang natandaan ko na perming ako ang verse Jeremiah 29:11.
1: Okay.
0: Oo. Tapos every time niya mag-answer ko sa exam, Lord, check ko ni bala Lord ang ako ng answer. Tudlo ko bala Lord, gigam ko na sa utok ko blahaw. Tapos sang wala ko tapos ang diyan eh grabe kita kun pang subo mabuklat it be na lang amba ko let go and
1: may
0: let
1: go items ikaw
0: tapos amo to sang dahulat na ko result up to the day nga sang Friday na grabe gid ang kulba tapos amo to sang ara na akong ngalan grabe gid yan nagbalik gid sa kun ang tanan-tanan nga grabe gid yan si Lord yung wala ikbigin pabayaan up alin sa application, pakato sa bio, asta sa ako nga proctor.
1: Yes, yes. What a testimony of faith and God's consistency in orchestrating things. Wow. And siguro on that, no, duka, amuna siyang, I believe, amuna siyang pinaka-boom of the climax, no? The climax of your story. And yeah, the rest is history. Last Friday, the exams, the results of the board exam was released. And your name was one of those.
0: Yes.
1: Wow, congratulations.
0: Thank you.
1: So what are the things that we will look forward and dream of as a licensed professional teacher?
0: Na maka payback naman ko sa mga students like me by teaching and loving them.
1: Yes, thank you, Lord. Wow. So may arat naman kita no additional nga professional teacher from the sector of persons with disabilities. And in behalf of Visions of Hope and CFPD Ministry, congratulations!
0: Thank you.
1: Yeah,
0: you're part of it.
1: Praise God. Glory to Him alone. Sige, so, siguro, since totoo na ganyan, wala na kita yung time, but I find highly valuable again and very meaningful conversations with you, Ms. Marga. And siguro to final lagi sa aton nga program, would you like to pray for our listeners, especially to the moms out there, families out there affected by disability?
0: Yes. Lord, thank you for this another wonderful day that you have given to us, Lord.
1: Yes.
0: Thank you sa opportunities and blessings that you showered upon us, Lord. Forgive our sins. Patawarin mo kami sa lahat sa pangunungan at pagpunghat ng pulong, Lord. Bless us. Lord, bless our family, our loved ones, and bless mo gid Lord ang mga gamasakit, heal them,
1: yes,
0: bless them and touch them, Lord. Bless mo ang mga tao, Lord, niya finding pa, Lord, some answers sa ilang questions. Be with them always and guide them, Lord. In Jesus' name, pray. Amen.
1: Amen. Miss Margaret Pasco, our licensed professional teacher, thank you so much for sharing your wonderful story, and I find it meaningful conversation as well here in Visions of Hope. Thank you so much. And Abyan, wala na kita sa tion. I want to leave you this verse found in Romans 15:13. Romans 15:13. May the God of hope fill you with joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you'll be abound in hope. Keep your visions and hope in the Lord. Kutub sa padason. This is your friend, Carla Pendon, saying, God bless and see you, Abyan!
2: Para sa inyong mga pamangkot kag suhestyon, mahimo lamang nga makig-angot sa Christian Foundation for Persons with Disabilities, care of Door Number 6, Rolly's Arcade, LaSalle Avenue, Bacolod City. You may call us at 708-4800 or check us on Facebook, facebook.com/cfpdinc, or email us at cfpdinc@gmail.com. Tugtug sa liwat!

0: Sir, tumawag po ang misis nyo. Ang sabi po niya, medyo gagabihin daw po siya ng uwi. Kasi may conference daw po silang ginagawa. Kayo na lang daw po ang bahala sa mga anak nyo.
1: Oh, sige, Ms. Reyes. Thank you. Paki-contact na lang yung maid namin sa bahay. Okay. Pakisabi, sila nung una ang bahala sa bahay at sa mga bata. Gagabihin din ako doon sa board meeting. Sige.
0: Opo, sir. Ito ang hirap talaga sa mag-asawa na parehong may karir. Sa umpisa ng kanilang pagsasama, syempre sweet pa yan. Pero makalipas ang 3-5 taon, puro trabaho na yan at karir ang nasa isip. Wala nang oras para sa isa't isa, pati na sa mga anak. Ito naman ang totoo, di ba? Hindi masama ang magkarir kung ito hindi makakaepekto sa pagsasama ng mag-asawa at ganoon din sa mga anak.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: sa aton mga abyan, suki naton sa kahanginan, mga suod naton nga kakilala kag mga tanan nga listeners ang aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo, ginatamyaw ko kamo sa ngalan sang aton Ginoong Jesucristo nga nag-atipan sa aton kag nagahimuno sang aton mga kinanglanon. Mayong hapon sa tanan mga utod, kamusta kamo? So sining tinion nag-TV kita na lang sa bulan sang Mayo kag sa masunod nga semana Hunyo na. Kadasig tod sang mga chimpo, no? No, ginahunos lang ang mga inadlaw. Ti Hunyo na, wala pa ta ka bakasyon. wala pa ta ka bakasyon, opening naman sang klase. Kay ti para sa aton sa simbahan kabalo man kamo mga utod nga ang aton nga summer kasimbahan can be, it is intended for vacation, but most of us sa ministry sa aton simbahan amo nang pinakasako bangod nga ara kita sa aton nga youth camp, ara kita sa aton nga vacation Bible school, no? Ang amon diri may tatlo, may apat kami ka vacation Bible school. Ti amo na, no? Siguro makapropahuay tanigawa sa bulan sang Hunyo since opening naman sang klase, no? Ati sige nang hilipay kita sina nga makaalagad kita sa Ginoo kag nga para sa ato ay tanagin na kabig nga kabudlayan tod, no? Oo, ang pag-serve sa Ginoo ay tanagin na kabig nga kabudlayan, kundi para sa ato niya mga utod, privilege ina nga makaserve kita sa aton Ginoo. So, thank you Lord for the time and the opportunity ginhatag mo sa amon. Makaalagad kami sa imo, makaservisyo, even Lord sa sining summer. Ka-minister kami sa ginatos ka kabataan, kagbisan pa sa amon nga camps, no? So, thank you Lord for the strength, thank you for the, you know, good health and sound mind ginahatag mo sa amon. Matutom kag nga maluluyon ka, kag maalwan ka, you are a gracious and a generous God. So, we serve you, we honor you, and thank you for loving us. In spite na hindi kami takos palang gaon kung kisa ano, pero ti salamat gid Ginoo nga you, we love you because you first love us. Thank you gid, salamat gid sa imo. In Jesus name, amen. Okay, sa sining hapon mga utod, ano naman ang aton nga istoryahan? For the month of May sa amon simbahan, we have the prayer emphasis month. So ang tanan nga sermon, ang Bible study, no, some of the Bible studies, mga Sunday school, ara kami naka-focus sa pagpangamuyo, no. Kay iti kabalo kita nga it has been said that prayer is the sword of the saints. Okay? Another thing is it has been said also that the prayer is the breath of the saints. Ang pagpangamuyo, kuno amuning espada sang mga Kristohanon. So amuning aton hinganiban, no? Kag ikaduha, ang pagpangamuyo amuning kunong aton pagginhawa. So when you stop breathing, you die. So amo man na sa prayer, no? When we start praying, we grow it, and eventually hindi kita productive nga mga Kristohanon. Ti sa sining hapon mga utod, updinyo ko mag-istoryanay kita sa nabasi ang aton pag-istoryahan diri sa Matthew chapter 7 verses 8 to verse 12 nga nagasiling diri. Matthew chapter 7 mga utod, verses 8 to verse 12, no? Ipadbad tani sa Ilonggo nagasiling, kay ang tagsa kag isa nga nagapangayo makabaton, kag ang tagsa kag isa nga nagapangita makakita gid, kag ang tagsa kag isa nga nagapanuktok pagabuksan. Verse 9, may ara bala nga tawo sa tunga ninyo nga kun ang iya bata mangayo sang tinapay, tagaan mo siya bala bato? Verse 10, o kung mangayo siya sang isda, tagaan mo siya manog. Verse 11. Gani nga bisan kita nga malaot sa aton kinaugali, makahibalo maghatag sang mga maayo nga butang sa aton kabataan. How much more, no? How much more? Ano pagid ayhan ang inyo Diyos nga amay nga yara sa langit nga makahibalo siya sa paghatag sang mga maayo nga butang sa ilang nga nagapangayo sa sini. Verse 12. Gani ang tanan nga butang subong aton ina ginapangayo, subong ihatag ina man sa aton. Kaya amoy ining kasuguan kagsang mga propeta. Kabayang Ginoo magpakamaayo sang iyang pulong, no? Sini nga hapon mga utod, let's talk about prayer. Kag may tatlo ko diri kabutang nga nakita nga sa sini nga bersikulo, no, ginatawag ko, ginatawag naton ini nga mga action words sa prayer, no, verb abi, no, action words sa prayer. Ang number one diri ang pagpangayo, okay, kaihatag. Ang pagpangita kay makita mo gid, kag ang pagpanuktok para nga buksan kita. So kung wala sang pagpanuktok, hindi ka man buksan. No? Kung hindi ka mangayo, paano kakaron makabaton? Okay? So ining mga butang nga ini, importante ini tod sa aton prayer life, no? Most often times gina-define naton ang prayer nga ang pagpangamuyo, pagpangayo. Basically amo gid man na siya tod, no? Ang pagpangamuyo, amo ang pagpangayo sa atong kinanglanon, bisan pagani sa ginhatag ni Lord Jesus Christ sa model prayer, no, ining baamay namon, yara ka sa mga langit, paghimayaon ang imong ngalan. There is a favorite line there that says, give us this day our daily bread. So ang pagpangamuyo, included na na ito, ara na na dira ang pagpangayo. Okay? Pero kung atin lang tawon ang model prayer, hindi lamang kita na confined, na ang prayer is not only confined sa pagpangayo. Kay upod sa pagpangayo, amo man ang pagkilala sa Ginoo, ang pag-adore, ang pagpasidungog, ang pag-honor sa Ginoo, no? Oo. Tilang tawon natin diri karon, the three spiritual laws in prayer. Number one diri, ara sa verse 8, the law of asking and receiving. Ang pagpangayo, ang kasuguan na kung mangayo ka, makabaton kagid, no? Kaya sa verse 8 ang ginbasa naton, kaya ang tagsa kag isa nga nagapangayo makabaton, kag ang tagsa kag isa nga nagapangita makakita. Okay, drill lang kita anay sa pangayo. Pangayo. Mm-mm. Often times gitod ang aton nga prayer, ako on tama kag sa indi. Basically, ang aton nga prayer is more of asking laban sa pagpangayo. Mm-mm. Kag nga hindi man sala tod, kiti ang Ginoo gid na iya nagtudlo sa aton nga magpangayo kita, with in fact hindi nga tinaga naghalin giniya sa baba sang aton Ginoo, no, nga akin ang langgid mangayo. Hindi bala nga naghambal na ang book of Matthew, I think chapter 6, no, naghambal na dira nga sa wala ka pa nakapangamuyo, okay, nabal-an na sang Ginoo ang imo kinahanglanon. Na, di wala mo nang hambal dira, no? The Lord knows exactly what you need before you even asked Him. Okay? Now, karon, tinga ang mangayo pata. Kay nabal-an na manggali sang Ginoong aton kinahanglanon. Okay? Pwede bala nga sa aton prayer, mahambalang tanga, Lord, you know what I mean? Amen. Pwede bala na. You know what I mean. Amen, no? Lord, kabalo ka gisang kinanglan ko. Amen. Pwede bala na. Nga akin ang lanta mangayo. Kitinabalaan naman siyang Diyos ang atong kinanglanon. Nabalaan niya naman nga, hubas na ang aton. No? Hubas na ang aton bulugasan. Nabalaan sa Ginoo nga amon ang aton concern. Nabalaan sa Ginoo nga may ginatago kitang kasubo o problema or mga special concern. Di bala? Wala siyang may natago sa Ginoo. So, ang pamangkot, dira, balik kita gyapon sa pamangkot. Nga akay tinabalaan naman siyang Ginoo nga akinanglan kita mangayo. If you remember the book in the book of Philippians nga nagasiling, let your request be made known unto God. And the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus. Ipabalo sa Diyos ang imo kinanglanon. It does not mean nga ang Ginoo ay sa kabalo sang kinanglanon ta. Kabalo siya. Pero nga akinanglan, iistorya mo gid sa iya. Kag nga akinanglan mga ayo, kagid. All throughout the Bible, ang mga dalagko ng mga butang nga na-accomplish sang mga kaanakan sang Ginoo, ginpaagi ina sa pagpangamuyo. When Nehemiah started, when he planned to build the walls of the building of the walls through Nehemiah, ti hindi ba lang nagsugod na siya sa pagpangamuyo? He wept sore and he mourned and fasted many days, and he consecrated himself to the Lord in prayer. Hindi bala mo na to? Nabala naman to sang Ginoo. Pero nga nga, pabalon to pagidya sa pagpangamuyo. Now, here is the answer. Kabalo ka mo to. Ang pagpangayo, nag-build ina sang relationship. If ever nga nagapangayo kita sa Ginoo, hindi na siya sa level of information. It's not in the level of telling God what we need because He doesn't know what we need. Hindi amo na mga utod. Ang pagpangayo sa Ginoo, ang pagpangamuyo, nag-build ina mga utod sang relationship. So dira ya masulod mga utod nga ang kinanglan gid tayo ya mangayo sa Dios. Kay the more kita nagapangayo, the more kita naga get closer sa aton Ginoo. Parehas bala sang aton amay sa duta, no? Parehas bala sang aton mga ginikanan ya, mga tatay tada, papa ta, daddy ta. Hindi bala nga gapangayo kita sa ila. Kay anak kita mo. Tinabalaan niya naman na ang aton kinanglanon, pero we need to ask nga bangod mga utod, ang pagpangayo nag-build ina sang intimacy. Okay? Kung ina nga butang nabalaan sang Ginoo, pangayoon mo nag-build ina sang intimacy between sa aton nga nagapangayo kag sa isang nga nagahatag. So that's the answer, no? So why would we ask? No, nga amangayo ta bangod gaha create ina sang pagkalapit sa isa nga ginapangayoan ta. It builds intimacy, no? So that's why ang Ginoo nato naghambal nga kinanglan mangayo kagid kay mabaton nimo ang aton pagpangayo, ang aton mga petitions sa Ginoo, sa aton prayer, ang mga ginaalungay tabla sa iya, ang mga request tabla nag-trigger ina. At the moment we speak, at the moment we open our mouth in prayer and start asking God for something, especially legitimate nga mga request, kabalo ka mo tod nga it triggers the ano, no, ang aton kuno petition triggers the kindness of the Lord. Nagakatandog ng tagipusoon sang Ginoo kag nag-trigger ina sang iya nga pagka ano ni sang iya pagka generous, no? Kay ang Salmo, ang Psalms 117 verse 2, for His merciful kindness is great towards us. Ang iya nga pagkamaluloyon, tuman kadako para sa aton. No? Ti dumdumon ta ginaya mga utol. Isa sang basis naton, kag isa sang panumdumo naton, nga ang aton ginaistorya at the time nga nagapangamuyo kita sa Ginoo, is a merciful and a very generous God. That's why si Paul naghambal, come boldly into the throne of grace of whatsoever petition we might have before the Lord. Kinanglan, palapit ka sa tiilan sang Ginoo sa iya presensya with boldness, may confidence bala mga utod. Man, hindi kita bisita mo. Hindi kaya bisita sa presensya sang Diyos. Hindi kaya, ano panawag sini? Hindi kita ya estranghero sa presensya sang Diyos. Nga, ha? Anak ya ka mo. You are part, we are part of His family. We are His children. So it is then, amo na makadto ko di sa ikaduwa, it is then the ang law balas ang ginatawag nga parental or paternal provision. No? Iya na iya sang amay obligasyon ang magimuno sa kinanglanon sang iya mga anak. That's why hindi kita maguya-uya, no? Magpalapit sa tiilan sang aton Ginoo, no? We ask, no? Ang aton mga petisyon naga-cater ina o ko nagadala ina sa aton sa isa ka sitwasyon wherein dira ma-reveal ang kaayo sang Ginoo kagang iya nga pagkamaalwan basta ga pangayo kita, no? Kanami bala sining nga verse ang Ephesians chapter 3 verse 20 nga nagasiling diri sa English, oh. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ano gid bala ang masarangan sang Ginoo sa aton mga request, no? Ang siling diri, unto him that is able to do exceeding abundantly above, daw apat ina diri or lima ka superlative degree ini nga bersikulo, sobra-sobra kuno makasarang siya, sobra-sobra kaayo ang iya nga mahimo, sobra-sobra kaayo sa tanan naton nga ginapangayo o kon ginapaminsar. Meaning to say ang kapasidad, ang panawag naton sini, ang ableness, ang power of God, sobra-sobra kaayo sang sa mga ginapangayo ta. Ang buot kusing ganon diri mga utod, nga inang request naton gamay lang na sa atubangan sang Ginoo, kaya ang iya nga gahom sa pag-provide, kag ang iya nga kaayo, kag ang iya katutom, kag ang iya pagkamaalwan, sobra-sobra. So nakuha naton ang punto diri sa Ephesians chapter 3 verse 20. Daw apat ina diri ka superlative degree. So ginatagaan lang ni sang pulong sang Ginoo, emphasis bala mga utod nga ang Ginoo naton indi siya limited sang aton mga ginapangayo. Muna gani last time sa amon Bible study ang hambal ko kun mangayo ta bala dako onta na lang kay no? Oo. Kung magpangayo kita sang butang nga masarangan ta man lang, ti masiling ta nga ate, ako man to naninguha. Pero magpangayo kita sang butang nga hindi naton masarangan, for sure kung ara na ina, kag i-grant ina sang Ginoo, mahambal gid taya nga, hindi ni akon abilidad ang Ginoo ginagsabat sang akon pangamuyo. Imagine nyo bala si Joshua. Anong prayer ni Joshua? Let not the sun go down. No? Hindi pagpatunura, Lord, ang adlaw, kay gaaway pa kami, gagadaog kami, updan mo kami. Yeah, ang adlaw nagpahimuyong, no? Why nagtunod ang adlaw? Grabe na yung pangamuyo. Si Moses nag-divide sang Red Sea. Ina nga mga request, mga utod, tamaan na yung kadalagko ng mga request. Sila mismo, kag mga tao sa ila palibot, nakahibalo nga, hindi na iaila abilidad ang natabo nga amo sina nga milagro. No? Tiyan mo na, no? When we ask something from the Lord, let us always remember, mga utod, no? Sa aton prayer life, ang Ginoo, He is not only able to help us. He is able. But at the same time, He is willing to help. Dumdumon tagid na. Kay kon able ka pero hindi ka willing to help, hindi ka magyapong kabulig. Or kung ikaw willing to help pero hindi ka man able, hindi ka man gyapong kabulig. It is always remember, God is able and God is willing. Na, sa muna, pangayo kita, kay makabaton kita. Pero to, dali lang gid before ko mag-move on sa masunod nga punto, diryo. Privilege bala iniya sang anak, sang Diyos? Tiyan mo na nga, siguraduhon taman ang aton relasyon sa Diyos. Kay ti basi gahamba lang kita, amay namon, yara ka sa mga langit, pagimayaon ang imo nga ngalan, magkari ang imo ginharian, and then malukso kita dito sa tagae kami sang amon kalanon, sining adlaw. Ti it's a good prayer, pero ti mga utod, kung gapangamuyo kita sa Ginoo, siguraduhon taman nga anak kita. Basi balaga pray lang ta nga, our Father which art in heaven, pero hindi akagali anak. So, sorry mga utod, no? No offense intended. But there are a lot of people who calls God their father. But in reality, hindi pa sila anak sang Diyos. So, amo ni ang first gid nga prerequisite, no? Para sabton sang Diyos ang aton pangamuyo, kinanglan, anak kita. Kay kabudlay man na magsilinga, amay namon, yara ka sa mga langit. Kag hindi pataya anak sang Diyos. So kadamo sang prayer nga masiling nako, no, hindi kun bala nga pangamuyo inang hindi bala na wasted bala tod nga pangamuyo. No, bangod ina nga gatawag kita sa Diyos nga aton amay namon, pero gali in reality way kapakahinulsol sang imo kasalanan. Kagway tapagin kilala ang Ginoo nga aton amay, kag si Kristo nga aton manunubos, kag manuluwas. So una-una, ginayatod niya, there should be a personal and intimate relationship between us and God before we come to the Lord in prayer and before we offer our petition in the throne of grace of the Lord Jesus Christ. Kinanglan gidyaya anak kita sang Diyos antes kita magtawag sa iya nga aton amay. Na. Okay? So ikaduha dire amuni ang the law of paternal provision nga ti ang ginatawag balayang physical law nga ang amay amuna yung ma-provide sa kinanglanon sa iya mga anak. Kung balik kita sa Genesis, hindi bala isa inagani sang ginhambal sang Ginoo sa kay Adan nga paagi sa balha sa imong agtang pakaunon mong imong panimalay, no? Ti diri bala sa verse diri sa may verse 9 nga nagasiling, may ara bala sa inyo nga kun ang imo bata mangayo tinapay, tagaan mo siya bala bato. Ti ano kabi nga klase sang amay yang bata mo naguto mangayo tinapay, ano ka nga klase sang amay ihatag mo siya bato? Okay, kung may amo na yatod nga case ga kinanglan na sa sang ano sang ginatawag psychological help, no? Oo. Or ara sa verse 10, kung ang imo bata mangayo isda, tagaan mo sa blaman og abi nyo to, every time nga ma come across ko ning verse, nagayuhom ako. Kay ang inyo kubos nga alagad, I serve a missionary, a volunteer missionary to Cambodia. And that way back many years ago, no. Ti isa sang akon nga Bible study dito, kay ay nagsugod kita dito ministry sa mga wala pagid bala kakilala sa Ginoo. We make friends, mga tourist guide, mga tuktok driver, mga waiter sa restaurant. Ang diskarte naton tutod sa una, nag-offer ko iya English study. Hindi ko iya English teacher, no? Pero munang nakita ko nga possibly nga maka-make friend ko sa ila. Okay. Pero te, hindi mang toya English study gid, kay ti kon ako ya palantawon, it was more of a Bible study. Anyway, damo tada istorya mga utod kay balanyo ang ilang ang ila balaya nga English medyo nubo sang sa aton. So nangita kita sang Bible, easy to understand, simple English. Anyway, we came across with this part of the Bible. Ining ko ng imo anak mangayo isda, tagaan mo siya manog. Ti ang punto na kun didto, gusto ko bala i-drive ang punto mga utod nga ang Ginoo naton kahibalo maghatag sang maayong butang sa ila nga nagakinanglan sina. Amo na ang punto nga gusto ko i-drive abi, no? Kay ti daw tinuig naman nga may nga Bible study, so may grasp na sila sa Word of God. Ka-receive na kay Jesus nga ila Savior, naghambal na sila nga si Jesus gali ya. Mas mataas siya sa bisan sino dira nga ginasimba nila, things like that, no? But when I came across with this verse, kun ang imo anak mangayo isda, tagaan mo siya manog. So again, ang punto ko, gusto naton i-drive ang punto nga ang Ginoo kabalo maghatag sang maayo nga butang sa ang nagapangayo sina. Pero it came out later on nga ang isa sa ila who is already a father, tatay na siya, ti kon sa aton pa naghambal siya, hindi man ko kaintindi pa during that time sa ila lingwa eh. Ilmangkot ko si Chitra, ang akong nga interpreter dito. Lingko, anong ginambal niya? Ang response siya gali, niya okay gid, maayo gid, yummy, delicious, no? Kay sa ila gali ya ang manog gina ihaw. Part na gali ya sang ila yang sang ila pagkaon mga utod. Kun dulo dalagko nagawa gina ihaw nila na, no? Ti sa aton do kaalang-alang, no? Pero ti siya ila ya gali ya, part na ya sang ila ya pagkaon. So when I quoted this verse, kun ang imo anak mangayo isda kag hatag ka manog, ti ang ila yang response ya, okay gid nami kuno na kay kauyon na sila ya gali. Pero dire si Jesus nagahambal dire ya bilang Hudiyo mo. Ti iway na ya eh. It's not part, hindi na ya bahin sang ila yang meat nga ginakaon ang serpent, no? Ti ang punto dire ya sang aton Ginoo nga God knows how to give good, no? Good gift ang Ginoo kahibalo maghatag sang maayo nga butang sa ilang gakinahanglan sina, no? Another nga punto dire nga bisan gani mga utod kita kuno makasasala by nature, kabalo gani kita mag-provide sang maayo nga butang para sa aton mga kaanakan. Bisan pa gani sa sapat tod ang mga sapat nga mabangis, leon, tigre, whatever, no? Hindi ba lang akong may anak siya, apina niya gidna, kag-provide niya na sang kinanglanon, sang iya anak. May sa aton, gahupot kita ido. Pagbata sang ido, tabutangan, tadason karatulang aton nga gate, beware of dog. Sa idalom, quote-unquote, kay bago nagbata. Kaya nga, bisan pa sa mga sapat, no? Kaya balo na sila mag-protect sang ilang anak. Kagabalo, gina sila mag-provide. Oo. Ang pamangkot, sino nagtudlo sina sa ila? Ang Creator mismo. Ginbutang na iya sang Ginoo dira. Nga basic na iya nga instinct sa ila that they have to protect their young ones. Balik kita sa Ginoo. Kung ang sapat, kag ang tawo, kahibalo, magimuno sang maayo nga butang sa iya mga kaanakan, more so sa aton Ginoo. Ang Ginoo kabalo gid na tod magimuno sang aton kinanglanon, no? Ang siling sang Book of James, every good and perfect gift comes from the Lord. So kabay pa mga utod sa aton prayer life, no? Number one, kabalo kita mangayo. Ikaduwa, kabalo kita mangita, no? Kag himuon ta man ang bahin naton at the time nga nagapangamuyo kita, himuon ta man ang bahin naton. And then kabalo kita manuktok. Kag ang siling dira ni Jesus, it shall be opened unto you. Kabay pa mga utod, ining aton istoryahan na ibla, makabulig man ni sa aton nga prayer life naton. Di, sige, no? Wala na kita sang chimpo. So, kitanay kita sa aton tagsa kag isa kasimbahan this coming Sunday. Sa liwat, ining inyo kubos nga alagad, si Brother Hilga Sataya. May the Lord bless us all.
1: Pagpakasal mo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Ito ang programang Reflection sa FEBC Radio TV at salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa ating programa. Nawa po ang programang ito ay nakakatulong sa inyo upang tayo ay sama-samang lumago sa ating buhay espiritual. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. 1 Peter 5, 8 to 9. Ako po si Ruth Dalarama Dizon. Samahan niyo po ako sa 30 minutong pagbubulay-bulay ng Salita ng Diyos dito po sa programang Reflections.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon at sana po ay patuloy nating ipaglaban ang ating oras at koneksyon at pakikiugnay sa ating Panginoon sapagkat ito po ang susi upang malabanan natin ang ating kaaway na walang layunin kundi tayo ay mapariwara, masira at kanyang manakawan ng buhay at kalakasan, gayon din ng ating kaligayahan. Ako po si Ruth Larama Dizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. At kung maaari po ay inyong isulat sa ating comment box kung kayo po ay nakikinig sa FB Live ang inyo pong natutuhan sa araw na ito. At sama-sama po natin itong ipanalangin sa ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Career chameleons. That's what Gen Z workers will have to become. Professional stability has rarely been a guarantee, but those starting out today are projected to hold twice as many roles as previous generations did in the course of their careers.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isigkatawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Good evening mga kauturan, this is Pastor Haniel C. Pendon from Bacolod Bethany Church and kaupot ninyo ako sa Sinigabi sa aton nga pagpamanandong kag pagpangamuyo sa aton nga Ginoo. Sa Sinigation, nagpasalamat rin kita sa pag-sustain sa ato sa tagsa, ang safety and protection naton, gibigid ang pagtipig sa Ginoo. No? Kag I pray nga we can be able to share this with others. Ang pagpakamayo sa Ginoo, ang iyang ang iyang kaluoy, ang iyang pagpalangga, kinahanglan nga isugid tagid sa iban. Kandi sa Sinigabi, sa aton nga pagpangamuyo, obdin naman ninyo ako sa madali lang nga mga tion para makafocus kita sa pagpalapit sa iyang ilan. Gani, brothers and sisters in the Lord, let us come to God in prayer.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sang sini naman nga bag-o nga adlaw, sa padung adlaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton subong. Before kita magapangamuyo, magapamulandong kita ng sampulong sang Diyos diri sa Psalm 72 verses 5-7. Basahon ko lang diri ang mga punto sa sining mga bersikulo diri sa Salmo 72 or Psalm 72 verses 5-7. May they fear you as long as the sun shines. May the king's rule be refreshing like spring rain on freshly cut grass. May all the godly flourish like his rain. May God bless the reading of his word. Now, ang Salmo 72 or Psalm 72 is a prayer for a righteous king. Kagini-gini, nag-remind man ni sa aton nga ang tutuod nga paghidait kag prosperity come when leaders fear God and govern with justice. Amo na gani abiyang manigugma nga ang kada nasyon longs for peace, justice, and stability. But ang tutuod nga prosperity, ang tutuod nga flourishing does not come merely from a political power. It comes when leaders seek God's wisdom and righteousness. Therefore, believers are called to pray for leaders so truth, righteous, and peace may flourish in the nation. So ang pamangkot natin subong, How should we pray for our leaders? Number one, according to Psalm 72 verse 5, pray that leaders would fear God. Pray that leaders would fear God. Ang kahadlok nato, no, bisan man gani ang kahadlok sa Ginoo, is the foundation of wise leadership. Leaders who honor God are more likely to lead with humility, integrity, and justice. So therefore, brothers and sisters in the Lord, pray that leaders would seek God's wisdom above personal ambition. Secondly, not just to pray that leaders would fear God, but secondly, pray that leadership would bring peace. Leadership that would bring peace. Manahambal sa verse 6 dira sa Psalm 72, like spring rain on freshly cut grass. Now, ang godly leadership refreshes and strengthens people rather than oppressing them. Amo na gani abiyang manigugma, pray that leaders would serve with compassion and wisdom. So again, how should we pray for our leaders? Number one, pray that leaders would fear God. Secondly, pray that leadership would bring peace. And thirdly, pray that righteousness would flourish. Amo na gani hambal sa verse 7 dira, may all the godly flourish. Now, ang isa kay nasyon, a nation is truly blessed when righteousness, truth, and justice prevail. So pray for spiritual revival bisan sa aton nga nasyon, and pray for moral integrity in our nation. Kaya aman, our ultimate hope is not early rulers but in the Lord Jesus Christ alone, because He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Yet God calls His people to faithfully pray for leaders and bisan man sa nation. So kabay pa nangin reminder ina subong sa aton. Magapangamuyo kita. Diyos kamalahan, salamat Ginoo sa sininaman nga bag-ong adlaw nga imo ginhatag sa amon. Kung sa din Ginoo, makapadaan kami Ginoo sa amon nga paghiwat sa mga hilikoton nga imo gintugyan sa amon, imo ginhatag sa amon. Bisan man gani Ginoo sa mga hilikoton subong nga aga diri sa DYVS ang mga programa. Salamat Ginoo nga bisan sa tunga Ginoo sang problema sa amon nga nasyon. Salamat nga ikaw ang Dios nga naga-remind sa amon nga ikaw lang gid si Jesus Christ lang gid nga amo ang King of Kings and Lord of Lords. And that's why Lord, kami Ginoo nagatugyan kag nagaampo Ginoo kag nagasali gid sa iya. Lord, kami nagapangamuyo gid sang bisan man sang 78th anniversary sang FEBC. Gabay pa o Dios nga ikaw maghatag giya bisan man sa mga committees nga involved Ginoo, kagabay pa Ginoo smooth naman ang coordination among all teams. We praise you, O Lord, for faithful partners and bisan man sa mga sponsors. Kaya kami man Ginoo nagapasalamat sa imo, O Dios, nga ikaw ang naghatag man sa mga katawhan nga nag-register Ginoo nga mag-participate Ginoo sa sining celebration. Kaya kami Ginoo nagapangamuyo man nga kabay pa ang mga katawhan pagid ma-encourage pagid to get involved bisan man sa to join this 78th anniversary sang FEBC. Kami Ginoo nagapangamuyo man sang domestic broadcast stations all over the Philippines sa DZAS, sa DZFE, bisan man sa DZMR dito sa Santiago Isabela, bisan man sa DWAFM dito sa Legazpi Albay, bisan man diri sa DYVS, O Lord, bisan man gani sa DYFRFM sa Cebu, bisan man sa DYFEFM dito sa Tacloban, bisan man sa DXAS sa Zamboanga, kagbisan man sa DXJLFM dito sa Cagayan de Oro, DXFE dito sa Davao, kagbisan man sa DXJRFM Radio dito sa Cotabato, DXKI sa Coronadal. Kabay pa Ginoo nga paagi man sa sini nga mahilikoton, ikaw Ginoo maghatagid sang preparasyon man sang katagsa-tagsa nga may involvement, especially Ginoo sa DZAS. Kabay pa nga ikaw maghatagid kaalam sa programming kagbisan man sa preparasyon sa ika 78th anniversary. Kabay po Diyos nga ikaw mag-equip, maghatag Ginoo sang kaalam bisan man sang team in digital and video production. Bisan man gani Ginoo, ikaw man maghatag sang kaalam kag smooth man ng operation as a station manager dito sa DZFE Manila. Kami Ginoo nagapadayon man sang pangamuyo gid sang operation as a station manager manages ongoing health concerns, Ginoo. Bisan man gani Ginoo, we pray for wisdom and strength Ginoo nga kinanglan Ginoo sa engineering staff as they plan and carry out Ginoo sang pag-renovate kag pag-repaint man Ginoo sang station facilities. Kabay pag Ginoo ikaw magahimuno man sang kinanglanon bisan man good health sa mga staff kag program partners. We pray for additional staff Ginoo dito sa Legazpi Albay sa DWAYFM. Kabay pag Ginoo nga ikaw maghatag man sang ini nga mga persona nga kinanglanon Ginoo nga may tagipusoon, may passion and calling for this ministry, O Lord. We pray for bisan man sa mga faithful volunteers, sa mga programs, sa operations, bisan man sa social media ministry. Kabay pag Ginoo nga ikaw man maghahatag sang kinanglanon, bisan man sa ilang mga kabataan, bisan man sa school needs Ginoo and other expenses. Bisan man ganit Ginoo diri sa DYVS. Kabay pag Ginoo ikaw maghahatag gid giya, kaalam, bisan man sa pagpreparar Ginoo sang FBC Ginoo nga pag digitalization kag bisan man direksyon sa sini nga hilikoton. Kabay pa nga ikaw maghahatag man sang kahalam bisan man gani Ginoo sa pag deliberate Ginoo sang budget. Kabay pa nga ikaw Ginoo magahimuno man sang ila kinanglanon kag direksyon clarity for programming development. Kami man Ginoo nagapanen pangamuyo bisan man sa amon nga nasyon. Kabay pa nga ikaw Ginoo magahatag sang bisan man kalinong, kag bisan man ganing paglaom sa mga kautura namon, kag bisan man sa mga Pilipino nga naapektuhan Ginoo sang naligad nga naapektuhan Ginoo nga mga farmers, bisan man pila ka ektarya Ginoo nga farmland kag ini Ginoo naapektuhan sang damage Ginoo from the unrest nga activity sang Mayon volcano. Kabay pa Ginoo nga ikaw maghahatag man sing paghimuno sang kinanglanon, especially Ginoo sa mga kautura namon nga naapektuhan gate sa sini nga paglupok man kag activity sang ini nga bulkan. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo, padayon pangamuyo bisan man sa mga kautura namon, kag bisan man sa nasyon sang Israel sa Middle East. Kabay pa Ginoo nga padayon nga Ginoo maghatag sing kalinong. Kagabay pa Ginoo makalabot man Ginoo sang paguntat and ceasefire Ginoo bisan man sa mga pag away-away sa sining mga nasyon. Kagabay pa Ginoo nga ikaw magpatunga sa sining mga nasyon kay kabaluman kami Ginoo nang ginaalaw mo Ginoo ining mga butang because may mga plano kagid. Kagabay pa Ginoo nga ikaw magapadayon man hatag sing kalinong kag bisan man sa mga protection Ginoo sa mga volunteers for humanitarian activities. Kabay pa Ginoo nga ikaw maghahatag gid sang mayman nga kaalam sa ila Ginoo. Agad Ginoo ma labot nila Ginoo ang ining mga napiktuhan kag mga biktima Ginoo sang sining pag-away-away sa sining mga nasyon. Lord, salamat gid Ginoo sa sining mga tinion kag siniman nga mga butang nga imo ginhatag sa among tagipuson subong nga makatugyan man kami sa imo Dios sa mga palangamuyuan kag bisan man sa pagpreparar namon o Dios sa amon nga mga programa subong aga. Ginatugyan ko si imong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen.
3: The time right now is exactly 5 o'clock.

mayong aga kag mayong adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi. And once again, I would like to express my gratitude and my joy man nga makabalik sining pag-alagad sa inyo sa pagsugid sang maayong balita. And we are on the second part sang aton nga pagtuon sa aton nga series Living by Faith. So indeed na naluwas kita kag nangin Kristohanon kita paagi sa pagtuo kag hindi lang nga nagumpisa kita. We began by faith but we continue by faith. And it is my burden man nga ma-share ini sa inyong series kag matun-an naton ini kay bangod nga ti sa aton nga kabuhi may ara man gid nga mga pagtilaw, may ara man gid nga mga dilubyo kaisa nga daw kita naton indi naton masarangan. Kag kung may ara pa man kita butang nga dapat patubuon naton kag saguro naton isang aton nga pagtuo. Na ang pagtuo ay simply ang aton nga pagsalig dira sa Ginoo. Kung aton nga matun-an kag mabasa dira sa John chapter 15 nga kung sa diin nag-mention dira si Kristo sang isa kapalanggiran, no, that he is that we are the branches and he is the vine. He is the true vine and we are the branches and subong kita nga mga sanga, we are dependent on the Lord. Kag amo gid na dapat ang aton nga kabuhi. Now, ang ginatawag nga pagtuo is indeed dependence. Nga kita yaga sa lig lang gid kitaya. Kag hambal gani ni Jesus, without Him, we are nothing. So, sa aton nga pagkabuhi sa Ginoo, not only nga gina-expose ang Ginoo nga wala kita sang ikasarang, but he also expound himself that he is the true, living, and powerful God. So, kung may ara man ikaw subong nga ginaagyan, no, sa sining nga tion nagapamati ikaw, may ara ikaw nga pagtilaw nga ginaagyan, hindi nga nagulpihan lang. Ukon nga accidental lang ina. May ara purpose ang Ginoo. And one of them is to grow your faith. Nga ma-realisar ni mo kag makita ni mo nga kinahanglan mo siya sa imong kabuhi. Now, the same case man sa aton nga pagtuo, di ba? Narealisar naton nga kita man gid makasasala. Nakita naton nga wala kita sang ikasarang o kung pwede mahimo para nga maluwas kita. Kaga siya lang gid ang aton nga paglaom. Kaga tahom ina ang realization nga kita naton ang aton weakness, kita naton kung ano kita ka makasasala and we are indeed nothing apart from the Lord. Kaga muna siya ang magaduso sa aton nga magtuo, nga magsalig, kag magpalapit sa aton nga Ginoo. One time, nag-attend ako sa conference dira sa IBC, no, sa Iloilo Baptist Church. Kaga amo nga time ara si Pacquiao ang nag-share. Hambal niya what obstructs a person to come to the Lord is not his sins but his self-righteousness. No, and I think daw may punto gidra si Pacquiao man kay ti indeed hindi ang aton sala ang maka pugong sa aton nga magpalapit sa Ginoo kay isa ang aton man nga self-righteousness. No, but silingon nga abi mo maayo ka na, abi mo reliyoso ka na gid kag lapit ka na yan sa Ginoo kag indi mo kinahanlan sang manluluwas. Nutian mo niya ang unbiblical kag hindi insakto nga pagtudlo. Nga kung sa diin ang ginatudlo is pwede ikaw maluwas sa imo maayong buhat. No, pero ang balik kita sa pulong si Ginoo dira sa Ephesians chapter 2 and 9 nga klaro gid. No, for by grace are ye saved through faith. So bangod nga ginggrasyahan kita sa Ginoo, hindi na kita magpangabudlay. Kag maangko nato ng kaluwasan kag ang grasya Ginoo paagi lamang sa pagsalig, sa pagtuo, no, sa pagpahuway dira sa Ginoo. So mabalaan mo ang isa ka tawo nga nagatuo siya sa Ginoo kay bangod wala siya ka birabira, wala siya ga pangabudlay, wala siya ga birabira or ga putoy-putoy para nga maangko niya ang iya kaluwasan. So ang balga ni Jesus, kamo nga mga nabugatan kag nabudlayan, amang niya, palapit kamo sa akon kay papahuwayon ko kamo. He is speaking sa mga religious leaders. He is speaking to the Jews.
nga kapoy na sila sang ila religiosity, kapoy na sila sang ila nga pagpangabunlay, attempting and assuming nga abi nila maluwas sila paagi sa ila, grabe nga mga sakripisyo, yung mga ginahatag, grabe nga mga kabudlayan, kagabi nila amuna ang palaagyan sang kaluwasan. Pero galing klaro gid ang ginhambalan sang pulong sa Ginoo. Nga si Kristo lang gid ang dalan, kamaturan, kagkabuhi, kagwala sang makakari sa Amay, kundi paagi lamang sa iya. I think this is very important that we have to get this straight. Ang matutod nga kaluwasan is by faith alone. It is through faith alone, through Christ alone, and by grace alone. So, grasya lang gid sa Ginoo, sa kay Kristo lang gid, kag sa pagtuo lang gid. No? So, amuna siya ang ginatawag nga essence ang pagtuo. Nagapahuway ikaw, nagasalig ikaw, no? Nagsurrender na ikaw, kakita ni mo, wala gid ikaw sang mahimo. Sa imo nga kaluwasan, sa imo subong nga pag-alagad, sa imo subong nga problema, and amuna ang aton padayon nga pag-expound. No, not only we are saved by faith, but we live by faith. Nagalakat kita, nagakabuhi kita sa pagtuo. Now, ang ini nga tigulo sa aton nga series, this is more than just a familiar phrase nga balaan aton. Okay, I live by faith. No, pero dalom ini, kag importante ini. Kagaysa, daw hindi naton ini maintindihan kag ma-aplikar gid sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Kaysa gahambal kita nga ako yaga kabuhi gid ako sa pagtuo. Pero kaysa ang mga desisyon naton daw wala man pagtuo, di ba? Sa pagbugtaw naton sa aga, ang kakulba dayon ang ginauna naton. Ang worries dayon sang gakatabo nga mga sa aton nga kalibutan or sa imong pamilya or sa aton nga sosyedad. So, are we really actually living by faith? Amo na sa ang dako nga palamangkutanon, and I believe yung ini nga pagtuo naton will surely help us nga mas maintindihan pagin naton kag mapamalandungan naton kung ano bala ang buot silingon sa pagkabuhi nga may pagtuo. Now, sa aton nga gintunan sang nagligad kag magapadayon kita dira sa 2 Corinthians, balaan naton ang konteksto sang sini nga sinulatan ni Pablo. Now, inigin sulat niya still para sa mga taga-Korinto. Although this is not the second, tuwag sina, the second letter, but this is the second letter nga nag-abot sa mga taga-Korinto. But silingon, may ara pa prior or mga letters in between sang 1st and 2nd Corinthians. Kaya tina-mention man ina ni Apostle Paul. Now, isa dira is ginatawag nga severe letter. Kung sa diin, kung mabasa na to sa 1st Corinthians, na-mention dito ni Apostle Paul, kag nabalaan niya, he was made aware kung anong gakatabo sa Korinto, kag nag-respond siya, no, kag with a very blunt and grabe kapranka nga approach, no? And after sina, pila katuig, wala gyapon sang mga pagbago, and most likely, amuto ang nagduso kay Apostle Paul nga magsulat sang ginatawag sang aton mga scholars, the severe letter. But silingon, most likely ang approach dito ni Apostle Paul, ang iya espiritu, ang iya language is severe in a sense, dealing with the severe situation and sinfulness nga or corruption nga nagakatabo sa sini nga iglesia. However, sa grasya sang Ginoo, may ara pagbag-o, may ara progress nga natabo kag mga ang mga katawhan is, no? May mga katawhan nga naghinulsol. Although may arap man nga wala, pero ang ginakalipay diri ni Apostle Paul, kay gin-express niya sa prior chapters nga nalipay gid siya kay bangod, may ara nga mga pagbago. May ara nga mga katawhan nga nagtalikod sa ilang masala. May ara nga nakakosang division siguro, or may ara sila na commit nga sala against and towards sa Church of Corinth. Pero ang isa to gani kalaygay ni Apostle Paul, amal niya hindi na pagdugangi. So, patawaran na, pasayluan na, pabalikan na. Nung nakasala na, nag-ako na, nabato na niya ang disiplina sa Ginoo, nabato na niya ang pagsabdong na kinanlan niya mabatian. So, maliya, enough na. And so, after sina, gin-explain man ni Apostle Paul kung ano ang mga ministries nga padayon niya nga ginaobra. Ginpabalo sa ila ni Apostle Paul,
nga siya nagapadayon sa pagsugid sang maayong balita, and natuna naton ligad the attitude of the Apostle Paul. Now, tindihan ni Apostle Paul ang iyang paglaom kag pagtuo, and so nagapadayon siya with this attitude of anticipation. Sorry, medyo ga the attitude of anticipation. So kita ni Apostle Paul anong paglaom, to be absent with the Lord, kung mapatay man siya, is to be present, to be absent in the body is to be present with the Lord. Amo na iya nga paglaom, and that one day baguhon siya sa Ginoo, no need to worry. So hambal niya ang tahom is we are accepted of him. Baton kita ya sa Ginoo, because we believed, we live by faith, and we believe, okay, in Christ by faith. So we are accepted, hindi bangod sa aton nga ginaubra, sa aton nga pagbira-bira, sa aton nga kaayo, but because of what Christ did on the cross, so we are accepted by him. So sa verse 9, wherefore we labor, maldirin ni Apostle Paul, amun eh, we are confident, and so we labor that whether present or absent, we are accepted of him. So again, balik kita. So si Apostle Paul, he has this attitude because ga-anticipate siya nga may ara na aman para sa iya. Nang iya attitude is full of courage and of course full of faith. Amo na ang aton makita sa ministry, sa pag-alagad kag sa kabuhi ni Apostle Paul. So ang next naman, no, nga, which is natun-an man aton sa nagligad, is the ambitions of his anticipation. After his attitude, the ambition. Anong ambition ni Apostle Paul? Very simple. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9, it is to be pleasing to God. Gusto niya nga ang ikabuhi mangin matahom sa Ginoo. No, ang isabla ka paborito ko man nga kanta sa iligay nun. No, do ka namigid sa pag-translate sina. Kabuhing matahom. Matuman o Jesus ang luyag mo, gamhi ang kalag ko na mag-ayo. No, katahom, ginaampo ko niyan, kabuhi ko lamang magmatahom. Gitsay mo. That is the ambition of the Apostle Paul. Nga gusto niya himayaaw ng Diyos. Kag nga sa kaluwasan nga ginahatag sa iya, nga gina-maximize niya gid ang grasya nga ginahatag sa iya, kag nakasiling sa gani amal niya. Kag ang ini nga grasya nga ginbuo sa akon, hindi manginwala sing pulos. Nga amo na iya ang kabuhi kag ang perspective ni Apostle Paul because of his accountability. No, after natun-an ang attitude ni Apostle Paul, no, full of courage and full of faith, wala nag-aatras. His ambition, ang gusto niya matabo nga malabot, nga mahimaya ang Diyos, amo na yung kalipay niya sa kabuhi. No, hindi nga magdamo iya kwarta, hindi nga makilala siya, hindi nga siya ang ibayaw, kundi nga ang Ginoo ang mahimaya kag ibayaw. Amo na ang ambition niya. Nga amo ni ang iya focus ang kabuhi. Si Kristo, kag wala na gid sang iban. Kalag, kag wala na gid sang iban. Ang the kingdom of God, ang ginharian sang Ginoo, kag wala na sang iban. Because of his accountability. Intindihan niya nga sa iya nga pagtuo sa Ginoo, sa pagsunod niya kay Kristo, ang Diyos, ang manluluwas nga nagtawag sa iya, amo man ang magahukom sa iya. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, hambal niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be recompensed. Okay? So, or shall I say recompense, or everyone will receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Kaya muna gali, oh. Tanan kita nga nagtuo kay Kristo, no, we are accountable of a life that we have. So instead of living it by in fear or living in doubt, let us live by faith. We live by faith, no, by obeying the commandments of God. We live by faith, by trusting the process of God. Amo na sa gali. Kaya bangod nga manabat kita sa Ginoo. So parte niya sang aton nga paglaom kag pagtuo nga, parte niya sang ginatudlo sang pulong sa Ginoo. Kag kinanlan ni naton tuuhan nga tanan kita magapanabat sa tubangan sa Ginoo. I think though wala ini ginatagaan emphasis
o kung ginatagaan man, na-mention man, daw pahapyaw lang. O kung na-emphasize man gid basi kita personally, daw wala kita nagahatag gid sang dako nga pagtamod sa sining kamatuuran nga hukman gali kita sa Ginoo. Na ang ini nga paghukom is hindi ini nga judgment unto eternal lake of fire or judgment in a sense nga anong better term? Hukman kita kag pabayaron pa kita sa atong mga sala. No. Pero ang ini nga paghukom is more of rewarding. We will be recompensed. Both silingon, we will receive the things done in this body, whether it be good or bad. So again, explain man ni Apostle Paul gani, no? Sa other writings niya. I think sa 1 Corinthians nga, mayara kita binuhatan made of clay or made of hay, or it could be made of precious stones. It could be made of gold. Nung ako sa diin, hindi ini matunaw. Nung pamangkot is, ang aton ba lang ang mga ginhimo is para man gid sa Ginoo. Is it done in love? Is it for the glory of God? Kaya di pwede ka man niya makaalagad sa Ginoo ang imumutibo sa la. So, ang aton nga mga ginhimo, ang aton mga pagpangabudlay will be recompensed. And on the other hand, although nga daw pwede naton initanawon nga negative, kaya di manabat kita sa Ginoo, sa kabuhi nga ginsalig niya, sa kaluwasan, sa kaalam, sa mga resources, no? Di daw mahuya kita ang Ginoo gapakamayo sa aton, pero when it comes gani sa pagpagamit sang aton nga mga pagkabutang para sa Ginoo, daw gapangalang-alang pakitao. No, are we really living by faith? Daw hindi kita kahatag kay di wala, what if Lord wala na sang mabilin sa akon? So, amuni, importante gid, no? We are to be reminded. We give by faith, we live by faith, and we obey by faith. Kaysa, it doesn't make sense, but tambas sa Ginoo, himua lang, tuman lang, sunod lang. Kay bangod, ti, manabat kita sa Ginoo. Now, on the other hand, on a positive sense, ang tahum dire is that our labor is not in vain. Amuning tahum pagigali. Nga, mga budlay, kita bira-bira kita pang budlay because our labor, our toils, our sacrifices will never be in vain because everything will be accounted and be remembered by the Lord. Amuning, I think ang kalipay ni Apostle Paul. On the other hand, balaan niya nga madabat siya sa Ginoo, accountable siya, pero ang tahom is, our works are accounted. We are accountable, pero na-account man ang aton nga mga pagpangamudlay. Now, bringing that to, having that perspective, kung tanawon naton balang aton nga pagpangabudlay sa kalibutan. Habalo naton ara ikaw sa imo secular job, ara ikaw nagapangabudlay and you have your income. Habalo naton taas ang imo nga position, manager ikaw or CEO ikaw. Grabe ang imo pagpangabudlay. Ginahatag nimo nga tion. May mga tion gani nga masakripisyo na nimo ang imo tion para sa imo pamilya bangod sa sinang obra. But who will remember? I mean, sino gid bala makadumdum sa imo? Kay ang inaakompanya, kung wala ka, mapost lang man na sila nga they are hiring for a manager or a CEO. And maybe they will celebrate you and for few months, dumdumon kanila. Pero after that, I mean, we are not indispensable. Kumbaga, mabot ang tion nga may mabulos siya sa aton. Kagaton ngalan malipatan. Ang mga recognition, ang mga plaque, ang mga certificates nga ginahatag and awards sa aton, most likely they will cease with us. Mangin basura na lang na sila kung wala na kita. Pero you know, ang tahom sa aton ni Ginoo, kung mga budlay kita para sa iya, our labor, our toils and sacrifices again will never be in vain because they are all accounted before God. Whether it be good or bad. Grabe no? Ang tanan na lista sa Ginoo. So kung nagpagamit kita sa Diyos, everything is accounted. Tanan dumdumon. Tanan rewardan. Tanan balusan sang aton ng Diyos. Sa sininga kalibutan ganin, kung mga budlay kita, hindi pa kita ma-appreciate ka isa eh. Diba? I think amo nang isa ka
kabugatan kung nagapangabudlay ikaw, especially kung ikaw ang grabe, no? Grabe ang imong mga sakripisyo, grabe ang imong tion, kagkusog, kagabakod, nga ginabutang dira, pero daw kaisa daw hindi ka pa ma-appreciate. Pero pagkatubang natin dito sa ginoombal niya, we will all appear before the judgment seat of Christ, and we will receive the things done in our body. So, sa nubo naton nga kabuhi sa niyang kalibutan, diin mo yung ginagamit ang imo tion. Sa limitado nga resources na ginahatag sa Ginoo sa imo, diin mo na iya ginabutang. Diba? Muna siyang pamangkot eh. Kaya base bala, we are not living by faith, but living in fear. Sa aton nga kabuhi, daw na sayangan kita nga magpagamit sa aton nga tion, sa aton nga kusog. When it comes gani sa ato, sa ubra or sa secular, grabe gyud kadasig, no, overtime. Wala problema sir, wala problema ma'am. Pero when it comes gani sa ministry, medyo magdugay-dugay lang, dugadali na kita magpuli. Do hindi kita kabalo magsakripisyo. When it comes gani sa mga gusto kag luho naton, do kadasig lang mag-check out sa Shopee o kung sa Lazada o kung ano pa man nga online, di ba? Pero when it comes gani sa pag-support sa ministry, daw kabugat gid maghatag. Kaya ba si Lord magkulang? Magkulang sa ano? Magkulang ka kay wala ka inugbakal sang imong luho. We have to be reminded nga kabay hindi kita magtipon sang manggad sini ang kalibutan. Kundi nga ipasad naton kay ibutang naton aton mga bahandi dito sa piyak ang kinabuhi. Pero ang tahom bala that every cent, every drop of sweat, every step

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mga aga sa tanan, welcome sa aton nga program Buhing Paglaom. Kaga kita nagapasalamat sa sini nga bag-ong adlaw nga makapadayon kita sa pag-broadcast diri sa kahanginan kag diri sa DYVS. Kita man nagapasalamat sa Ginoo sa inyo nga pagpadayon nga pagsakdag, padayon sa pagpangamuyo nga makapadayon ang ining ministry naton diri sa DYVS, ang Buhing Paglaom. Na ako inyo alagad, subungaga Pastor Elizer Danacar. Kag magkapadayon kita sa pagtuon diri sa Psalm chapter 119. Psalm 119. Kag ang aton nga title sa sini nga series is Delighting in the Word. Delighting in the Word. Nagamalang pulong sa Diyos diri sa verses 9 to 11. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Verse 10. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. Verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119

0: verses 9 to 11. Magapangamuyo kita, Diyos kabalaan. Salamat kinaw sa sining pag-ong adlaw nga imo ginhatag sa amon. Salamat o Diyos sa kaigyunan, opportunity nga makapamalandong kami sa imong pulong. Kabay pa, nga hindi lang kami maayo nga makapamati sa imong mga pulong, pero kabay pa Ginoo, pamalandungan namon ini kag i-aplikar namon sa amon nga kabuhi. Salamat o Diyos sa mga kauturan namon nga nag-join subong via online kag bisan man sa DYVS sa radio dial. Bendisyon ni Ginoo ang amon pagpamalandong sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Now, ang Psalm 119 amoy ng pinakalawig nga chapter sa bilog nga Biblia. Kag ini siya na structure siya around the Hebrew alphabet. Kag ini nga alphabet the Beth diri, amo ning Beth section from verses 9 to 16 nag-focus ini sa believers relationship with the word of God. Believers relationship with the word of God. Especially nga makita naton diri nga ang psalmist possibly a young person, a young man nga nagapakita sa iyang dependence, sa iyang pagsalig sa pulong sa Diyos to live a pure and God-honoring life. Amo na gani nga ang ining Psalm 119 verses 9 to 11 nagatudlo ini nga internalizing the word is the believer's best weapon to defend against encroaching sin. Ang buot silingon sini nga kung ang isa katumulo o kay Kristo Jesus, kung gina-internalize niya, ginapamalandungan niya ang pulong sa Diyos, kag gina-aplikar niya ang pulong sa Diyos, amo ining best weapon naton to defend against tempting sin. That's why a word-filled life is a pure, passionate, and protected life. No? Again, a word-filled life is a pure, passionate, and protected life. Ang pamangkot naton, what does a word-filled life look like? Ano bala ang ining kabuhi? Ining kabuhi nga puno na punan sa pulong sa Diyos look like? Una gid sa tanan, a word-filled life is a life that is guarded. Guarded. Amo na ganing staying pure requires living under the guidance of the scripture. Kag padayon kag constant gid nga naga-filter sang actions kag bisan man sa mga ginahuna-una paagi sa pulong sa Diyos. Kasubong bala sang isa ka soldier nga constant maghambag kita constant padayon nga naga-check siya sang iya nga gear before siya magatubang sang gera. Amo man ang aton nga kabuhi bilang mga believers. We need to check our lives against sin, against temptation from the Word of God. Ang muna ganing kanami bala sa hambal ni Charles Spurgeon, that the Bible is not merely a book. It is a living power, a sword for conquest. A sword for conquest. Ang muna ganing sa aton at adlaw ng pagpangabuhi, abiyan kang mga inigugma. We need to examine our daily choices. Hindi ba lang mga choices naton, they are guarded by God's Word? Ang muna nga kinanlanggin naton, bilang mga Kristohanon, bilang mga followers, bilang mga disciples ni Jesus Christ, kinanlan magabasa kita sa pulong sa Diyos. Kabay pa nga pamalandungan taman ang pulong sa Diyos, kagi-obey naton ang scripture, ang pulong sa Diyos, before kita magahimo sang desisyon sa aton nga kabuhi. Again, what does a word-filled life look like? Una gid sa tanan, a word-filled life is guarded. Guarded. Secondly, makuha naton diri sa verse 10. No, hambal sa verse 10 diri. Hambal sa verse 10, with my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. Secondly, nga makita naton diri is this. A word-filled life is passionate. Passionate. Ang tutuod nga nagapangita sa Ginoo comes from the heart, not just in the mind. Amo na gani nga kinanglanggit sa kita nga mga Kristohanon, kita nga mga followers ni Jesus Christ. We should have a full-hearted nga nagapursue to know, love, and obey the Lord Jesus Christ. Amo na gani nga kasubong sang isa ka bala ka treasure hunter, no? passionate siya nga nagapangita, ga-exert extra effort gid siya sa pagpangita sang hidden treasure. Wala siya nag-give up. Amo na gani, to have found God and still pursue Him is the soul's paradox of love. Meaning kay tungod ang aton nga Ginoo, amo ang ginahigugma naton. No? We passionately seek His will, seek His desire for us, and bisan man ang mga purposes niya sa aton nga kabuhi. Seek the Lord first. That's why we need to cultivate. Cultivate a daily desire to seek God. Paagi sa ano? Paagi sa pagpangamuyo. Paagi sa pagtuon, sa pagpamalanong sa pulong sa Diyos. Kag ini siya, ginahimo naton ini, not because we are obligated, not because of our responsibility. But we do it. Nga may kalipay, we do it because we love our Lord and Savior, Jesus Christ. Awa na gani, nga ang inigining pagpamalandong natin sa pulong sa Diyos. We are doing this not because of our responsibility, but we do this. We share the Word of God. As a pastor, I share the Word of God not because it is my obligation, but because it is my delight to share the Word of God. Thirdly, what does a word-filled life look like? Una gid sa tanan, nga ginpamalandungan naton, that a word-filled life, according to verse 9, is guarded. Life that is guarded. In verse 10, makita naman naton diri, a word-filled life is passionate. Passionate. Thirdly, nga makita naton diri, ari sa verse 11. Allow me to read that to you in verse 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Meaning, a word-filled life is protected. Word-filled life is protected. Paagi sa pag-memorize naton, paagi sa pag-internalize naton sa pulong sa Diyos, nag-shield ini sa aton, nag-protect ini sa aton against temptation and sin. Amo na gani, brothers and sisters in the Lord, amo niya, importante gid sa aton nga kabuhi bilang mga Kristohanon nga nag-internalize, gina-internalize nato ng pulong sa Diyos. How many times sa aton nga kabuhi, no? Kita ihan nagapamati sa walis ang pastor sa aton nga pagpanimbahon, sa aton nga mga Bible studies, sa aton nga mga small groups or sa ano aton pa mga cell groups. Nagapamati lang kita pero wala naton gina-internalize. May mga lima ka negative consequences kung wala kita nag-internalize ang pulong sa Diyos. Una gid sa tanan, una konsekwensya amo niya, lack of spiritual growth. Without God's word nga nagakurma sa aton, nagashape, nagadihon sa aton, tagipusoon, panguna-una, kag bisan man ang aton nga palan-awon amo niya, may ginatuwag nga spiritual immaturity. Spiritual immaturity. That's why you remain a spiritual infant, easily swayed by emotions and worldly influences. Lack of spiritual growth. Secondly, vulnerability to sin and temptation. Kabalo ka mo, abiyay manigugma, ang pulong sa Diyos, bisan man gani, ginhambal ka gina sa verse 11, nga mo ang shield naton against sin. We are vulnerable kung kita wala naga-internalize ang pulong sa Diyos. If you don't internalize it, you lack the discernment. You lack the strength nga kinanglanon mo nga mag-resist sa temptasyon. Thirdly, weak prayer and worship life. Amo na gani abiyang manigugma, the depth of your communion with God often reflects your intake of His Word. Amo na nga kung wala ang pulong sa Diyos, wala naton ginapamalandungan, wala naton gina-internalize ang pulong sa Diyos, ang aton pangamuyo, shallow. Ang aton nga pagsimba, lack of true reverence. Wala iya sang tutuod nga respeto, wala iya sang tutuod nga pagpanimbahon. Kag ang aton nga paghangop regarding man sa pagsimba, hindi intsakto. Weak prayer and worship life. Fourthly, difficulty in making godly decisions. Difficulty in making godly decisions. Ang pulong sa Diyos sa aton subong, nagahatag ini sang kaalam. Kag bisan man giya, ara na sa Psalm 119 verses 105. Kag kung wala ini ang pagpamalandong naton, wala ang giyas ang pulong sa Diyos, wala ang kaalam ginhatag sa Diyos, more likely ang aton nga mga desisyon nagabase na lang sa balatyagon or peer influence or peer pressure rather than God's truth. So difficulty in making godly decisions. Ari pagid ikalima. Ano bala ang negative consequences? Ano to ganing negative consequences? Number one, una gid, lack of spiritual growth. Secondly, vulnerability to sin and temptation. Thirdly, weak prayer and worship life. Fourth, difficulty in making godly decisions. Ari pagid. Ikalima, limited impact to others. Limited impact to others. Kung ang kababuhi naton wala na pundar, kag wala na angkla sa pulong sa Diyos, amo niya, kita ang aton kabuhi nag-struggle to effectively teach, effectively encourage, and evangelize others. Amo na gani, isa sa mga quotation bala, no? Nga aton man pamalandungan, amo niya, you can't give what you don't have. You can't give what you don't have. Amo na, brothers and sisters in the Lord, importante gid that ang pulong sa Diyos ginastore gid naton, ginapamalandungan, ginamemorize naton, ginainternalize naton nga aman, because the stored word is the saved life. Una importante gid nga makamemorize kita, makapamalandong kita sa pulong sa Diyos. Start memorizing key verses agud may ara kita sang kabakod sa aton adlo-adlaw nga pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Again, a word-filled life is not passive, but it actively guards, passionately seeks, and powerfully protects. Amo na, brothers and sisters and Lord, importante gid nga kita nagapamalandong, naga-internalize ang pulong sa Diyos. Why? Because ang pulong sa Diyos naghatag sa aton kabakod, naga-sanctify sa aton, kag naghatag ini sang kalipay. Ako inyo alagad, Pastor Elizer Danacar, kag ini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Yan kag mautod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginadayaw ta gid ang Dios ang kaayo kag katutom niya sa atong kabuhi nga magkatuon naman kita diri sa pulong sa Ginoo sa Efeso kapitulo 5 versikulo 17 pagkadto sa 33, no? Ephesians 5:17 down to verse 33. Nagahambal ini nanungod na mature Christian. Okay? Sa liwat, ang pulong sa Ginoo nagasling diri sa verse 17. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kabayan Ginoo, magpakamayo sang iyang pulong. So, lang kita anay sa aton ginbasa, kag sa liwat, ginatunan naton diri ang the mature Christian. Ang maturity is a good word. Okay? Matahom gid ina nga pulong. Alright? Kaga isa sa mga example nga aton makita diri, ang youth is good, but maturity is better. Di ba? Maka ang punto naton diri abyan utod kung isa sa pag-alagdan sa Ginoo. Madamo mga Kristohanon nga dugay na sila nga Kristohanon. Pero wala yapon nagtubo. Wala yapon bala naghamtong ang ilang paggabuhi sa pag-alagan sa Diyos. Masubo, di ba? Kag makita naton ina sa subo nga panahon, madugay na. Damo ang mga Kristohanon nga dugay na sa iglesia pero ang ilang kabuhi, pamatasan, kinaiya, mga pulong na gawa silang baba, doon hindi mangyapon mga Kristohanon, doon hindi man hamtong. Na, so masubo. Gani, importante ini nga passage para sa aton nga dapat kung nag-iedad man kita, nagatubo man kita sa kalibutan, dapat nagatubo man aton relasyon sa Ginoo. Dapat nangyahamtong man kita. Amo na ang punto diri sa aton introduction sa pagtuon sa sininga topic. Kung lantaw naton ang maturity in nature, just like a rose in full bloom. Ano ba lang isa ka rose nga nag-mature na? Nag-full bloom na. Di ba katahom tulukon? Tani amuna kita nga Kristohanon na sa nagadugay kita, sa pag-alagdan, kinagtubo kita, kapat nag-full bloom kita nga matahom kita tulukon, mapuslanon kag nagamit sa bulaton sa Ginoo. Hindi nga damo sing tao nga nagasaway kag nasandad sa itong pagabuhi. Na, di ba lang? Amun ang maturity in nature, a rose in full bloom, what else? A watermelon when red and juicy. O, kung mag-mature na ang isa ka watermelon, ha? Manamit na siya, matamis na siya. Nan. So, with ang aton spiritual relationship sa Ginoo, aton Christian living, I hope nangin hamtong man kita sa Ginoo samtang nag-iedad kita sa sininga kalibutan. So, muna siya ang maturity in nature. What else? Ang maturity in nature, a full-grown tree offering shade and beauty. Di ba? Kung nag-mature na ang isa kakahoy, namin na ang yung shade, kagatahom na siya tulukon. Kaya nag-mature na siya. Tani amo man na ang picture sa isa kakristuanon na naghamtong dala sa Ginoo. So sad to say, madamo sa mga kristuanon na wala sininga klase nga ano ni, nga pagtubo, no? Subo nga kung isa, dugay na sila nga kristuanon. Ang iban daw kasarandaran pa sa simbahan. Nan. Di kasubo man sina, no? Di kabay pa nga hindi tani amoy na ang aton pagkabuhi bilang Kristohanon nga damo mga kauturan na sandad sa aton. So, balik ta sa itong text. Ang mature Christian has grown up in the faith. First and foremost, born again siya by faith in Jesus Christ. Sa dalayo niya nga pag-alagad, pagkabuhis, pag-alagad sa Ginoo, natudluan siya sa pulong sa Diyos. Diba? He was taught in the scriptures and able to teach. Oh, importante na. Sa aton Christian living, bisan taas sa aton edad, dapat able to teach kita yapon. Pero may mga kauturan kita, mga hamtong na tani, nga ilang edad, no? Kisa, guyurun mo pa, so palasunggod pa, dasig pa sila mga kig, no? Ay, kabudlay nga mga klase nga pamatasan sa sinaka Kristohano. So, hindi pa mapatudlo. Wow. So, kung namuna ang imong batasan, imong kaangtanan, o imong pagkabuhi bilang Kristohano, wala gid ikaw nagtubo sa imong relasyon sa Ginoo. So, gani importante ni abyan utod. Kag one way sa isa ka Kristohano nga magtubo kita sa itong pagtuo sa Ginoo, may mga pagtilaw, kagkasakit, kagbulayan kita nga masugata sa atong paggabuhi. And in that way, ang suffering, ginapamature kita dala sa Ginoo. So, muni, ang isa kabutang masapuan naton. Dari sa itong passage, actually, may tatlo kabutang makita naton. No? Tanawa naton una ang the mature Christian's wisdom. Ikadwa, the mature Christian's worship. Ikatatlo, the mature Christian's walk. Unaw natun ang the mature Christian's wisdom. In Numbers 17, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Katahom sa lagi ni Paul sa mga Kristohanon sa mga taga-Efeso, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ang kalibutan, kung imong lantawon, interested gid in accumulating knowledge. Kumbaga, education is everything. Di ba? Pariusubong sa atong panag-on, nga grabe ng AI. Artificial intelligence. Grabe. Ang learning na makita naton. High-tech na ang tanan. No? Terribly gid ang matabo sa future. Pero ang pulong si Ginoo, nagasiling sa 2 Timothy 3:7, ever learning, but nothing has come to the knowledge of truth. Na, paano na karun? Isang grabe na ang mga AI inventions, high-tech na ang tanan, grabe na ang increase ng learning, but sad to say, madamo pagyapon, nga mga Kristiyano, nga kulang ilang ibalo sa pulong si Ginoo. Wala man taga-siling nga malain ang education, importante man ina. But sad to say though, dito naton gin bombard ang aton body sa mga butang sining kalibutan rather than investing our time sa pulong sa Diyos, which is the most important. Oh, masubo nga madamo sa mga Kristohanon, wala naghahamtong kay kulang man ilang hibalo sa pulong sa Ginoo. Wala man sila nagatuon sa pulong sa Diyos. Wala man naalaw ang pulong sa Ginoo nga magtudlo sa ila kung galikon pag-correct sa ila. That is why, very simple lang ang sining sa Ginoo, but many Christians fail sa sining, read your Bible and pray every day. Amun na ang secret sa victory sa Kristiyano, kung na-maintain natin ina, matahom gid. Kabay pa, tani nga ang atong pag-alagad sa Ginoo, hindi nga nag-stagnant kita, but nag-grow gid kita. Kaya ang mature Christian's wisdom, makita naton, seeks wisdom. Ang mature Christian seeks wisdom. Kaya ini nga wisdom, halin sa pulong sa Ginoo. Kabay pa, hindi kita pariusang in sila ni Paul, ever learning, but nothing has come to the knowledge of truth. Kabay pa nga, wala kita na-identify dira. As we grow in our faith in the Lord, kinanglanan natin, isik pagin natin ang wisdom siyang pulong. Because this is the only way nga kita magligoon kung magbako natin pagtuo sa iya. Amo nga pamaagi nga makadiscern kita what the will of the Lord is. Madamo sa mga istoron, hindi sila kinsindi sa kabubuton sa Ginoo. Ha? Hindi kahulat sa kabubuton sa Diyos. Gani ang mature Christian seeks wisdom. Wise ones know what to do with the knowledge. Ang mga mature nga Christians know the source of wisdom. Kaya nga itong source ng wisdom wa liwan kundi si Jesus Christ. James 1:5. Diba? So amoy na. Ang mature Christians, hindi lang aton masapuan diri nga nag-seek sila sa wisdom. Ang mature nga Christians find the will of God and do it. Kaya ginsilin sa itong text, understanding what the will of the Lord is. Di ang papangkot sa imo, subong. Have you found the will of God for your life? Abi, examin mo imo ko galingon. Or do you seek the will of God each day? Ano ay han ang ginapangita mo sa imo kabuhi? Unahon tagid ang Ginoo. Kaya kung unahon da siya, ang tanan niya nga pagkamatarong kagpagpakamayo, idugang niya sa ato. Diba? Tama agad ka klaro sa pulong sa Ginoo. So, hindi lang amo na, but is doing the will of God your delight? So, abyan utod, kabay pa nga, ini nga, simple nga pamangkot, nag-ausisa sa imo ko galingon subong. Importante ini sa aton paggabuhis, pag-alagad naton sa Ginoo, nga dapat i-desire naton ang pulong sa Diyos. Kagsundo naton ang kabubuton sa Ginoo, hindi ang aton kabubuton. So that's number one, the mature Christian's wisdom. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kadua, not only the mature Christian's wisdom, nantawang taman ang the mature Christian's worship. We mentioned that sa verse 18, 19, and verse 20, no, sa aton passage. Na nagasiling, and be not drunk with wine, wherein is excess, but filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, ang worship should be both private and public. Abi natun, public lang, no? May aral isang private worship. And that means sa imong personal devotion sa Ginoo. Oh, madamo sa Kristohanon, nga wala nag-spend time sini. Natulugan lang sige, giglantaw sa aton cellphone. Kag, hasta matulugan na lang. Wala na nagabasa sa pulong, bumasabo, no? Dapat ya, matake time gita, magbasa siyang pulong, kag mga muyo. Dapat ihabit mo gidi na, abiyan utod, kay kung hindi, wala gid. Una nga damo Kristohanon, ikabalo mag-discern sa pangabuhi. Ikabalo mag-discern sa mga practical nga bagay sa pangabuhi. Hindi kabalo maghimo sila mga decision, mga decision making. Amuna ang wala nagiyahan sing maayo. No? So kung ikaw malapit imong relasyon sa Ginoo, labi imong intimacy sa Ginoo, ginasok mo pirmi imong kagalingon sa pulong sa Diyos, destorya ka sa Ginoo, giyahan ka gid sa Ginoo, makahangop ka gid sa mga dalagan sa pangabuhi, mga practical na mga bagay sa imong kabuhi, ginatoy-toyan ka gid sa Ginoo. So amo nang kinanglanon sa isa ka Kristohanon nga iyang personal relationship sa Ginoo importante gid. So abyan utod sa Diyos, tandaan-tani nga ang mature Christian's worship is spiritual. Kaya nagsiling ang pulong sa Ginoo, be filled with the Spirit. Wala ini naghambal about forms and ceremonies, but it should be heartfelt and Spirit-directed. Pangayon, ginaton ang pagpuno sa Balaan ng Espiritu sa ato. Nga tuituyan kita sa Balaan ng Espiritu, kay kung amuna ang aton himuon, mamanifest sa ato ng bunga sa Balaan ng Espiritu. Sa liwat abyan utod, salamat sa pulong sa Diyos. Ato nakita dari kinatunan, padayon naton ini aton pagtuon sa dasunamhan naton nga broadcast. ang Ginoo magpakamayo sa atong tanan. Damo nga salamat.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 16. Si David, kag si Zeba. Sang makalampuas lang si David sa ibabaw sang bukid, ginsugata siya ni Zeba, nga sulugoon ni Mephibosheth. May duha siya kadangki nga may karga nga 200 katinapay, 100 kahakop sang pasas, 100 kaluto nga prutas, kag bino nga nasulod sa suludlan nga panit. Ginpamangkot ni David si Zeba. Nga nagdala kasi na, nagsabat si Zeba. Ang mga dangki para sakyan sang imo pamilya. Ang mga tinapay kag mga prutas para kauno ninyo sang imo mga kaupod. Kag ang bino, imno ninyo, kun kapuyon kamo sa kamingawan. Nagpamangkot si David. Diin na si Mephibosheth, ang apo sang imo agalon nga si Saul. Nagsabat si Zeba. Nagpabilin siya sa Jerusalem, tungod nagahuna-huna siya. Nga pahariun siya sang katawhan sang Israel sa siningation sa ginharian sang iya lulo. Nagsiling si David. Kun amo sina, ginahatag ko sa imo subong ang tanan nga ginapanag-iyahan ni Mephibosheth. Nagsiling si Zeba. Mahal nga hari, handa ako sa pag-alagad sa imo. Kabay pa nga malipay ka sa akon. Ginpakamalaot ni Shemi si David. Sang manug-abot na si Haring David sa Bahurim, may tawo nga nagwa sa sina nga banwa kag ginpakamalaot niya si David. Ini nga tawo amo si Shemi nga anak ni Gera kag pariente ni Saul. Ginbato niya si David kag ang iya mga opisyal. Bisan pa nga ginalibutan si David sang iya mga tinawo kag mga bodyguard. Amo ini ang iya pakamalaot kay David. Indi ka magsulod sa amon banwa. Ikaw nga manugpatay kag malain nga tawo. Ginabalusan ka sang Ginoo sa imo pagpatay kay Saul kag sa iya panimalay. Ginagaw mo ang iya ginharian, pero karon ginhatag ini sang Ginoo sa imo anak nga si Absalom. Nalaglag ka tungod sa imo pagpamatay. Nagsiling sa hari si Abishai nga anak ni Zeruya. Mahal nga hari, nga abala, nga ginapabayan mo lang, nga pakamalauton ka sang sina nga tawo, nga pareho man lang sa patay nga ido. Tuguti ako nga utdan siya sang ulo. Pero nagsiling ang hari. Kamo nga mga anak ni Zeruya, ano ang inyo labot? Kung ginsugo siya sang Ginoo, nga pakamalauton ako, sino ako nga magpugong sa iya? Nagsiling dayon si David kay Abishai, kag sa tanan niya nga opisyal. Kun ang anak ko mismo nagatinguha sa pagpatay sa akon, ano pagidayhan ining pariente ni Saul? Pabay ilang ninyo siya, kay ang Ginoo ang nagsugo sa iya. Basi palang makita sang Ginoo ang akon kalisod, kag balusan niya ako, sang pagpakamaayo sa baylo sang pagpakamalaot nga nabaton ko subong. Gani nagpadayon si David, kag ang iya mga tinawo sa paglakat. Sige man ang sunod ni Shemi sa ila. Pero sa kilid lang siya sang bukid nag-agi. Samtang nagalakat siya, ginapakamalaot niya si David kag ginahabuyan sang bato kag duta. Kinapoy gid si David kag ang tanan niya nga tinawo, gani nagpahuway-huway sila pag-abot nila sa suba sang Jordan. Nagpakigkita si Hushai kay Absalom. Sa pihak nga bahin, nag-abot sa Jerusalem si Absalom, si Ahitophel, kag ang iban pa nga mga Israelinhon. Nag-abot man didto si Hushai nga Arkhanon, nga amigo ni David, kag nagkadto siya kay Absalom kag nagsiling sa iya. Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Ginpamangkot ni Absalom si Hushai, diin ang imo pag-unong sa imo amigo, nga wala ka mag-upod sa iya. Nagsabat si Hushai, indi pwede. Sa imo ako maupod, kay ikaw ang ginpili sang Ginoo kagsang bilog nga katawhan sang Israel nga mangin hari. Luwasin na, sino pa abi ang alagaran ko kundi ikaw nga anak ni David? Subong nga nag-alagad ako sa imo amay, mag-aalagad man ako sa imo. Ang laygay ni Ahitofel kay Absalom. Karon, nagsiling si Absalom kay Ahitofel. Ano ang malaygay mo? Sugiri ako kung ano ang himuon ta. Nagsabat si Ahitofel. Maghulid ka sa mga asawa sang imo amay, nga iya ginbilin sa pag-atipan sang palasyo. Dayon, mahibaluan sang tanan nga Israelinhon, nga ginpaakig mugid ang imo amay. Kagtungod sini, mangisog pagid ang imo mga tinawo. Gani nagpatindog sila sang tulda para kay Absalom sa atop sang palasyo. Kag makita sang bilog nga Israel nga nagasulod siya didto sa paghulid sa mga asawa sang iya amay. Sadto nga panahon, nagasunod gid si Absalom sa mga laygay ni Ahitofel, pareho sang ginhimo ni David. Kay ang pagkabig nila sa laygay ni Ahitofel, pareho nga naghalin sa Dios.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 17. Karon, nagsiling si Ahitofel kay Absalom. Tuguti ako nga magpili sang 12,000 katawo sa pagpangita kay David karon nga gabi. Salakayo namon siya samtang ginakapoy siya kag ginaluyahan. Magasala-sala siya kag magapalagyo ang tanan niya nga tinawo. Si David lang ang patyon ko. Kagpabalikon ko sa imo ang tanan niya nga tinawo, pareho sang pagbalik sang asawa sa iya bana. Kun mapatay si David, ang iya mga tinawo, hindi na magpakig-away pa. Ini nga plano, daw maayo man para kay Absalom, kag sa tanan nga manugdumala sang Israel. Pero nagsiling si Absalom. Tawgon taman si Hushay, nga Arkhanon, para mabatian taman kun ano ang iya masiling. Gani, sang mag-abot si Hushay, ginsugid sa iya ni Absalom, ang ginlaygay ni Ahitofel. Nagsiling dayon si Absalom. Himuon ta bala ang iya ginsiling? Kun indi, ano ang himuon ta? Nagsabat si Hushay kay Absalom. Sa karon, ang ginlaygay ni Ahitofel, indi maayo. Kilala mo ang imo amay kag ang iya mga tinawo. Mga maisog sila nga mga ngaway. Kag mabangis sila. Pareho sa ber nga ginagawan sang mga bata. Luwas pa sina ang imo amay eksperensyado nga mga ngaway. Kag wala siya nagaupod tulog sa iya mga tinawo. Ayhan, sa siningation, nagapanago siya sa kuweba o kun sa iban nga lugar. Kun sa nahauna ninyo nga inaway, magakalamatay ang iban mo nga mga soldado. Ang makabati sini magasiling nga napirdi na ang imo mga soldado. Dayon, bisan ang pinakamaisog mga soldado, nga daw pareho kaisog sa leon, mahadlok. Kay nahibaluan sang tanan nga Israelinhon, nga ang imo amay eksperensyado nga mga ngaway, kag maisog ang iya mga tinawo. Gani, ginalaygayan ko ikaw, nga tipuna gid ang tanan nga Israelinhon, halin sa Dan hasta sa Beersheba, nga daw pareho kadamo sa balas sa baybayon. Kag ikaw mismo, ang magpangulo sa ila sa pagpakig-away. Dayon, pangitaon ta si David bisan diin man siya. Kaglikupan naton siya, pareho sa tunog nga nagalikop sa duta. Kag siya kag ang iya mga tinawo, maubos kalamatay. Kun magpalagyo siya sa isa ka banwa, higtan ta ang mga pader sini, kag butungon pakadto sa ililigan sang tubig, hasta nga marumpag ini, kag wala na sing bato sini nga mabilin. Nagsiling si Absalom kag ang tanan nga manugdumala sang Israel. Mas maayo ang laygay ni Hushay nga Arkanhon sang sakay Ahitofel. Ang matuod, mas maayo ang laygay ni Ahitofel. pero ginbuot sang Ginoo nga indi ini pagsundo ni Absalom para malaglag siya. Ginsugiran ni Hoshay ang mga pari nga sila ni Zadok kag Abiatar, parte sa ginlaygay ni Ahitophel kay Absalom kag sa mga manugdumala sang Israel. Kag parte man sa iya nga ginlaygay. Dayon nagsiling siya sa ila. Pahibaluagi layon si David nga indi siya magpabilin sa talabukan sang suba sang Jordan sa kamingawan karon nga gabi. Kundi magtabok sila dayon sa suba para indi sila tanan magkalamatay. Sadto nga tion, nagahulat si Jonathan nga anak ni Abiatar kag si Ahimaas nga anak ni Zadok sa Enrogel. Kay indi sila gusto nga makita nga nagagwa pasulod sa Jerusalem. Ginapakadto lang nila ang isa ka ulipon nga babaye sa pagsugid sa ila sang nagakatabo kag ginasugid dayon nila ini kay David. Pero karon may nakakita sa ila nga isa ka pamatan-on nga lalaki kag ginsugid sila kay Absalom. Gani nagdali-dali sila halin nga duha kag nagkadto sa balay sang isa ka tawo sa Bahurim. Ini nga tawo may bubon sa iya ug saran kag nagpanaog sila ni Jonathan kag Ahimaas sa sini nga bubon. Nagkuha sang tabon ang asawa sang tawo kag gintabunan niya ang bubon kag ginbularan dayon sang mga uyas para wala sing makahuna-huna nga may nagapanago didto. Sang magkadto ang mga tinawo ni Absalom sa balay sang tawo, ginpamangkot nila ang iya asawa. Nakita bala ninyo si Ahimaas kag si Jonathan? Nagsabat ang asawa. Nagtabok sila sa suba. Ginpangita nila sila pero wala nila makita. Gani nagbalik na lang sila sa Jerusalem. Sang makahalin na ang mga tinawo ni Absalom, nagwa dayon si Jonathan kag si Ahimaas sa bubon kag nagkadto kay David kag nagsiling. Magtabok kamugilayon sa suba. Kay naglaygay si Ahitophel nga patyon ka. Gani nagtabok si David kag ang iya mga tinawo sa suba sang Jordan kag sang kaagahon didto na sila tanan sa tabok. Sang mahibaluan ni Ahitophel nga wala ginsunod ang iya laygay, nagsakay siya sa iya dangki kag nagpuli sa iya banwa. Nagpamilinbilin siya sa iya panimalay kag dayon naghikog siya paagi sa pagbitay sang iya kaugalingon. Ginlubong siya sa ginlubngan man sang iya amay. Nakaabot na sila ni David sa Mahanaim sang magtabok si Absalom kag ang tanan niya nga tinawo sa suba sang Jordan. Ginpili ni Absalom si Amasa sa pagbulos kay Joab bilang commander sang mga soldado. Ining si Amasa, anak ni Jeter nga Ishmaelinhon. Ang iya iloy nga si Abigail nga anak ni Nahash, utod sang iloy ni Joab nga si Zeroya. Nagkampo si Absalom kag ang mga Israelinhon sa Gilead. Sang pag-abot nila ni David sa Mahanaim, ginabi-abi sila ni Shobi nga anak ni Nahash nga Amunhon, nga taga Raba, ni Maker nga anak ni Amiel, nga taga Lodebar, kag ni Barzelay nga Gileadnon nga taga Rogelim. May mga dala sila nga mga hiligdaan, yahong, kulon, trigo, barley, harina, sinanlag nga mga uyas, mga liso nga ulutanon, balatong, honey, mantikilya, karnero, kag keso. Ginhatag nila ini kay David kag sa iya mga tinawo. Kay nahibaluan nila nga gutom, kapoy, kag uhaw gid sila sa ila nga pagpanglakaton sa disyerto.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong aga mga biyan kagutod sa Ginoo, padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa atong series sa Book of James, kagara ta subong sa chapter 5 verse number 1. Kag padayon naton ang tapos naton sa nangligan na Sabado. Siling sa pulong sa Ginoo, "Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you." So natunan naton sa nangligad, who is being addressed sa sinina warning? And siling sa pulong sa Ginoo, "Go to now, ye rich men." Kag siling yad, akagandasun da rin na pamangkot, what are they commanded to do? Ano diri ang ila himuon? So siling diri sa pulong sa Ginoo, weep and howl. So diri ang word na weep, makita natun but si ganun sini, to cry openly with sorrow and grief. So makita natun na sobra ni sa gahibi-hibi lang, di tumudugid niya nga hibi, ano, kag hindi ni siya shallow na emotion, but si ganun diri deep anguish gidya ang ginkamit niya diri na word. So hindi niya nga cry, weep gidya. Kag si James diri nagapanawagan for mourning over coming judgment. O, hindi mo pwede ni kadlawa ng ang judgment, no, ang iba niya dawala lang. Pero there will be a coming judgment. Kaya ginahambal din ni James in a warning, kay importante gid ini. Kay at least ma-warn bago ang judgment. And hindi lang weep na iya ginkamit diri, sila niya whole. Nag-refer ini sang loud lamentation or desperate crying. So, mga utod ko sa Ginoo, ining sorrow, gin-intensified ini from weeping to wailing. Kagan judgment coming is so serious that ordinary tears are not enough. So sa sini ng mga judgment na gin-prepare diri sa Ginoo para sa sini ng mga tao, para sa sini ng mga rich men. So kung mga rich men, magdepende kami kamo sa inyo wealth. No, may ara coming judgment. Kag bago sina si James diri nagahatag warning. O at isa bugay sa Ginoo, no, makabalo kita. Kag kung may ara sa ato ng mga abyan, kag utod sa Ginoo na nagapamati karon, dumdumo nato na hindi man ni anti rich ang ginahambal dere. Pero inang nagasalig ka lang sa imo wealth, kag amo lang gid ang ginasaligan mo, kag wala na ang Ginoo, so ini napulong sa Dios, dako gini nga bulig. And si James dere nagacommand that the rich to mourn because may ara divine judgment nga mag-aabot. So grabe diri gin hambalan ni James. Kag ini na sorrow, hindi lang ni siya merely na losing money or losing comfort or losing status. It is a great grief over standing guilty before God. So masubo ni, because kung ang magkaranon gani, madulaan sila kwarta, ano na lang gina sa ila. No? Pero, ini, na judgment, na magstand ka guilty before God. So, ini na language, nag-resymbol ini, sa Old Testament prophetic warning, where judgment was announced against sinful nations and proud oppressors. So, si James diri nag-expose ang isa ka-terrifying truth. And people may laugh in prosperity subong, but weep in judgment later. May isa gani ka gabaligya sa hardware nga ginpamangkot ko, pastor, nga mga manggaranon subong ga success sila, even ara gahimo sang sala. So makita naton diri, mai-enjoy pa na nila subong, makakadlaw pa na sila, but you know there will be a judgment na diri makita naton. Kung hindi man diri sa kalibutan, is for eternity into the lake of fire kung wala man nakakilala sa Ginoo. Kag makita naton diri na biskan ang mga Kristohanon, just like James, iya gina-undress particularly because may ara gidya tendency na magiging arrogant ang manggaranon. No? So diri ginatudlo niya gid kan nagahatag warning. So the rich in this passage live carelessly, indulging sa ila ng mga kaugalingon, gina-exploit nila ang ila workers, no? Manggaranon na gani, manggaranon tod sila, pero
wala man sakto sweldo ang ilan ng mga workers, no? So hindi man manami. So kung ikaw Kristohanon subong ginapakamaayo sa Ginoo, pag amuni ang imo attitude, biyaan ka ginadugay sa imo mga workers, no? So trusting also possessions. So ini na manggranon, amo na lang niya ginaginasaligan ang iya possession kag hindi na ang Ginoo. Pero si James din naghambal, a day is coming when earthly wealth will not protect them. Hindi na makaprotect. Kaya biskan damo ng mga tao, biskan din sa Pilipinas na nakita nato no, na damo kwarta, pero ining kwarta hindi gin makaprotect sa ila. And bank accounts cannot silence divine justice. So ini nagapanawagan to repentance before judgment arrives. No, kanami ini mga utod ko sa Ginoo, because we have the tendency na kung halimbawa nagapamati ka subong, naging pakamayo ka sa Ginoo, and amuni ang klase na attitude na may ara ka, it is my prayer na hindi mo lang pagpatyon, because this will really prepare sa imo of the judgment. At least hindi ka na makibot kung may ara man judgment. So si James Derry, nag-skip siya comfort and moves directly into warning. Ay, namin naman tani na diretsuhon niya na lang kag hambalan particularly ang mga rich men, pero wala niya na ginapalipas kag nagahatag siya diri directly warning it, because may tendency gid ya kag hindi lang tendency kabalo gid si ang Ginoo through the Holy Spirit na ginahambal niya diri kay James na amuni ang ipaabot sa sini ng mga believers. Bagod kay ang ila future misery is so certain that mourning is already appropriate. No. So kinanglan balaan mo naman kina subong mag-mourn ka na daan. And emotional language reveals the seriousness sa sini na sala. So sa aton manog palamati sa sini na aga, you know, temporary success does not guarantee eternal security. Hindi butsi ngano na karong subong na quote-unquote, successful ka sa imo kabuhi, makagarantiya ka na for heaven and eternal security, or kung damo ka kwarta, eternally secure ka na, or many siguro na may kwarta, wala man ginayon nagapamati about langit kag imperno. Pero nami na you can go through into the scriptures and malantaw mo ini, kag makatuon gid ikaw. Kag ang isa ka person should mourn over sin before judgment forces mourning. So kanami diri mga utod ko sa ginahambal ni James, because this will really help us to understand na bago man lang man ang judgment, maka-mourn ka na. Rather than ara ng judgment, mapersahan ka gidya, mag-mourn ka gidya. So kita mo na, enjoy ka sa sini na kabuhi, no? Wala gidya ka mourn over sin. So pag mara, madakpa na, adira na dayon maghilibi. No? So diri makita naton mga abyan kag utod ko sa Ginoo, that those who refuse repentance now may face regret later. So kanami man ginatudluan gid kita sa Ginoo na makinahanglan kita na magrepent. And after all, ining repentance kag submission naton sa Ginoo is very important gid. Kasi kung wala ini, abi naton kita ang hawod. Abi naton bangod kay may kwarta kita na ang hari, kag kita na ang luhuran sa iban. Hindi ginaamo mga utod ko sa Ginoo ginambal diri sa scriptures. And the next question is, why are they told to mourn? And siling sa pulong sa Ginoo, for your misery shall come upon you. O siling diri sa bersikulo. Kinahanglan mag-mourn kag ining miseries diri na word naga-refer ini to severe distress, suffering, kag calamity. Kag si James na rin naghambal about overwhelming judgment. And sin eventually produce sorrow. Dragi na, no? Ulihi kung kisa mag-regret ka. May sala, siyempre, inaway, bulagay, kasuhay, no? Magalid hindi nami. And siling diri sa pulong sa Ginoo, shall come upon you. Kag ini na point, ini na punto, nag-refer ini to future certainty. Shall come upon you. Tubuod gini, maabot gini sa imo. Kag ini na judgment is not possible
it is unavoidable unless repentance occurs. Oh. Posible hindi maabot gid ini. Kung hindi ka magrepent, ti hindi ka man maka-avoid sini kay may ara gid judgment. So ang God's justice may seem delayed but is never absent. Oh. So subong mga manggaranon ti enjoy na enjoy lagi di. Lantaw naton daw delay man daw hindi man ituod. But you know, it's never absent because amo man ni ang ginahambal sa Ginoo. Kung hindi magrepent, then may ara gid judgment na maabot. So si James diri naga-warning, nagahatag sang warn of coming miseries because sinful wealth cannot escape divine judgment. Kag ini na miseries include eternal accountability, loss, shame, kag divine wrath. You know, the rich people James condemns believe their prosperity guaranteed safety. Kasi sa sinina time ni James, ini na mga tao nagapati na ang bangod sa ila wealth amo ni ang guarantee sa ila safety. And sa ila na time, same amo man ini na mind.

0: maka kadto sa gin promisa sa Ginoo na langit. Dumasakit man ina pero amo ini mga kamaturan. Kag nami diri si James kay nagahambal sa sinin na warning. Ini na judgment was approaching because they had trusted wealth over God. Ila gin oppress ang mga poor which amo ni ang indi na namian ang Ginoo. Tapos nagalive sila selfishly. Tapos ignore righteousness. So what looks successful on earth was spiritually bankrupt in heaven. Sabi natin sa kalibutan, amugid ni. Pero sa langit niya, hindi na amo. And notice that word shall come upon you. But si ganun, in the judgment is advancing toward them even while they continue enjoying sa ining eternal na comfort. Kag si Jesus nag-remind gid that God sees hidden injustice. Ang Ginoo nagapadumdum gid neglected righteousness. Kag ang Ginoo nagajudge sinful pride. Gani man prosperity without God eventually collapses under judgment. Kaupod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nila Pastor Jonathan Vargas, nagapadayon sa pag-encourage na ining pulong sa Ginoo nato natunan, maiaplikar naton sa aton nga kabuhi. Mayong aga sa inyong atanan.
1: Salamat sa imo pagpamati kapag bulik sa sining programa. Ang Diyos ang bugay titiluoy nga sara makatipig sa aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

May nga sa mga biyan ka gutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa Victory in Jesus. Sa gyapon ng inyo abiyan ka gutod sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Pass Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Dalawin ang Diyos nga makapadayon na makita sa pagtuon sa ngayablan nga pulong kagabaygid ang Diyos mga makamay sa aton sa nagapadayon kita sa pagtuon sa nga pulong. By the way, thank you Gida. Pastor Ferdinand Franco sa pribilyong makabulo sa imo programa Victory in Jesus, kabaygid ang Diyos mga pakamayosedra sa imo sa Florida o sa imo nga family. Okay, nung padayon kita sa aton gito na nagligad nga Saturday. Aton text found in the book of Jeremiah chapter 45, no? Ginto na natin dere, verses 1 down to verse 5, no? Ginto na natin dere, si Baruch, no, was personal secretary of prophet Jeremiah, and he was discouraged tungod sang despite nga faithful siya upod sa kay prophet Jeremiah serving the Lord, and yet the king of Judah and the princes of Judah wanted to kill both of them. So he was discouraged, but in our text, God also encouraged Baruch tere nga ang Diyos mismo mag-take care sang iyang kabuhi. Kay siling sang verse 5, and seekest thou great things, no? Di ando malang ni Baruch tere kuntani nga sa pag-alagad niya may ara man siyang nami nga future. Seek them not, hindi na napagpangita ang mga handom, hindi ka na maghandom sa dako tungod kay I

will bring evil upon all flesh, no? Nag-refer ini sa himuon sang Diyos sa mga katauhan dito sa Juda because they disobey God, no? Once again, ang sala sang mga katauhan dito sa Juda nga sila man mismo nagkabuhi hindi ayon sa gusto sang Diyos. So liwat pagsilutan sila sang Diyos dere pagi sa kay King Nebuchadnezzar nga amo ang king during the time sa Babylon. Pero si din sang Diyos dere, does it the Lord my but thy life will I give unto thee for a prey in all places whither thou goest. So ang promesa sang Diyos dere kay Baruk, I mean, nga God will preserve his life. God promised to spare his life. So ang nami dere, no, nga sa piyak sang sining bagay nga may fear siya, may kahadlok siya tungod gusto siyang pagapat yun, and yet ang promesa sang Diyos nga ang Diyos mag-espero sang iyang kabuhi. So may kanta ganit kita ang gasaling balon ng awya ba, so ang titles na God will take care of you, anamis na kanta tungod nag-remind na sa aton nga mga tumuluo na may Diyos kita nga nag-take care sa aton every day sa aton nga pagkabuhi, bisan pa nga may ara kita, discouragement, may fear kita sa ginalantaw naton sa aton nga palabuton, and yet we have God who is faithful sa pag-take care sa aton nga kabuhi. Basahon ba na kun ang lyrics ng sining kanta, no? Ang stanza number one, sinamon, be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Be not his wing of love abide, God will take care of you. Nami sa chorus, no? God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Stanza number two, though days of toil, when heart that fail, God will take care of you. When dangers fierce you but assail, God will take care of you. Third stanza, all you may be in need, He will provide, God will take care of you. All strength you need will be supplied, God will take care of you. No? Kag last stanza sina, no matter what may be the test, God will take care of you. Lean, weary, one upon his breast, God will take care of you. Balik kita sa chorus, God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Sa kanami, lutod, no? Sang lyric, sang sinakanta, ma-remind kita that we have God who is faithful, nga mag-take care sa aton every day. So that's why siling ganisang ni Peter, no? 1 Peter chapter 5, verse 7. They're casting all your care upon him, for he cared for you. So this is the encouragement, upon this is God's encouragement to Baruk, na in spite nga may discouraged siya tungod hindi nami ang mensaheng ngayon na batian from the kings, and yet still God encouraged him that God promised to spare his life. The second thing that yung makita natin sa atong text, kung nga masiling natin, kabalugin ang Diyos nga discouraged diri si Baruk, and yet nagsiling ang Diyos diri sa atong nga text sa kay Baruk sa verse 5, thus shall thou say unto him, ang Diyos nagambal kay Jeremiah diri, gambal mo ni kay Baruk, the Lord said, therefore, no, behold, that will I have built, I will break down, in that which I have planted, I will pluck them up, even this whole land. Kulang taon natin ang story sang Israel. No? God himself founded the nation of Israel. No? Pagi sa pagpili sa kay Abraham from the Ur of Chaldees, no? Gintawag sang Diyos si Abraham, kag ginpromisaan sang Diyos dira si Abraham siya kag ang iya mga
descendant nga i-possess nila ang duta nga ginpromesa sang Dios sa iyang amo na ang promised land, kag amo nang ginatawag nga Kanaan, kag subong amo na ang pungsod sang Israel nga ginaistaran sang mga descendant ni Abraham, Isaac, kag ni Jacob. So kung ang taon naton ang pungsod sang Israel, mga tao ini nga ginpromisahan sang Dios sang duta through sa ilang nga forefather, sa ilang nga amay-amay nga mo si Abraham. But if you look at the Bible, no, tungod kay may mga katawan sang Dios during particularly sa time ni King Solomon, no, dira makita naton nga makatawan sang Dios, nagsugod sila, amat-amat sila palayo sa Dios tungod sa mga ginhimo sa mga kings nila, particularly sa kay King Solomon, no. Pisiling sang pulong sang Dios in the book of Kings dira. Si Solomon nakapangasawa sang 700 wives and 300 concubines, kag true sa sina nga madamong asawa kag concubine ni Solomon, dito man si Solomon nagamat-amat palayo sa Dios tungod ang mga asawa niyang ini matubloo, naghimo mismo sang altar sa sulod sang templo nga siya mismo naghimo, then they worship their gods. So si Solomon man mismo nagsimba sa mga Dios-Dios sa mga asawa niya, kag ang Dios na akikid. Siling sang book of 1 King dara. So that's why mga utod sa Ginoo, dito amat-amat nga nagpalayo ang mga katawan sang Dios, same sa sunod nga kings, hasta nagid sang time nga ang Dios nag warning na sa ila through prophet Jeremiah nga kun padayon sila nga magahimo sing sa sininga sala, ang Dios magasilot sa ila. So that's why siling ni sang Dios dere mismo sa kay Barok, no, pagi kano ini nga pungusod, no, behold that which I have built will I break down. Ako mismo nga nagpatindog sini, gubun ko man ni. Ako mismo nga nagtanom sini, pagagabuton ko ini. So makita naton dere nga siling sang Dios sa kay Barok dere through prophet Jeremiah, na Jeremiah hindi ka ma-discouraged, no. Ako bahala sa imo, I will take care of you and I will bless you. So that's why ang name nga Baruch means blessed by the Lord, no? Blessed by the Lord. Ginpakamaayos ang Dios ya sa piyak sang sitwasyon nga hindi nami in yet. God bless the Baruch then. Kag secondary, no, makita naton dere nga ang Dios naga-encourage sa kay Baruch dere nga Baruch, don't worry. Oh, I am a sovereign God, no. He is a sovereign God. Diyos siyang agamhanan, and he is in control of everything. No? Amun encouragement sang Diyos kay Baruch dre, na Baruch, don't worry. No? I am a sovereign God. No? I am in control sa tanan nga nagkatabo sa sininga kalibutan. No? Kung ano man ang ginhimo sang mga katawan sang Diyos, nga hindi nami, still, ako ang Dios nga nagakontrol sang tanan. Di ini tungod nakasala ang iya makatawan dere, silutan sila sang Dios, gabuton ko ini, kag silutan ko ini sila, kagamiton ko dere ang Babylonians agod nga isilutan ko akon makatawan, agod disiplinaon ko akon katawan. So that's why if you read chapter 29 sang book of Jeremiah, ang Dios nagambal dira, no, na silutan ko akon katauhan dito sa akon katauhan, kagagamiton ko si ang king sang Babylon nga pintas, no, kag manging captive sila dito sa Babylon for 70 years until such time nga mag-annex ang agawon sila sang Medo-Persia, kag siling sang pulong sila. After 70 years pabalikon ko sila sa ila duta nga gin promesa nakon. So that's why kung basaon nato ng book of Israel ni Nehemiah, ang ining nga makatauhan nga ginagamit sa akon nga magbalik dito sa ila duta led by Isra kag Nehemiah during the time ni King Cyrus, no, ginagamit sang Dios ra si King Cyrus agud pabalikon sila kag patindugon liwat ang duta nga gin kung ang syudad gagin guba ni
King Nebuchadnezzar. So makita natin rin that God is sovereign, God is in control. Na pwede niya gamiton ang bisan sino agod ma-fulfill ang iya plano, iya purpose sa iya makatawan. First is to discipline them, but because God is also loving, merciful, kind, no, compassionate, hindi niya pagtugutan ng iya katawan magapabilin sa duta sa diin gindisiplina na siya, kundi ang Diyos magagamit sa isa katao kay King Cyrus agud pabalikon sila sa ila duta agud nga ma-fulfill ang prophecy nga ginhambal ni prophet dire after 70 years pabalikon ko akong duta didto sa duta nga ako ni akong katawan sa duta nga ginpromesa ko sa ila. So siling sang aton nga text dire, no, nga ang Diyos nakambal kay Baruch dire, no, na don't worry, no, behold that which I have built will I break down, in that which I have planted I will pick up even this whole land. So ang nami utod sa Ginoo, no, nga bisan pa na discourage dire si Baruch, pero ang encouragement sang Diyos kay Baruch dire, Baruch, hindi ka magkabalaka, gamhanan ako nga Diyos, ako ga-control sang tanaan. Yes, disiplinahon ko akong katawan, but still, pabalikon ko sila sa duta nga ginpromesa ako sa ila, tungod amo ini ang akon promesa sa mga katawhan na akon nga ginpili na mga katawhan. So, utod sino, ang lesson ma-learn natin dire, no? Nga Baruch was discouraged because of the evil deeds, no, sa iya mga countrymen dire. Pero ang Diyos nagdisiplina lang sa ila agod nga ma-remind sila that God is in control of everything. Di anong lesson ma-learn natin utod sino? Oftentimes, hindi man natin control ang tanan gakatabo, gakadiscourage kita tungod sa sitwasyon, pero utod abyan sa Ginoo ang Diyos naton still is in control. No? Natawa bala kakatabo sa aton government, no? Kung isa daw madiscourage ka tungod sa corruption, tungod sa hindi nabi kakatabo, but still God is in control. Ano siling ni Job? God the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ano siling sa chapter 42, verse 10 sa book of Job? I know that you can do all things, and no one can withhold your plan. Siling sa book of Psalms, chapter 7, do not, hindi ka mag-fit sa managahimo sa malaot. Tungod kay maabot ang tsimpong, ang Diyos man magasilot sa mga tauhan na nagahimo sang kalautan. So that's why, otods kino, kung isang kakadiskari, isang katabo, pero still God is in control. Ang himuon na ginaton, sali kita sa Diyos, kasi din sa verse 3, trust in the Lord, in do good, so thou dwell in the land, and very thou shall be fed. Tutod, padayon na kita sa pagsalig sa Diyos. Wala na kita sa tiyon. God bless.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Maayong aga, Abyan. Welcome naman sa aton pang Sabado nga programa, WRBS, ang imo Weekend Bible Study sa Kahanginan, nga nag-aabot sa imo tagsa ka Saturday morning, diri sa Radio DYBS. Kagsa gihapon, ang imo labing kubos nga Weekend Bible Teacher sa Kahanginan, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negus Occidental. Ang title sa aton Bible Study karon nga adlaw, The Community and Connection of Believers. Ikatatlo na iniabyan nga Sabado nga amuning aton ginatunan, kagpagapadayunon naton karon nga adlaw. Ang aton nga text makita sa Hebrews chapter 10, 19 to 25, pero basahon ko lang ang pila ka mga verses diri, kag ako na lang basahon ang iban samtang nagapadayon kita sa aton pagtuon. Nagahambal diri sa verse 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Abyan, naghambal kita sa aton pagsugod sini nga pagtuon nga ini nga text nagahatag sa aton sang lima ka mga let us exhortations. Number 1, let us draw near. Number 2, let us hold fast. Number 3, let us consider one another. And number 4, let us not forsake the assembling of ourselves together. And number 5, let us exhort one another. Na-take up na naton abyan ang duwa, let us draw near, nga nagahambal sa aton nga tungod kay Jesus Christ, may ato na kita access sa Dios, nangin anak na kita sa Dios. Kag makadirekta na kita palapit sa aton Ginoo. And then explain naman naton na ikaduwa, let us hold fast. Kaya abyan ang Christian life, ang pagkaanak sa Dios, ang pagkatumuluo, hindi hapos budlay. Damo pagtilaw, kabudlayan, mga persecutions, kag iban pa nga difficulties. Kung ikaw lang abyan, budlayan ka, mahapos nga madiscourage ikaw, kag mahapos nga magbiya sa imo pag-alagad, kag sa imo paglaom, kag sa imo pagtuo. Pero salamat sa Dios nga may aton kita iglesia, church, nga sa diin kita member, nga kung ara kita sa kabudlayan, sarang kita mabuligan sang iban agud nga ma-encourage kita, mapalig-on kita, kag mapadayon kita. Although abyan, ginhambal man akon nga ang aton gidya nga kalig-on nga maka-hold fast kita, makatindog nga malig-on sa aton pagtuo kag sa aton paglaom. Hindi kay ang iglesia, makabulig lang ang iglesia. Hindi kay ang aton pagtuo, makabulig lang ang aton pagtuo. Ang humble ni Apostle Paul, ang aton ginasaligan nga pwede kita magligon sa aton pagtuo, sa aton paglaom, samtang ginatilawan kita, kaginabudlayan kita sa aton Christian life, ang katutom sa Dios. Amo ng aton ginasandigan, kay siling sang verse kaina nga aton ginbasa, for he who promised is faithful. Ang kaligun sang aton pagtuo kag paglaom way naghalin sa aton circumstances ukon sa iban nga tao. Primarily, it is in the faithfulness of God. Pero dalayawon ang Dios abyan nga kun ginabudlayan ka, mayara iglesia nga maka-encourage, ang imo pagtuo makapaligon. Pero labi sa tanan, praise the Lord that God is faithful and he is able to help us in all our difficult circumstances. Makadto kita abyan sa ikatatlo nga let us stir up one another in love and good works. Amuning hambal sang verse nga aton ginbasa, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Gusto ko abyan bala nga maghambal sang pila ka bagay anay na hanungod sa gugma. Kay ining gugma karon nga adlaw ginaabusuhan sa aton mga churches. ang mga members sa aton nga churches waay na nagabatyag sang kahadlok o kun kahuya sa iglesia. Tungod sini nga pulong, gugma, nagapakasala sila daw sa waay lang. Nagahimo sila sang malain sa sulod sa iglesia daw sa waay lang. Ila ginakontra ang pastor, okay lang. Ila nga ginapabudlayan ang kinabunsan Dios ang iglesia, okay lang. Tungod nga nagasalig sila nga ang Diyos gugma, kag nagapaabot sila nga mga tao sa sulod, bisan abusuhan nila, padayon lang nga nagahigugma. Nagahimo sila sang kasalanan ang pila ka mga tao sa iglesia, pero wala sila nahuya, wala sila nahadlok. Nagahimo sila sang presumptuous sin, ang buod sa lingon pagpakasala, blanga hungod, deliberate, arrogant nga pagpakasala, arrogante, nagahimo na ginsang malain, pero isog yapon sa sulod sa iglesia. Why sang ginakahadlukan? Willful nga pagpakasala. Kay balo sila kung anong maayo, pero ginahimo nilang malain. Abyan, ini nga mga pagpakasala is already rebellion against God. It is defying God knowingly. Pero kita sa iglesia, gasiling lang, gugma lang, higugmaalang. No, ang akon iya puwenta mo ini, love and discipline must be balanced. Do parihas bala bata abyan ang imo anak? Kung puro lang gugma, mas spoiled na siya. Pero kung puro lang disiplina, magalain man siya, magadumot sa imo. Amo na kinahanglan ang disiplina kag ang gugma must be balanced. Tanawon bala naton ang gugma sa perspective ni Jesus Christ. Pagsulod niya dito sa templo, nakita niya nga ang templo ginhimo nga negosyuhan. Nagkuha siya sang bilugon, ginpangsipa ang mga lamisa kay siling sang Bible. He overturned the table of the money changers. Nagkuha siya halanot kay kung nagbato sila, hanoton niya gidabyan. Mas mahigugmaon pa bala kita subong sa iglesia sa kay Kristo? Hindi. Si Kristo napunan sang pagigugma. Pero sang nakita niya nga nagahimo sang malaot ang mga tao, manghanot man siya gani. Balansi ang gugma kag disiplina ni Kristo. Sa aton niya mga simbahan, grabe nang sala nga ginahimo. Pero daw sa waay lang kay nagasalig sa ginatawag nga gugma. Tanawon bala nato ng perspective ni Apostle Paul na hanungod sa love and discipline. May isa ka tao nga nakasala dito sa Korinto. Hambal ni Apostle Paul, itugyan ina sa yawa. Agod nga maluwas ang iyakalag sa adlaw sang Ginoo. Itugyan sa yawa. May gugmaon pa bala kita kay Apostle Pablo? Abyan, hindi. Tuman ka may gugmaon si Apostle Paul. Pero isa man siya katao nga nagadisiplina. Kung nakasala ikaw, kag wala ka nagahinulsol, he would like to send you out of the church. Tanawon man bala naton ang perspective ni Matthew na hanungod sa discipline. Ginrecord ni Matthew ang hambal ni Jesus Christ. Kung ang isa ka tao makasala sa iglesia, members and church, maghimo siya sang malaot, kag hindi siya magpasag-uli, hindi siya mangayo patawad, siling diri sang Bible abyan sa Matthew, consider him a publican and sinner. Hambal na ni Jesus pagi kay Matthew. Tanawan yung man bala abyan sa perspective o kung pagtanaw ni Peter na hanungod sa gugma kag disiplina. Si Pedro abyan may gugmaon man tungod nga apostol siya. Nakita niyang kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo. Pero sa nakasala si Ananias at si Sapphira, napatay sila sa tubangan ni Peter. Mahigugmaon siya, pero iya man abyan ginhimo ang discipline. That is why hindi kita magsalig sa word nga gugma, paubos, kay amo ng iglesia. Hindi. Ang iglesia may gugma, pero ang iglesia may disiplina man. Kung nagahimo ka sang malaot, na warningan ka na many times, ginahimo mo gyapon, you must be disciplined. Ang disiplina, nagakahulugan ng ina nga ginahigugma, ikaw sa iglesia, ikaw nga nakasala. Gusto sa iglesia nga makita ni mong imo kasalanan, kagusto sa iglesia nga magpanumbalik ikaw sa Ginoo abyan. So, tanawon naton ang let us stir up one another in love and good works. Tanawon bala naton abyan ang word nga consider. Ang word nga consider there means to think carefully, intentionally. Let us stir up or let us consider one another in love. Ang buot silingon, ang pulong stir up or consider means to think carefully, intentionally. Gusto ko bala abyan nga pamangkuton ikaw. Sa nagaumpisa na ba nagbanag ang adlaw, nagapamangkot ka man bala sa imo kaugalingon nga nagasiling, whom will I provoke to love and good works today? Kay abyan, ang Christian community is not passive. It is purposeful. Kinahanglan maminsar kagid. Kinahanglan himuon gini mo nga purpose. Kung adlaw-adlaw, sino ang imo nga i-provoke and to love and good works? Kita bala nga mga anak san Dios abyan, why kita gintawag san Dios nga mangin kritik sa iglesia? Mangin kritik sa pastor, mangin anti-pastor, anti-deacon. Hindi. Kita nga mga kaanakan san Dios, why gintawag nga mag-compete sa kada isa kung sinong greatest sa sulod sa iglesia? O kung mag-compare nga ikumparar tang aton kaugalingon sa iban nga members and church? Kita abyan gintawag san Dios nga mangin tumuluo nangin member kita san church so that we can encourage one another. We can challenge one another. We can inspire one another. Kung tanawon na kung subong ang iglesia san Dios abyan, napunan sang madamo nga problema tungod sang criticism. Hindi laog-laog nga criticism sa sulod. Nahimo na nga damo ang mariti sa sulod sa iglesia. Competition sa sulod sa iglesia. Comparison sa sulod sa iglesia. Why kita gintawag sa Dios nga mangin subong sinang aton attitude? Gintawag kita sang Ginoo abyan sa liwat ihambal nakon to encourage one another, to challenge one another, and to inspire one another. Do ano katahom nga amoning aton intention, kag purpose, sa sulod sa iglesia abyan. Kagang buot silingon ni Apostle Paul abyan, nga encourage naton, inspire naton, i-challenge naton ang aton masig katumuluo towards love and good works. Sa gugma, kag sa maayo nga buhat. Ang maayo nga buhat amoning buot silingon, actions that reflect Christ's character or actual deeds that honor God. Amo nang good works sabyan, mga ginabuhat nimo nga naga-reflect sang karakter ni Kristo, nga makita si Kristo sa imo ginahimo, sa imo kabuhi. Ang imo mga actual nga buluhaton nga nagadala sang honor sa aton Dios. Amo nang ginatawag nga good works. So, karon nga adlaw pamangkuton tang aton kaugalingon abyan, am I helping others to grow spiritually? Is my presence strengthening the church? Who am I encouraging? Sinong akon gina-encourage tagsa kasimana sa iglesia? Who am I helping grow spiritually? Who is stronger in faith because of me? Kun amo ni tanan abyan ang aton intention, ang aton purpose sa sulod sa church, maibanan ang problema sa iglesia. Kag magauswag ang iglesia.
0: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Tion sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tion sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Sa liwat maayugid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo. So salamat gid sa aton mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church nga padayon gid sila sa pagpangamuyo ug bisan pa sa pag-support financially sining aton nga tulumanon sa Ginoo sa aton nga pagtudlo ug pagwali sang iya mga pulong. So salamat gid sa imo abyan nga nagasunod sining aton nga programa kada Sabado alas 7:30 tubdo alas 7:45 sang aga. So kung ikaw abyan nagasaulog sang imo birthday sa sining adlaw, kabay pang Dios magapakamayo gid sa imo ang long life ka good health, kabay pang ihatag gid sang Ginoo sa imo kag subong man sa imo abyan nga nagasaulog ka man sang imo birthday sa sining simana, kabay pang Dios magapakamayo gid sa imo kag bisan pa sa aton mag-asawa nga nagasaulog kamo sang inyong wedding anniversary, kabay nga madamo pagid nga mga tinuig idugang sang Ginoo sa inyo kag kabay pang inyo panimalay mangin malipayon. So abyan kabay pa nga sa sining tion sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang Ginoo ang balaan nga espiritu gid ang magahatag sang kaalam sa aton sa sining tion. So Revelation chapter 22 verse 12 naghambal diri ang aton nga Ginoo sa iyo mga pulong, and behold I come quickly and my reward is with me to give every man according as his work shall be. So ini nga mga pulong ginhambal ini sang aton nga manluluwas nga mo si Kristo Jesus nga siling niya magabalik ako sang madasig kag ang padya nakon nga ihatag ko sa inyo, dala nakon kag ihatag sa tagsa-tagsa katao suno sa iya binuhatan. So party padya ang aton nga topic sa siningation ang kaluwasan regalo sang Dios suno sa Ephesians chapter 2 8 and 9 aton lang batunon ang regalo sang Dios nga amo si Jesus Christ sa aton tagipusoon sa aton kabuhi. Maangkonan naton ang kaluwasan, ang kabuhi nga walay katapusan dito sa himaya. Kag bisan pa byan, no? Gina-challenge kita sang Ginoo sa iyo mga pulong ni Jesus nga pagkatapos nga na luwas na kita, tapos na nato na angkon, na baton ang kaluwasan. Kabay pa nga magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo kag maghimo kita sang mga madamo nga mga maayo nga mga binuhatan para sa aton nga manuluwas. Kay ang iya nga mga pulong naghambal sa aton nga tagaan niya kita sang mga padya. So rewards in heaven, makita naton diri, no? Ang mga padya nga ginahambal sang Ginoo dito sa kalangitan. So madamo nga mga pasuggest diri sa balaan niya kasulatan nga naghambal sa aton nga ang Dios magahatag sa aton sang rewards, no? Revelation chapter 22 verse 12 sa akon diri nga ginbasa, no? Gani kabay pa nga kita maghimo silingko sang mga madamo nga mga maayong mga binuhatan para makaangkon kita sang padya. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 naghambal man dira si Apostol Pablo nga kita tanan mag-aatubang sa hukmanan ni Kristo kag suno sa aton nga binuhatan tagaan niya kita sang padya. Kag bisan pa dire sa Romans chapter 14 verse 12 makita man nato, no? And even sa Mateo chapter 6 verses 19 to 20. So madamo pa nga mga teksto sa balaan niya kasulatan nga nagasugid sa aton nga ang Dios nagapreparar sa aton sang mga padya didto sa kalangitan. So ano ini ang mga padya nga yatag isang Ginoo sa aton in heaven, what will be the rewards in heaven? Una gid ang pagkatutom, faithfulness. According to 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is required for us the servants of Jesus Christ kag sa tanan nga mga kaanakan sang Dios, gina-require kita sang Ginoo nga kita mangin matutom, kita mangin masaligan, kita mangin makugi sa pagpangalagad sa aton nga Ginoo nga man. Kaya may mga pagsulay nga mga abot sa aton kabuhi, may mga pagtilaw nga mga abot sa aton kabuhi nga posible hindi kita magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo nga may katutom. Pero kabay pa, no? Nga kita, mga Kristohanon, mga anak sang Ginoo, kita nga mga tumuluo sang aton nga Ginoo, kabay pa nga ang pulong ni Kristo Jesus. Diri pala nga daan sa duta, much more dito sa ginarian niya sa kalangitan, mabatian naton ang pulong niya sa aton nga nagasiling daw good and faithful servant. So mo ini ang gina-require sang Ginoo sa aton kag ang Ginoo magapadya sa aton dito sa kalangitan. And I believe diri pa lang sa duta kung kita mang matutom sa pag-alagad sa Ginoo, mayara siya nga padya para sa aton. Kag bisan pa ang pagpangdaog sang mga kalag, John chapter 4 makita naton that 35 to 37 ang challenge ni Jesus sa aton nga kita gid magapangdala sa mga kalag o mga katauhan sa Ginoo, sa tiilan sa aton nga Ginoong Hesukristo, ang mga tao nga mga makasasala, ang mga tao sa sining kalibutan nga nagapauyon sa kasalanan, kag bisan pa nagapauyon sila sa kalibutan, kabay pa nga sa bulig sang balaan nga Espiritu Santo kag sa bugay ni Jesus Christ, aton madaog ining mga katauhan kag nagahatag ini sang ang Ginoo sang kasiguruhan sa aton nga kun kita nagapangdaog sa mga kalag, tagaan niya kita sang padya siling ko sa John chapter 4 35 to 37. Bisan pa kung kita patiently endure sufferings, kung kita bala nagapailob, no? Nagapadayon kita nga mapailubon sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. So ang pagkakristuhanon mapus, batunon talang si Kristo Jesus nga aton personal nga manuluwas, pero ang pagkabuhi bilang mga sumulunod sa aton nga Ginoo mo nang mabudlay, pero kung kita, no, nagmapailubon nga nag-endure sa mga sufferings nga ginasugata naton sa sininga kalibutan, mabato naton ang padya. Suno sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, gani kabay pa abyan nga nagapamati karon sa akon, ikaw isa ka anak sang Ginoo, ayhan atubang ikaw sang madamo ng mga sufferings, mga pag-antos sa sining kalibutan. Ano nga klase pag-antos inang ginatubang musubong na ibaluan ina sang Dios, kag naginalaw ina sang Dios sa imo kay masarangan mo inaabian, kag sa iya bugay kagaluoy kabay nga saranga abian, no? Kay tagaan ikaw sang Ginoo sang padya, kung hindi nimo abyan ma-endure kag bisan pa naton, no, ilakip ko na nga kun nga kaugalingon dira, hindi naton malampuwasan ang mga sufferings nga nagaabot sa aton sa sininga kalibutan, ti hindi man naton mabaton ang padya sang Ginoo nga ginaaman niya sa aton. And even how we treat other believers, daw ano naton gintratar ang mga tumuluo sang aton nga Ginoo, may padya man ina, gani kabay pa nga kita mangin hospitable, kita mangin maayo nga manugtatap, no, sang mga tumuluo sang aton nga Ginoo, kay ang pulong niya ang Biblia nagapasiguro sa aton nga tagaan niya man kita sang padya. Kag bisan pa, how we use our God-given abilities, according to Luke 19 verse 17, daw ano naton gingamit ang mga abilidad nga ginhatag sang Ginoo sa aton. And I believe, oh, kung ikaw subong nagapamati sa ako na biyan, ang tagsa-tagsagid sa aton gintagaan sang Ginoo sang abilidad, iban sa aton isa duwa. Ang iban sa aton madamong abilidad, pero ang pamangkot lamang ginagamit bala naton ang aton abilidad sa aton pagpangalagad sa Ginoo, ukon aton ina ginatago ng abilidad. Tiabian kung gamito nato ng abilidad nga ginahatag sa Ginoo sa aton, mabaton man naton ang padya nga ginaaman sa Ginoo sa aton. And how we use our money, 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19, do ano naton ginagamit ang kwarta nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Of course, di una gid ibalik naton ang 10% sa Ginoo naton, no, gina-require ina sang Ginoo sa aton, di gamay lang na 10% sa aton nga kinitaan nga ginhatag man sang Ginoo sa aton. Actually may promise inang Ginoo sa aton kag tagaan niya man kita sang padya. Of course, ang aton full support sa hilikoton sang Ginoo paagi sa aton kwarta. Hindi kita magkangilin sa paghatag sang aton kwarta sa hilikoton sang Ginoo kag bisan pa sa mga katauhan nga nagakinanglan sang aton nga bulig. Kay ang Dios nakakita gikan sa kalangitan sa imo abyan nga ginahimo nimo kag ginagamit nimo ang kwarta nga ginhatag sang Ginoo sa imo, una gid sa iya hilikoton kag bisan pa sa pagbulig sa mga katawhan nga nagakinanglan sini. God will reward you. What will be our reward, what will our rewards be, no? Ano ba lang aton mga padya dito sa kalangitan? Ti lima ini ka corona, of course gid, no? Una gid is incorruptible crown ihatag ina sa mga katauhan nga naga endure, no, sang mga nagadalagan bala, no, ukon masiling naton nga amo inas lang mga kristohanon nga ginmaster nilang ilang old nature, no. Di kay mayara kitang old nature, meaning mayara kita yang mga kasalanan, mga weaknesses sang aton kabuhi. Pero suno sa 1 Corinthians chapter 9, 25 to 27, kabay nga daugo nato ina, no? Kag indi iya ang aton old nature sa gihapon, amo ang magamaster sa aton kay tagaan kita sang Ginoo sang incorruptible crown and crown of rejoicing. Ihatag ini sang sa mga tao siling nakon kagina nga nagapangdaog sa mga kalag. Kag bisan pa sa James chapter 1 verse 12, tagaan kita sang Ginoo sang crown of life for those Christians nga naga-endure sang mga pagsulay, pagtilaw sa kabuhi. Mayara kita nga reward nga crown of life, crown of righteousness for those Christians who love the coming of Jesus Christ. Kabay pa, no, nga kita sa malapit na lang nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo, uayhan, no, sa aton kamatayon ang aton kabuhi nagapakita nga palangga gid naton si Kristo Jesus ang iya pagbalik sa sining kalibutan. We long for the coming of Jesus Christ and God will reward us, that is crown of righteousness. And for those who are faithful in teaching and preaching the word of God, tagaan kita sang Ginoo sang crown of glory, especially sa aton mga pastors and sa aton mga teachers of the word of God. Di ang katapusan diri, how we lose our rewards. Possibly ba lang madula naton ang aton padya nga possibly ayan abian mayara na ikaw karon nga gina tanay ang Ginoo sa imo nga padya. Posible ayan nga madula mo ina. So ini makita naton bala mga pasidyes sa balaan niya kasulatan nga kinikita nga mga Kristohanon, hindi kita mag palayo sa paglagad sa Ginoo kay posible madula naton ang mga padya nga ihatag sang Dios sa aton. Paano unagi Revelation 3:11, kun kita magtahaw o kun magtalikod sa pag-alagad sa Ginoo, ang pulong da nga ginagamit amo ang backsliding, meaning nagtalikod kita, nagbugnaw kita sa pag-alagad sa Ginoo, bauti posible nga damo na kita tani sang reward, pero possible nga madula nato nina amo nga siling sang Ginoo diribla sa iyo mga pulong niya kapyuti nyo maayo ang inyo nga reward kay basi, no? May tao nga mag-aagaw sina, di posible na, no? Number one, gid, nga mag-aagaw sina among demonyo. So, kabay pa kita hindi magtahaw sa paglagad sa Ginoo, kag kita gid mangin, matutom sa paglagad sa Ginoo, kung kita maghimo sang kalainan, posible man aton madula ang aton reward by doing wrong and not abiding in Jesus Christ according to 1 John chapter 2 verse 28. Abiyan sa aton malapit nga pag-close sa sining aton mensahe parte sa paghatag sang Ginoo sang padya sa aton in heaven. Kabay pa kuntani nga madamo kita sang padya nga mabaton sa kalangitan kag indi naton madula ang mga padya nga ihatag sang Dios aton o naabian gid matahom gid nga batuno naton si Kristo Jesus nga aton manuluwas kag batuno naton ang manuluwas ngay na sa aton tigipuson kag maghimo kita sa mga maayo nga butang agud nga mabato naton ang mga padya nga ginaaman sang Dios para sa aton. Kabay pang Diyos, magapakamay sa aton tanan.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kamuhi.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang Dios nga Ama ay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco Gamosa.
1: Good morning, everyone. Welcome to our program, Sadsaran sang Kabuhi, Radio DIVS 1233. We thank God for another Saturday nga ginatag sa atin sa Diyos for us to give His Word and for us to broadcast His Word. Salamat kay Lord nga itagaan niya kita sa mayo nga panglawason nga makakari kita kag maka-share naman kita sa pulong sa Diyos nga mag-lead sa aton sa kalawasan kag bisan pa mag-lead sa aton sa maayong klase isang pag-akabuhi sa sininyo kalibutan. Yan ito nga natamiya dira ang atong mga kauturan sa Banwa sa Lakastadyan, Lakastadyan Fundamental Baptist Church. Siyan pa sa mga utod natin dira sa Bacolod City, Lakastadyan Fundamental Baptist Church, Bacolod. Kaya sa tanan nga mga kasimbahanan nga nagpamati sa pulong sa Diyos dira sa DYVS. Good morning sa inyo, tanan. I hope and I pray that this morning will be a great challenge for us, and this morning will be a morning na may maghahatag sa atin isang hope sa paglaom, isang peace, kag maghahatag sa atin isang ihibalo pagid na nungod sa atin ni Diyos. Kaya bless ang Bible dira, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Genesis niya kanyaon, I would like to challenge you here in the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 25. Ang pulong sa Diyos na gambal dire. For other foundation can no man laid that is laid, which is Jesus Christ. If any man build upon the foundation of gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day they shall declare it, it shall be revealed by fire, and fire shall every man's work sort it is. For it's man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive the reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Nanginoon magapakamayo siya pulong. So ang ating tunansas niya aga is about the judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ is not a moment of trial or torture. This is about the unveiling of what we become in Christ. This is a reward and not condemnation. Because in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, the Bible says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." All here is nagambal about sa mga Kristohanon. Those persons nga nadala sa rapture. Those persons nga nadala sa pagkarisan ni Noo, paagi sa natawag rapture of the church. So the word judgment came from the Greek word bema. So mga magka-bema, it is a race platform used to reward the athletes. So it means mga otod sa Ginoo, bema is a platform or tilindugan sang mga nagdalaog ng mga atleta. So kung nakita nyo na ang sa Olympics or sa mga competitions, may first, tapos ang munang pinakataas ang first, tapos ang second, ang munang middle, ang third, ang munang pinakadalom nga tilindugan. So tatlo ka mga tilindugan dira sa base ato niya nga secular kag based sa atlon niya sports ang bema platform ang gina buot si Ringon de Reyes ang natawag nga bema. So where victors are crowned and excellent was honored, din na makita nga ang mga nagdalaog ginakoronahan kag ang mga maayo ginapasidunggan. It's a place of recognition as a servant whose work is being evaluated. When I recognize a child whose life is being reviewed by the father and a disciple whose faithfulness is being measured. So while salvation is a gift, take note upon these things, while salvation is a gift from God, rewards are earned. Life here on earth is a life of training and competition. If you want God's reward someday, be faithful what God gives you. So, mga utod sa Ginoo, may mga butang kita diri nga tun-an about sa pulong sa Diyos. So, number one, diri nga makita naton, in charting the end times, loko naton, the time, saan matabo ang tinatawag na judgment seat of Christ? So, the Bema judgment will undergo right after the rapture. After sa rapture, diri sa duta iya, mayara sa 7 years tribulation period. Pero ang mga nadala sa rapture dito sa langit, they will experience the so-called Bema judgment or the judgment seat of Christ, where they will be rewarded by the Lord Jesus Christ because of their good works after they are saved. Okay? Then the truth, Bema is exclusive only for the believers of the Lord Jesus Christ. So, kung ay ka nadala sa rapture, you are not eligible to experience the Bema judgment. But, there's a catch. If, number three, the triumph, even though nadala ka sa rapture, pero, on ang imong natawag mga good works dere, ang imong ministry dere or good works doesn't glorify God, it is for your own benefits, for your own satisfaction, for your own reputation, ambas sa pulos ng Diyos, ang imong natawag nga good works kung i-test by fire, it will be burned. Why? It is wood, hay, stubble. So, we will understand paano ang imong good works maging wood, hay, stubble, or paano man siya maging gold, silver, and precious stones. So, number one, the rin yung makita naton, or number two, I mean, the condition being. So, number two, the rin is the condition of man being examined. Nare. So, tatlo kabutang makita natin diri for us to have this, para maintindihan natin kung paano mag-wood, hay, stubble ang isa ka good works, or paano siya manging gold, silver, and precious stones. Number one diri, it's about our maturity. Our relationship in Christ is possessional in heaven. Are, put this in our mind. Magbaton ka Jesus as your Lord and personal Savior. You repented of your sin. Mag-inulsol ka ganit sa iyong mga sala. Anahimo, nansindihan mo kung sinugid ang Diyos ang abuhi mo. Siya na matabo, iyong mga relasyon sa Diyos is possessional in heaven. Meaning, no matter what happened, you are saved. But, there is a daily living sa sining kalibutan until the trumpet sound. So, duloko na ton, while wala pa ang rapture or wala ka pa napatay, you need to live a life here sa sininga kalibutan in accordance sa kabubuton sa Diyos, in accordance to His will and to His ways and to His work for you to have fellowship on Him. Because niyang fellowship ta, mga utod sa Ginoo, sa sininga kalibutan sa aton amay, sa kay Kristo Jesus, sa bulaan niyong Espiritu, is temporal. Why? Because ara pa kita sa aton niya, tawag flesh. Okay? Kanya, may ara sa duwa ka kondisyon ng tao. May ara sa natawag nga sa spiritual condition sa tao, una ganyan kita na ito, namang spirituality. Ang baga spirituality, it means if we follow the leading of the Holy Spirit, and avoid sin, ara, kita under sa spiritual realm. If we follow the lust of the flesh, let the sin consume us. Ara kita anders, gagawa kita sa spirituality, kagang gasulod amo ang carnality. So ang remedyo para nga from carnality makabalik kita sa spirituality or spiritual condition sa atong life is to be what? To confess our sins. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So meaning, mga utod sa Gino, every time nga kita gaobra good works under spirituality, ina nga good works, hindi masunog. Pero kung nagobra kita good works, mga utod sa Ginoo, mga abiyan mga uturan, under carnality, ina nga good works, masunog. Meaning, kung mag-ubra kita sa aton nga ginatawag ministry, nyo na-confess ta aton mga sala sa Diyos, wala kita sa sala nga nahimo, we, ang aton good works, nangin ini gold, silver, and precious stones, ma-convert ini. Pero kung may sala kita, ka-oblige kita japon sa pag-ubra sa ginatawag ministry, mga utod sa Ginoo, kay oblige kita, ubrahon ni naton, wala kita mahimo, ginaubra na ito. Pero ay kita kapangayos ng patawad, ang katabo, ang atong nga good works, naga-under o naga-sulod sa wood hay stubble. So pag-abot sa judgment seat of Christ, ina-testi niyan. So kung ang imong good works, masunog, kay tungod nga wood hay stubble, kay while ari ka sa duta, gaubra ka ministry, even though under kasi natawag nga influence and sin, under kasi natawag kasalanan, may sala sa imo tagipusoon, you will, imong good works masunog. Pero, kung pag-abot sa judgment seat, tapos ang imo yung sala, or nangayo kapatawad sa imo mga sala sa Ginoo, sang ari ka sa duta, tapos, before you make a ministry, ensure mo gid, nga under ka sa spiritual leading sa spirit leading sa Diyos, and therefore sa tawag spirituality, pag-ubra mo sa good works, ina mga turn out sa gold, silver, and precious stone. Kaya pag-agi sa kalayo, hindi siya masunog. Ikadawa, check your motives. The Lord will bring light the hidden things of darkness.